0: seguridad dintong dapita mi ingon nga 4,600 ka hektarya sa among forest ang nasunog sa pagkakaron ilahang ginudahan nga mulungtad pa kini og pipila ka oras ang maong wildfire dito sa France. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nata sa basketball, napildi ang Gilas Pilipinas. Human sila gilupig sa Australia sa ikatulong window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kini nagtala sa score nga 92-49. Gumikan sa ilang kapildihan, nagakuha ang Pilipinas sa duha kadaog upat kapildi o makaapil sila sa ikaduhang round isip third seed sa Group A. Sa sunod nga hugna, nakatakdang atubangon sa Gilas Pilipinas ang Jordan o Iran sa katapusang bahin sa Agosto sa Mall of Asia Arena dito sa Pasay. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa tennis, natapos na ang kampanya ni Alex Iyala sa Wimbledon kagabi. Dili basta-basta ang kumbati na gipakita ni Iyala sa wala pa niya na angko ng kapildihan bato sa Italiana ug ang kanhi finalist nga si Jasmine Paolini ang world number 13 sa score nga 4-6, 6-4 ug 3-6 netabo kani sa round of 16 at ubangan sa mga sikat na personalidad sa center court lakit na si Roger Federer nga naa sa Royal Box bisan sa ang kapildihan mipatigbabaw gihapon ang makasaysayan nung kalampusan ni Iyala di na 21 anyos nga tennis ace na himong unang Pilipina nga nakaabot sa round of 16 sa usa ka Grand Slam singles tournament human niya gipilde ang defending champion nga si Iga Swiatek sa straight sets nitong Sabado. Gibawsan sa 30 anyos nga si Paolini, si Iyala human siya na pildi batok sa round of 32 sa Dubai Tennis Championship na itong Pebrero. Si Paolini kinsa nakaabot sa final sa All England Club duha ka tuig milabay, nakasiguro na og luna sa quarterfinals batok kang Marta Kuzmiuk sa Ukraine na ipahigayon karong adlaw Miyerkules. Sa maong kumbati gisaksihan kini ni Federer kinsa nagkupot sa record nga mga lalaki nga dunay 8 ka mga single titles diin nagpakita sa Wimbledon dungan sa ika-18 nga anibersaryo sa iyang kubalhinam nga 5-set final batok sa iyang dakong karibal nga si Rafael Nadal netong 2008. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balita ang artista, gibutyag ni Bimby Aquino Yap ngayang ihatag sa simbahan o sa iyang inahan nga si Chris Aquino ang katunga sa iyang unang sweldo isip host sa Itbulaga. Tataw nga malipayon si Bimby sa maong noontime show. Nakauyon ang mga viewers sa online sa tandem ni Bimby Aquino o ni Raisa Medizon.
0: Bugdi sa penso. Tandi sa dolyar o mga salapi sa kalibutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 40 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 81 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 86 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos og 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos og 35 centavos. Euro, 69 pesos og 41 centavos.
0: Iyon na ba't ang balita sa Tire Queen? Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, nakabayan sa Tagbilaran. O gagawin pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang tinubdan sa Talang Himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo o ang katagbawan ni atong gimando sa Diyos.
0: Mao kanto ang nagbagang balita. Karumbuntang ganyo na bati pagunadin hing sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon, DYRD. O sa nga nusab ni Sir Ray Chan James o ang kagawad, Jerry Cahes, ang atong attack of duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
1: O kinisig Lee Orgolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas ang kompletong balita dinhi sa DYRD, mayong bundad.

0: Inay, DYRD ka nunay.
1: Panchik is brought to you by Vinoculaco, kondisyon sa naay ambisyon.
2: This is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. This is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. This is brought to you by Nusip Z Plus Forte, Nusip Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: This news is brought to you by Biogesic Tablet, basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
5: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
6: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years, tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: This news is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
9: This news is brought to you by Downy, Downy Rock the Rub, bango-bango.
10: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen with maximum decongesting.
0: Uy, Balinay, DYRD kanunay.
12: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
13: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics. Strong sa una,
14: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
18: Drink responsibly.
17: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
18: Drink responsibly.
19: Lahi ragyad ka sis!
20: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na!
21: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
20: With regular intake, proper diet, and exercise.
22: D-L-D-Coverol Vitamin E.
23: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
24: Alagang Unilab yan.
25: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
27: Let's go, Lola!
26: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
27: Uy, what ako!
28: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan.
29: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
30: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
31: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
30: Unsa man ang dividendo, mare?
31: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra kwarta karon pre.
30: Mao ba mare? Papila ko anabi?
31: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
30: Makahulam ka tag-additional capital ana para sa akong negosyo?
31: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
30: Mao ba mare? Kanindot good.
31: Nindot jud gayo pre, og napagid sa like KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
30: Mo ba mare? Salamat ha kay mo adto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
31: Sige pre, way sa payan.
1: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
2: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0GA 412-4858 or 0918-319-4953.
3: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bukol, balik.
0: Welcome to Bukol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Aragada ta mga kaigsuran sa tong isgutanan karong buntag ang malampuson. Ang unang adlaw sa impeachment trial batok kang presidente kun Vice President Sara Duterte kagahapon adlaw. Apan nagkatensyon ang prosecution og depensa. Mao pagani mga kaigsuran pagsugod sa husay. Init na dayon ang ilang mga dunggan. Ang defense panel may pugos nga politika og pagguba kang BP Sara ang impeachment trial. Samtang ang prosecution na may insister nga ang kamatuuran o ang accountability ang tuyo batok sa Vice President. Taas pa ang lanat sa maong trial mga kaigsunan. Sugod pa, init na. Apan ang tumoy mga kaigsunan, mao ang pangutana kung makonbikto ba ka si Sara Duterte, maakwit ba or madismiss ba kaning maong kaso? Naarana pa doong diha dapita mga kaigsunan. Apan, karong adlaw, pwede na ito tagna-tagnaon. Pwede na ito mga kaigsunan hukman. Kung kamo ang hukom, unsay tanaw ninyo. Ha? Makumbikto, maakwit, madismiss ba kaha ning maong kaso? Inyong huna-huna, atong ipahilo na mga kaigsunan karong buntaga. Ato ang subayon o sundon kining maong init ng panghitabo sa itong nasod nga Pilipinhon. Apil usab sa pagtimpla sa inyong mga hunahuna. Ato sang paminawon kining report gikan sa kaluhan kapahin sa unang adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw.
1: Muling nagharap sina Lead House Prosecutor Jervy Luistro at Lead Defense Counsel Sheila Sison sa unang araw ng impeachment. Sino kaya ang nanaig sa kanilang face-off? Alamin sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante nandito rin live sa Senado. Dexter?
2: Corina, nabutata kaagad ng depensa ang prosekusyon sa unang sigwada pa lang ng impeachment trial ni VP Sara. Bago pa ang kanilang opening statement, nagkaroon na ng patikim na debate ang lead prosecution o ang lead prosecutor at lead defense counsel ni VP Sara. Bago pa kasi ang kanyang opening statement, nagbosyon si Prosecutor Jervy Luistro para ma-arraign o mabasa ang sakdal laban kay VP Sara. Ibig sabihin, basahin yung apat na articles of impeachment sa open court at magbigayan niya ng plea ang depensa kung guilty ba o hindi ang Vice Presidente sa bawat articles of impeachment. Kaya pinunto ng prosecution yung ilang rules of procedure ng impeachment court. Pero agad siyang sinupalpal ni Attorney Sheila Sison na tumatayong lead counsel ng Vice President Sara Duterte. Uminit ang sagutan, kaya agad inawat ng presiding officer.
3: Moment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
4: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
3: I think the question, Your Honor, is very simple.
4: As I have mentioned, Your Honor.
3: Yes or no, Your Honor.
4: Rule 7.
3: Is the lead prosecutor.
4: Rule 9.
3: Is the lead prosecutor.
5: Let this not be a debate between the counsels.
3: For the respondent accused.
5: Counsel
3: to be
5: for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel for the prosecutor.
2: Sa komento ng depensa, giniit ni Attorney Sison na mali ang pagkakaintindi ng prosekusyon sa Rule 7 ng Impeachment Court dahil nakalagay naman dito na maaring humarap ang isinasakdal sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at nakapaghain naman ang Vice Presidente ng kanyang tugon sa Articles of Impeachment. Pagsasayang din niya ng oras ang panukalang basahin sa korte yung 23 pahinang Articles of Impeachment. At panghuli, giniit ni Sison na kailangan munang maipresenta ang lahat ng ebidensya sa lahat ng articles of impeachment bago magdesisyon ang korte at hindi pwede yung paisa-isang desisyon sa bawat articles hanggat hindi natatapos ang lahat. Kaya ang pasya ng impeachment court denied ang motion ng prosekusyon.
5: The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the Senate or judges where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied.
2: Buwi na sa kanyang opening statement, giniit ni Attorney Sheila Season na ang burden of proof ay nakasalalay pa rin sa prosekusyon. Iginiit naman ng depensa na nasa prosekusyon ang makinarya para siraan ang bise. Pero hanggat hindi niya nalilitis ang lahat ng ebidensya at tumitistigo ang lahat ng mga testigo, ay mananatiling inosente sa mga paratang ang bise. Corina?
1: Dexter, sa kasaysayan, mayroon nang na-impeach on just one article of impeachment, no? Ang ibig bang sabihin nito, kailangan pa nating pakinggan lahat ng apat? Kahit sabihin mong sila ay nagdesisyong, halimbawa lang, in theory, that she is guilty of grave threats against the president. Kailangan pa rin natin pakinggan yung iba. Hindi pa sila magde-desisyon.
2: Tama ka dyan, Corina, dahil paliwanag ng presiding officer batay sa nakasaad sa rules of procedure ng impeachment court, kailangan dinggin, ipresenta, at litisin ang lahat ng ebidensya sa Article 4, Article 1, Article 3, at Article 2 na siyang pagkasunod-sunod ng paglilitis doon sa Articles of Impeachment bago sila mag-decide. At yung pag-decide nila ay maaring isa-isa, i-decide nila yung Article 3, Article 1, Article 4, Article 2 kapag naipresenta na lahat. Corina.
1: Ayun, kaya talaga nga abot ang 3 buwan. Okay, maraming salamat Dexter Ganibe ng Abante, nag-uulat live mula rin dito sa Senado. Manatiling nakatutok sa...

0: Okay, so mao to mga kaigsoonan, ha? Init na dayon ang mga birada sa mga abogado, mga kaigsoonan. Amo na trabaho ka abogado. Ilang yun ang iskulahan mga kaigsoonan kanang mga anang butanga, technicalities. Ato ihibaw ka, appeal sa hustisya nato ang technicality, no? Justice could be rendered mga kaigsoonan by technicality. Appeal mo na, saon mo na si technicality, ha? So unang round to mga kaigsoonan, ha? Gusto na ni Congressman Luestro nga basaho na, i-arena. Tawgo na mga kaigsoonan, basahan sa kaso, dayon ingnon guilty or not guilty. Dayon mo ingon man na og in behalf of the defense or in behalf of the respondent or the accused, mao na ingon ang abogado, dili guilty. Ana, pag dili guilty, ana na mag-trial, mag-hearing na, ha? Pag mingon o guilty, angkunon ang mga sawa na sa may tig-trial pag-iangko naman. Ha? So, aturan ng trial mo pa dayon, o muingon na o not guilty. Ha? Muingon ang dipinsa mga kaigsoonan or si Sarah for that matter, muingon siya nga, di ko guilty, anak. Ah, sige. Trial dayon pa. At presentasyon na yun sa mga ebidensya, mga testimonya, usapan na diha. Kaya mao mo ni ang itong justisya based on evidence and mga testimony mo na yung itong hustisya, no? Dili mo na based on kamatuoran. Kamatuoran kay pwede man gamon, pwede man ang ebidensya kay pwede man fake evidence. Pwede man. O kinsa yung magagamag piki ng ebidensya diha ng mutuo ang korte sa maong piki. Oh, pwede. Ha? Oh, nga believable kaayo ang piki nga ebidensya. Pwede. Kay ebidensya may gisigutan. O kung ang ebidensya kay pwede magamon unya oroy og kanang ginama nga ebidensya mo katuuhan jud mo, di malas ka. Unang round mga kaigsoonan nagkainitay na. O, pero ang atong mga katawhan karon, init na ba ang yung dunggan? Ayaw. Ayaw sa inita pero pwede manginit ang ato ang kamot kay mudayal na tas atong mga telepono rong buntaga. Aron ato pong masausawan kining mao nga isyu mga kaigsoonan. Kadto mga kwan mga abogado to nagainitay daw. Oh, naginitay po ang mga senador, ha? Oh, naginitay po mga senador. Tungod kay una pa lang adlaw mga kaigsoonan, birada na dayon si Alan Peter Cayetano. Questioning mga kaigsoonan ngano nga ang Senate President nga si Gatsalian dili man mo mo preside sa maong impeachment trial. Nganong dili man siya, nganong magbutar man taglaing tao. Kaya ang Senado, gabutar ka kahapon. Si Chief Escudero, usa ka abogado, maoy gipili nga presiding judge. Ha? Sila tanang mga senador, they're all judges. Pero na usa nga presiding judge, di mo po mahimo tanan mo yung preside, mga kaigsoonan. Usa ra yung mo preside, usa ra yung mag-referee. Kung baga, referee. Ha? Gi-question na yung kay tanaw. Nga naman nga, na mas konstitusyon nga ang Senate President, maoy mo preside sa impeachment trial. Daghan tingalin ng school of thought sa mga kaigsoonan. No? May ingon po dayon itong bang senador. Dili na nga isigutan na ito. Isigutan na ito na inigbalik na ito trabaho isip as legislative body. At ito na ito gamon o isigutan ang itong mga rules and procedure sa ito ang proceeding diha sa impeachment trial. No? Converting the Senate into a court. Sa mga sakto anak mga kaigsoonan. Ha? Unsa mo di sakto, ha? Sakto bas kay tanong, kailan ang Senate President yun? Unya ang Senate President kay dili man abogado, naniguro lang siya nga, akaring abogado rin itong presiden. Kay mas kamaunin siya sa mga rules of court, kay giskwilahan o trained na sila ng dapita, no? Kanang mga procedure, rules, and procedure rin sa korte. Ilang man ang giskwilahan sa mga abogado. So, mo, gunang rasuna nga si Gatsalian, di ba na abogado? Niingon nga siya, karelay pa dada. Ang pungitaan na sayop ba na, or di? Di man tili na sayop, kung kita'y pasultihon mga kaigsoonan, no? Kana gugi pasabot ang Senate President, ang abot gud tili ipasabot ana, dili ang Supreme Court Chief Justice mo yung preside. Mo gud tili na, kaya naamang gud mga panahon nga, ang presidente, ang presidente sa Pilipinas mo i-trial sa impeachment, ang Supreme Court Chief Justice murag maoy mo preside sa impeachment court. So mao gud tingali na og dili presidente ang Senate President. Senate President refers to mga kaigsuunan gatsalian kun mo anong trabaho ah, no? Dili po Senate President pro tempore. Senate President ay imbutang sa konstitusyon mo. Oh, pero namo ko pero anak mga higala, pareha ragol po na sa mga presiding officers like the vice governors. Mingon mo ng local government code, the vice governor shall preside the decision of the sanguniang panalawigan, no? Mo nagibutang kamo man ang iyang function. Pero pwede ba ang vice governor manaog kay iyang ipa-preside og lain? Pwede siya mohangyo sa mga board member nga board member tampulano, ikaw sa presider. Maoro gud dili na. Pareha ra guna. Ha? Pwede og ako anto dili butaran. Dili butaran. Akong i-designate. Mulingkod ang Senate President. Can I ask? Can I request? Honorable Jesse Scudero. Nga siya sa imo presider. Dili butaran. Pero ang ilang rules kay butaran man. Ang pangutan na unconstitutional ba na? Ang purpose sa purpose day anang impeachment court kinahanglan ba gyud ang Senate President mao ba ka gyud na ang purpose anang ato ang batakang balaod as long as they are all judges pareha sila tanan pareha sila bearing para lag standing the presiding judge or all other senators nga wak mag-preside pareha sila usa ka vote mga kaigsuunan no sa pag sa as an impeachment court. Tingali ang tuyo ni Alan Peter not necessarily about the constitution nga mo na giingon ang ila ang itag bikil ba nga lamit us gatsalian kay di ka mao kay di man ka mao mo kuan magkadipo-dipo niya ining maniubra na sa defense lawyer magkalisod na si gatsalian di daw mogo na tuyo tingali napabagoy lain malipay good si Alan Peter nga abogado ang preside unta kay hapsay og maayo ang pagpadagan pero di siya malipayo na gusto siya gatsalian kay di man kamo maurago na mogo na tumoy na si gatsalian among gusto kay dili ni kamo mo act as a judge as a presiding judge kay di man ni abogado aron magkadipo-dipo to the advantage of the defense mao gud dayon lina rason mga kaigsoonan wala na po ba ilaing rason na mauro na so hala sige kamong mga nagpaminaw og nagsunod unsa po ang inyong mga kaigsoonan? Are ta dire. Line 1, doon ay unang caller. Line 5 di ay, are. Okay, hello, maayong buntag.
1: Hello, maayong buntag.
0: Okay, sige, Sir Patrick, maayong buntag.
1: First day gahapon, no? Sa hearing. Hindi na. Dili mga ngayon na si Kitano o si ni karang, presiding karon si Scudero. Gusto niya nga kana si Kachalian. Kaya ba man siya nga ang target na is katum si Duterte pa ma-impeach ng yod. Nga gaduduha po ba? Si Gatsalya, may tao na si Gatsalya. No? Ano, nahibalo ko na. Kana si Kuan, si dito si Scudero, Kuan yun na. Mo posigil di po na nga mawa po si, ma-impeach na si Sara Duterte. So, anong langay-langayin pa man eh? Sabol ko siya, so para continue ang hearing karuna, you know? Pero di po kumutong maabot pito kabuhan na naibang may maabot pito kabuhan dili na, bitsuon ko na kanang pag di siya ma-appear siya sa kambito may tabs kaya ngayang tuhan, na-appearan siya through his counsel, nagyan, rear counsel so ambot lang kahoon sa decision na nasa kanambitang sa hearing na naroon, o di yung pakita si Sara Duterte. Okay lang sa finishing na, mapakita siya siguro. Di ba? Isang resolution nila, diha ang napita diha nga whether she will be impeached or not. Kaya may impeached siya, it might be nga mapalo siya pong kaso niya, di ba? Sa mga kuani, mga lihirong mga abogado ni Mitim, nakabasa ko sa social media nga, it might be nga human sa impeachment, magatubang nga po siya o kaso ni Mitim. So, naran niya ni Vice Presidenta, kung sa iyan, kanang gitawag o dipinsa niya, ikanagot sila kanya ito may tips, no? Atong hanao may tips, kanya ito, kaunay kumatog Dabao may tips. During the administration of Marcos Sr., ako, the previous election, wak magkumbutara na ni Marcos, pero diyan ko ni Robredo, kanya ito na sila, di magyo na sikat mga tawana, kanang mga Duterte, ang kapasikat nila, katong mayor sa Dabao, si tumitong patong mayor Luis Santos di AFJ. Sa patong i-recommend ni Duterte Digo nga being mayor in mayor OIC mayor dito sa Davao, pero man mamahimo niya vice mayor man. Sundagan siya mayor, daog siya, congressman daog siya. So naaga po kung gitawag o sa ilang pagka ito si ilabitang kanang ilado sa pagkatao to sa Davao method.
0: Okay.
1: Balik committed. Padayon, let continue ang kaso o impeachment. Basta ayaw pabutam nga pila kabuwan. Kinahanglan nga within this month, July, wala na, tapos na.
0: Salamat, Sir Patrick, salamat.
1: Okay, salamat ka ninyo.
2: DYRD Gisaligan
0: 45 minutos sa mga nakalabay ng alas 8 sa Kabundagon. Doon ay mga text rin, ano, mga kaigsuunan, ha? Good morning, Sir Tibbs. Loping si Luistro sa unang round. Karong adlaw, basin og mubaw si Luistro. Loping sa unang round, ha? Tungod kay ang motion ni Luistro, mga kaigsuunan, ha? Na kuan to, na pilde, ha? Hmm. Okay, ha? Kanang ang iyang motion nga i-arena, no? O, wa maarin, muraman aga sa... ang defense nga idea mao'y na tuman mga kaigsoonan. Apil na sa duwa mga kaigsoonan, ha? Hala, sige. O, naapa. Okay, naapa. Mura magwa mo mention kung pila ang... okay, hala, sige. Di, ah. Mayong buntag, Vice Mayor Tibbs. Thrilling na kaayo ang impeachment ni BP Sara. Sa akong tanaw, convicted yun na siya. Sa imong tanaw, ha? Sa imong tanaw. Ala, sige. Ang uban, unsa po yung tanaw ninyo, mga kaigsoonan. Oh, lami po sila tanaw nito. Kaya nagsanina po sila o mga murag huwis mga igsoon. No? Nangipuwa. Oh, hadlo kung puwa daw, mura mo na o bullfight daw ng puwa daw. Ha? Okay, mao man sa nina og huwes mga higala og Supreme Court itom, ha? Itom og ato sa impeachment court, ha? Puwa ang ilahang gigamit mga kaigsuunan. Wa si Sara mo pakita, di pa man tili kinahanglan si Sara mo pakita ana mga kaigsuunan, no? Di pa kinahanglan.

0: ut mga kaigsuunan og trial gyud kun sa technicality pa pil din na ha? So mao man ay ilahang training ha? Mao diha man na sila mao diha diha maayo ang abogado ana kay mao gyud na ilahang profession mga kaigsuunan gitun-an gyud na sila ilang gitun-an gyud na nila ng technicality ha. Oh, kanek karon gani bisag naa sa mga local courts, wa ka kabayad sa filing fee, wa na, dismiss imong kaso, ha? Wara filing fee only, dismiss na. So, wa na rendered na ang justice na not based on truth but based on technicality. Duna tay lain nga caller. Line 1, hello, may buntag.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: May buntag pa.
1: May tumud anang wa pag tungha ni Vice President Sara Duterte sa hearing pero merong adlaw, no? Medyo dili kayo na ikatinga. Kay wa magaling sa mong pakita sa kausap kay gayon dito sa hearing sa lower house, ha? Sa Congress, de Kamara de Representante. Unya karon, di na tumutinga nga di magpakita. Kay pwede man po nga di magpakita, di ba?
0: Hmm.
1: Oh. Muni ang pangutana karon is wa baka masayop ang prosecution o ang majority nga bag-o nga gipangluhan ni Gatchalian nga loyalist kanhi ni butang talang kahitano kay kanasi karong kaning atong presiding ron si Escudero napugos naman na pag balik arong di mapailag kaso tingali, di ba?
0: Mm.
1: Murag na para na nakuha murag na abay bad moon rising murag na dautang tilimadon nga maapiktuhan ang grupo ni Gatchalian tungod kay ang primero pag yung denial sa motion ha. Batok pagyod sa prosecution.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Mm.
1: Hinautaunta nga dili daghang denial pabor sa prosecution ang buhaton ni presiding officer senador Escudero.
0: Mm.
1: So inana kay importante mo kuno presiding officer kay mo ni mo babag sa imong mga motion,
0: mm.
1: No? Karon ang primerong gibabagan nga motion, ang motion sa prosecution.
0: Mm.
1: Inaunta nga di ini magkanunay kay murag nakahiring ra bako nga kana silang mga nang bali, ilan nang gituyo kay para di sila mapayad ang kaso pero ang ilang kasing-kasing kuno, ang ilang unsengan aning damdamin tuwa gyud kuno gihapon sa grupo ni Sara Duterte sa DDS. Mm. Salamat.
0: Okay, salamat Felix. Oh, salamat. Okay.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Oh, ilahan man ang gipili nila nga si Chis Escudero kay pagkangantiling abogado mga kaigsoonan, no? Okay. Okay, na i-text dere, no? Tibs considered arraigned na si Sara because in her absence, the presiding officer entered a plea of not guilty for her, which is the correct procedure. Not guilty. Okay. Sala, sige. Arraigned na. So, not guilty na. So, not guilty. Padayon yun ang kaso. Sakto ng caller, sir. Oh, nahin may segunda ni Felix. Sakto ang iyahang. Yun nga, basin o pulos na denial ng ka-Chase Escudero nga, or tanang lihok niya pabor sa defense, ha? Kay katong first day kagahapon, the first denial ruling sa chair, mga kaigsoonan, pabor sa depensa. Oh, maaaring ramang po na. Madali o madugay. Kang gusto, basahon tanan ba ito? Diyan human ang upat mo na ka-articles of impeachment, mga kaigsoonan. Basahon tanan. Diyan, usa pa dito. Usa pa, mga kaigsoonan, muingon ang kuan, guilty or not guilty? Bitaw po mga kaigsuunan, no? Kay panalitan, upat man to, naingon og betrayal of public trust o unsa pa tong uban, misuse, wa kanang unexplained wealth, no? Panalitan,

0: pananglitan. Katong Graves Rates nga gihimo bakas Vice President nga pat ipa degahayar na siya. Muingon ang korte, "Madam Vice President, guilty ka ani or di?" What muingon siya, "Guilty ko." Pangunta na mo, padayon pa ba ka sa tulo ka articles on impeachment? It takes only one article, mga kaigsuunan, no? Para ka, it takes only one article. Sa upat ka sayop, allegedly, pwede usara ang sayop, ana, pwede naka makonbikto sa maong korte, mga kaigsuunan. Dili na kinahalan ang upat, di po na kinahalan majority of the four complaints or charges nimo. Sa articles, makuan ka, no? Kinahanglan ng upat gyud, no? So, duha kong tingali na ka School of Thoughts, mga higala. Tingali, kada article, pangutanon ka. Guilty ka ani, dili. Dili. Sunod nga article. Unexplained wealth. Billion-billion ka kwarta ang misud gawa sa bangko, bank account ni Sarah. Madam President, guilty ka ani, dili. Dili. Lain na po, sunod nga article. Ina na, tingali, no? Ang ilang gihimo, basahon tanan. Ya usa pa mo tubag ang kuan nga usa pa mo ingon ang Vice President, "Dili ko guilty." What if the Vice President would say, "Guilty ko sa Article 1, di ko guilty anang Article 2, guilty." sakto gud tingali po nang usa-usahon ya man. Pangutanon nga, "Guilty ba ka o di guilty?" Sa sumbong nga ikaw nangawat sa imuhang confidential fund, guilty ka ani, Madam President, or dili? Mamingon ang Vice President, "Dili." Padayon ta sunod nga article. Di ba, inana, tilisakto, no? Ang ila, ha, mautoy ka Jirbel Restro, no? Ang ka season, murag ipabasa tanan. Usa pa, manguta na ta, guilty ba or dili? Guilty. Ang maong Vice President. Mga procedure na mga kaigsuunan, no? Pero ang ilaha, kung ang matod pa ni Chase ang ilang rules, kay mura magbasahon sa tanan. Usa na ta mo, usa na iarin. Basahon tanan, nya usa pa ta mo ingon o guilty ba ka or dili guilty? Ala sige. Kamu diha mga kaigsuunan, guilty mo o dili guilty? Usa may iyohang tanaw, mga igsuon. Ala sige, dunay mga texter dire. Bisag unsaon panilag bali-bali na ni Sison, guilty yun na si Sarah. Clarex kayo sa ebidensya. Sa mga ebidensya, ha, mga kaigsulan nga makaingon nga guilty. Kanang ebidensya nga, kuan, ha? Lisod ding ebidensya, mga higala, nga kana bitaw nga papel, kana bang mga dokumento. Lisod na. Kay dili, lisod na, limbungan. Ang imo, ana, labi na, nagpirma ka, igo ra magkagmingon nga di man ako ng pirma. Lisod limbungan ng dokumento. Pero kanang mga testimonya sa mga tao, pwede po na limbong, pwede po na manufactured, pwede po na fabricated. Nga maayong laki ang mo istorya dito nga, kanang maayog yung kaayog yung mo istorya, murag tinuod yung isang istorya. Basta ginoo, maminaw, posible, mailad. Maingon na po mga kaigsunan, mga fabricated evidence, nga maayo pagkaduwa, katuuhan yun, no? Pero kaning dokumento, lisod yung dokumento, limbungan, no? O mga documentary evidence. Mauna diha. 57 minuto, suma nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Okay, naapay text dire. Mga kaigsunan, napansin na ito pabasahon ng maong text. Ato sa nindawato ng caller sa line 1. Hello, maayong buntag. Hello? Line 5 dire. Wrong move dire, wrong 5. Okay, hello, maayong buntag.
1: Hello, good morning.
0: Jerry, may buntag, Jerry.
1: Yeah, mausaw-saw ta ang imong isyo karong buntag, abahin sa impeachment, no? First day of impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte. So, observation na to, kagahapon, Vice Mayor, murag trailing.
0: Trailing, ha?
1: Kumikan kay, gi-question ni Alan Peter Cayetano o ni Senador Pia Cayetano, ang pag-designate o pagpili is presiding judge sa impeachment, no? Kagahapon nga to kan si Escudero. Pero gatong una-unaon, murag insakto biya po to ka ilagi butaran kinta aron makita gyud ang kinini ang unsa gyud ang kanang paghuna-huna sa mga miyembro sa kining senado. O mo totoo sa akong tanaw, insakto totoo. Pero kanan ang gihiskutan kagahapon na angay babasahon ang tanan ay ha, kita mo ingon ang presiding judge nga guilty ka ba o dili.
0: Mm.
1: So sa akong tanaw, kanan na ang upat ka mga articles of impeachment that kanan tatan, puros mga impeachable offense na. So panalitan o maingon sa primerong article of impeachment dili siya guilty. Kunya ang sunod na sad guilty ba siya? So sa upat ka mga impeachable offense no nga himuona na usa lang maligas nga mayo guilty sama panalitan dong Griffith kay gisulti man gyud na sa vice presidente. So mahimo nga guilty na siya. So kada usa ka pag-angko niya guilty mao nay giingon nga diha na siya ma-convicted. Kaya puros impeachable offense pa nang gilatad karon sa prosecution. O nga sa akong tanaw, murag ako paborpon ko nga basahon ang kada article of impeachment o niya dayon, ay arin siya, guilty ba siya o dili. So mura po na advice mayor, no, ako mga opinion, kabahin na niyang nagpadayon nga hearing sa kaning Senado, bahin sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dagan salamat, may buntag.
0: Salamat Jerry, salamat, may buntag kanimo. Okay. Okay, so mo to mga kaigsoonan ang mga huna-huna pud sa uban no. Dili ni nangutana nato. Tips nganong wa may live imong program oi live ta sa kuan no? 102.3. Kiss FM. Mo ba?
2: Kiss FM 102.3.
0: Okay, Kiss FM 102.3. Adto mo dito kisa tong gustong mag-live na to, no? Kiss FM 102.3. Tuwa dito ang inyong alagad mga kaigsunan nga live, no? Kay murag dunay mga diferensya gamay ang ato ang DYRD ang kasaligan na mga kaigsunan. So, balensa lang mo dito sa Kiss FM 102.3 kay tuwa dito ang ato ang live mga kaigsunan sa Facebook. Sa ato ang programa karon. Senator Cayetano's motion and manifestations were based on rules and constitutionality, given the defense a window to question to the Supreme Court. Mao na siya. Posible na. Ang hadlok ana mga kaigsuunan kun panalitan, no? Panalitan kun constitutionally wrong ang gihimo gyud sa Senado for electing somebody to preside other than the Senate President nga si Gatchalian. Pananglitan og sayop gyud na. Basin og the whole proceedings nila sayop. Rendering the trial, the judgment, everything mga kaigsuunan nga dili mao. So back to square one sila. Dili na po na back to impeachment one kaya ang sa impeachment. Back to square one meaning balik ta sige. Ang senador, ang Senate President mo imo preside. So basin og maunay maka demonyo mga kaigsuunan ba ha? Kaya ang about the interpretation of the constitution og unsay gipasabot niya na it's the Supreme Court mao'y final say mga kaigsuunan sila mo'y musulti kon unsay gyoy buot ipaibot anang ato ang provision sa ato ang Philippine Constitution. So sigurado ta nga mo dong gyud ni sila dito. Oh, wa mong putili mo, wa ana, mingon na po sa Gatsalian. Oh, sige, ako na laman. Oh, mag-preside. Oh. Pero, ang pangutana, sayop ba kung ang presiding officer iyang i-delegate? Ha? Dili mo elect, i-delegate. Just like any legislative body, the vice governor, the vice mayor, ako pwede gani ko usahay mga kaeksonan, manaog ko, muingon ko sa usas ka konsyal, ikaw sa preside, ari. Oh. Pangutana, gidili, nas balaod. Gidili kaha sa konstitusyon kung muingon si Gatchalian, can I delegate Senator Chis Escudero to be the presiding officer in today's hearing? Lain na pong sunod, adlaw ba kaha? Ha? Pwede kaha na mga kaigsuunan. No? Ang gihimo sa Senado, ga-elect. Pero huwag i-delegate. Ha? Pwede mo na i-delegate. No? Pwede man manaog ang gawan. No? Kana lamang daan bitaw mag-sesyon ng Senado. Di ba? Gibutang man sa konstitusyon ang Senate President maoy mo preside sa ilahang sesyon. Pero there are times nga, or there were times nga, na naog si Alan Peter Cayetano, ang iyang ipa-preside si Loren Legarda. So, hindi man tilip big deal ng who will preside, mga kaigsunan. As long as the one who decides, ang majority, mga kaigsunan, mo'y matuman. Not much on the presiding, but more on the deciding. Okay, dari. Napaila yung text, dari. Please replay the Manila News clipping ganina. Nag-enter og plea of not guilty si Chase Forsara in her absence. Mo ba? Pangita ako na do. The respondent or accused refuses to be arraigned. Moto nga ilahang gusto. Nga dili sila gusto magpa-arraign. Ayaw sa may pastinguga guilty or not guilty me. Mo to ang nahitabo ka season, no? Ayaw sa may pasultiha guilty or not guilty ba si Sara? Tiwasa sa agbasa ng mga articles of impeachment, ana? Usa, maingon o guilty ba or not guilty? Pero unsa man ang balita, do? Kuan ako no, do? Pangita ako no ni, do? Kaya na ini ni text na to dire, ha? Manila News clipping, no? Hala, sige. Sir Tibbs, ari si Katunawa, Jod, masulbad. Unsa man ang sulbad? Atong sulbaron sa ning impeachment, ha? Kana si Gatsalian Murara nagtaw-taw sa basak. Uy, dili mana abogado wa nay hanaw. Di pod way hanaw. Kama ogo pod. Og presiding lang di good dili na lisod. Pero naay mga technical terms, nga mga procedure nga mas bihasa, mas kamao ang mga abogado, mga kaigsunan. Maura guna. Naniguro lang kung tingali si Gatsalian. Aron doon ay smooth ta, hearing nga mahitabo. Yang gi ilahang gi tuyo to nga somebody will do it nga abogado nga kani abogado kay mo man ilang gi eskulahan mga kaigsoonan, no? Nadto na sila know-how ang dapita kay ilang yun ang gi eskulahan. Bisag si Chief Escudero, he is not a practicing lawyer, kay dugay naman si Jang na politika, dugay naman sang na congressman, na senador, na gobernador. So wa na, pero naa gihapon ang knowledge ana mga kaigsoonan, no? Sa ilahang gitunat, no? O kaning butanga, so kani articles of impeachment, there are 4. Gusto ni Jerby Ristro nga kada inigbasa sa usa ka article, i-arin da yon unsa man guilty ba or not guilty. Mingon pug dipinsa, ayaw sa huwata sana ang kuan, 4 ka articles of impeachment, ipabasa na tanan. So dili gusto ma-arin, dili gusto pangutan-on ang accused or respondent nga si Sara, di gusto pangutan o guilty ba siya or di. Di siya gusto pangutan o na. Ayaw ko pangutanan ninyo, guilty ba ko o di. Basaha sa na tanang articles of impeachment, ana, 4 na ka articles of impeachment. What if, mga kaigsuna, no? Lagi, ipabasa lagi. Kay o itagsa-tagsa, what if ang unang article mingon o guilty? Adi, ganong basahon pa man tong tulo, guilty naman, o sara may gikinahanglan. For you to be convicted, mga kaigsunan, for you to be convicted anang maong kaso, na? Di man kinahanglan duha, di pud telo, di pud upat. I think only one. Kay pwede man usara ka article of impeachment ipasaka batok sa usa ka kuan, no? Ang prosecution ang niguro lang kay mo sipyat aning usa ka article basen og dili siya guilty ani, napay tulo, ha? So gidaghan nila, no? Pwede ra mag-usa. Kung sigurado ka nga kaning usa ka article of impeachment makapatumba na ni Sara, kanilang, pero upat ang ilang isangat. Katong pagpanghulga nila ni Bongbong Marcos, og ni Lisa, og ni Martin, usa to. Kuanto siya, impeachable offense. Katong paggamit, pagkwarta sa kanang intelligence fund sa iyahang pagka-vice president og sa iyahang pagka-secretary sa Department of Education, si Sara Duterte. Doon ay matod pa ang maong kwarta sa intelligence fund, mga kaigsunan, dili ma-account og sa adong. Di mo na magpasabot nga intelligence fund nga waldason lang. Si Jaren Hebao giyon sa paggamit. Naaman joy pamaagi nga mahibaw ang joy giyon sa napagamit. Bisan pag intelligence fund na. unsa patong ikatulo mga kaigsoonan. Ah, katong unexplained wealth. Unexplained wealth, no? Kay daghan kayo bilyones ka pesos ang misud gawa sa iyang bank account. Gisa siya ng kwarta ha, og sweldo sa ligan di kaabot, og negosyo sa ligan di kaabot. So nganong wa man niya kan? Og katong manteling wa po niya pag kuan sa saliendo, murag mo man tingali, ha? So upat na. Sa upat mga kasumbong mga kaigsoonan or articles of impeachment, ang prosecutor mingon, siya ro way usa ani? Ha? Siya ro way usa ani? Mao guna tingali daw, ha? Kay og nay usa ra gyud kinahanglan ana, aron ka ma convicted mga kaigsoonan, no? Dili kay aron ka ma impeach, ha? Impeach na si Sarah, ha? Conviction na lang or acquittal ang gipaabot ani. Hmm. Do na pala ang text dire, ha? Okay, good morning, amigo Tibbs Bulyeser Jr. Sir, para nako dili makunvict na si Sara Duterte kay ang Senado wa jamu nila ang numero nga 16. 16 votes. Kana na po ilalisunon mga kaigsoonan. Dako na po nang lalisunon ng 16 votes. Kay naa sa Constitution, 2/3 sa Senado ang muy gikinahanglan to convict mga kaigsoonan. So, unsa man ang 2/3 sa 24, decisive na. Pero ang ubang sektor mingon, dili 24 basihan. Kun unsa ang present nga naara nga maka-attend sa session. Ya, kay daghan man ang absent. Una, si Jinggoy Estrada si Bato de la Rosa gatago-tago karon. Sunod si Jinggoy Estrada gi dakop tungod kay gi kasuhag plunder dili mapiansahan. Sunod gagahapon gidakop mga kaigsoonan si Rodante Marcolita, lain pud nga senador sa kaso pud gihapon nga plunder di mapiansahan. So tulo ka senador ang wadiha. So ang 24 21 na lang. So pila may 2/3 sa 21 do, ha? So mao na po nay matud sa ubang nga sektor. Uban nga abogado, uban nga senador. So dili decisive ko no. Purbida no da. So, bisag asang kornira lales ne. Sige. Karong taon-taon atong paminawon pa ning uban yung mga huna-huna o uban pang pag-isigot nato sa ngayon tong isigutan inig balik nato mga igsoon. Humana ning pipila ka pahinumdum standby.
3: DYRD Gisandigan
4: IATF, inyong alagad ta forever.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagmaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Hakna, hatod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterya motorlight or construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
5: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Tayo na.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: makatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Down!

0: kamay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, Tagiya, Sarnais, Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang.

0: ingon-ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
5: drink responsibly.
6: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
7: PH Care.

0: Balik na sa itong tulumunon ninyong alaga ding adlaw ng Martes sa mga higala. Doon na kita 22 minuto sa manakalabayang alas 9 sa Kabuntagon. Ug sa atong pagbalik mga kaigsunan, atong timbawason kining inyuhang mga gipang text pod karong buntaga. Ning atong pag-isgot kabahin sa unang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kagahapon dito sa Senado mga igsuon. Ang atong mga katawhan nakatutok kung unsa ang mahitabo nga drama. Uy, satisfied ang mga Pilipino. Kita igon silang aksyon mga kaigsunan. Dili boring. Kinusiay itong mga senador mismo. O niya, kinusiay po itong mga prosecutor o depensa. Lingaw ang atong mga Pilipino, mga kaigsunan. Sektor sa mga angat na teams. Sektor sa mga angat. Siya pasabotan eh. Sir, dire si Katuna, once a week, agas, tubig. Okay ba? Okay kayo. Ang pait, huwa na yung agas-agas. Okay na lang. okay na lang, ha? Bitaw, ano mo may agas-agas lang si Katuna, ha? Kuan ni Mayor po. Ato nang itawag ni Mayor. Kamusta di ay ang tubig, no? Di si Katuna. Katong taon, ha? Di makontak. Dili bakante. Si Kiko unta kay murag wa tay second thought ni dia. Bugado man po na si Kiko pangilina no. Pwede good gihapon to siya mo ay mo preside mga kaigsoonan no. Kay abogado man no. So hibaw na siya og technicality. Objection sustained, objection overruled. sige. 25 kung 24 minutos mga higala human nakalabay ng alas 9 sa kabuntagon sa atong pagbalik mga kaigsoonan isigutag pare. Kaya nining panahon karon nga murag na demonyo na tamantama ng kalibutan ha. Si kanalan magpadbindisyon tagpare mga kaigsoonan. Grabe kayo ang social media karon, daghang mga irresponsible. Walay pili bisan kinsa ang gubon pati ang mga alagad sa simbahan nga nagtinarong sama sa kura paroko sa Lubok mga kaigsoonan parokya sa San Pedro nga gibinuangan sa mga irresponsibleng mga social media users. Giyon sa pagbinuang do ha? Si Padre Alger Panya ba ng Lubok na mo na kura paroko diha no? Algerio Panya. Giyon sa man di ay ka Father luya po na yung amigong Father ato ko nung paminawon si Father oga. Ang sayang mga testimonya karong buntaga kabahin ini. Aron pod ang mga katawhan mag-guided o aron pod kita mga katawhan magbinantayo no. Nganiini nga tong palibot karong panahon na tanan sagol daghan kayong mga dili kay irresponsible lang no. Wa joy alam nag mi-engage sa ning social media no. So naa si Father Panya uban nato karong buntaga aton tagad kahigayunan. Musay-say po daneng yang kasinatian bahin aning kamaot sa social media karon. Father, may buntag ka nimo.
1: Sir Tips, good morning. Kumusta mayong adlaw diha o sa mga soki na itong tipaminaw sa atong kinaham mga programa o sa atong mga soki sa atong DYRD. Bohol ang kasaligan. Mayong buntag sa tanan, mga viewers and followers po nato. Good morning.
0: Salamat kaayo, Father, kay mong itagag kahigayunan nga mahinabi ta karong buntag. Gusto lang na mo mapaambit po ni mo, Father, no? Kaneng imong kasinatian da sa social media. Giunsa man dito tuod ka, Father, pag binuang sa social media, Father?
1: O, namuot bito ko kay kini bang atong nakitaan akong gi-edit mo ni atong purmanga so tana taga stula o taga inom tag imperador naman po nila na magkulapo sa tips.
0: Gasutana ka taga inom kag imperador so edited na pero, edited na
1: gichat GPT ko po kay agnaong na to kay hinsamot mag di man po tagwapo apikin po tagnaong hinsamot magkapiki kinang hupong magitong naong.
0: Ngano na Father? Ngano man nga ikaw may gitripingan nga hilabdan na Father no? Di punta bisag jamo tili mo tuo pod nga dunay pare magasutana magbitbit og tagay mo tuo taga dunay mo tagay nga pare pero dili tili magsutana.
1: Labi pare nga sutana kisa pa pare ah. Ang kon ani ko mo gapunta sa tips aktibo man punta sa social media na po tayo vlog, unsa na po tayo mga online FB page po nato unsa kini pong daghan po tag followers yon ani lagi po ni kay ila maguna nga naon kay armo viral po ning taon ni mga kasagaran ani kikini mga isom po nato sa lang tinuhan bitaw nga wa bitaw po ba yung makasabot sa atong pagtulunan wa mag maginom ani na naalay picture nga ni beer salin sa pista sa Lobok.
0: Salin sa pista sa Lobok.
1: Sa ubos niya. Gibutangan dito gi-edit niya. Gastutan ako, gastula. Maul gini problema karon ning sa irresponsible use of social media ba kay anybody labi na kining mga tools bitaw nga maayo man ta puni unta tuyo pero prone to abuses kining ChatGPT o kining AI no kay kini magong mga teknolohiya karon og dili na tarungon paggamit dili responsable paggamit pwede ra man juta ipang ipang edit ba mabot kong panahon nga na naman ni Ron maduga ini kini atong naong ano itapad na puning burikat nga gahubo
0: na di ginalayo oh wata kahibawa na kadugayan ana oh nagkiss na ka ana og babae ana father oh
1: in case na tagbaje ni atubangan sa motel
0: oh wata kahibawa ang payet okay ra katumagan sa motel ang payet og nagkiss kag baje atubangan pay gusto altar.
1: Mao lagi si Dave.
0: Kani father, no. Kana manggod kana magong pare nga gasutan naga kubot og bino. Mura talagsaon man mo nang og kinsa tong ga kuha ga edit ana mo kita tong iyang content ana father ha kat og vlogger manggaling na siya mura ba gigamit lang ka aron mo kita siya ba.
1: Mo na ituyo number one ana nga ilang vlog pod ma viral ilang vlog kay pagangang murag sikat-sikat ang kita puta sa atong vlog. Di man po ni sa mahilabot og tawong wa kita po maili sir tapes.
0: Tinood.
1: Mao nang ako jong i-parimayan po tanan nga labi na kitang mga professionals ba og mga mature po nga pagkatao. Di man po ta maayo gud nga kanabang pag naman jong karoon ng fake news kanang gamit ang AI o ang ChatGPT. Muna yung makaguba po sa ato ang kalibutan pa. Ang mga bata, ma-distorted ilang mindset. Kaya nalaging anybody can fabricate news, anybody can create fake news, and mga dili, tinuod mga hearsays ng mga balita. Nga tungod lang anak bitong para ganing atua, unja ibutang tangga tagay tag emperador ng kasutan na hayaya magmayana ng pare po eh.
0: Bodya mo to tenga ako mo tuo ko mo inom nang pare na imo inom pero dili mo sa tanang mag-inom
1: be binuo ang inom pon may naik sa ulogan ko di pon ayo no magbehay pon mag kisa mabuanga di mo dita di mo dita ipano dan mga tao sa Lobok City so magana ta mo sa tanang mag-inom
0: mo gani pwede kog mag-inom hukasa ang sutana orog mao man tingali na ingon ana no pero kanto gasutana ka nya gakubot kag emperador
1: oh gasutana ko unja gakubot kog emperador kay diya mo ko po ko'y post bang naayong mga convent boys nga sa una sa lain parokya ng anhe onja diya na ko wag mo mag-inom dahara imunon at pita kay diya binijaan po ito kay tagay po mga bisitan ito liwas pista sa Lobo kaya dito po may kablag-blag diya mo lagi na misinterpret po diya sige lang ma
0: nakita ko sa kuan pader na nagipadahan diri sa atong messenger oh nga gatagay ka gakubot kag emperador nya ga sutana istola pa yon no. Okay ra tanig mo. Okay ra nig mumpo ni Father kay mao man ni tiginom ninyo ining misa ninyo.
1: Tambaw na kabuhi sa tem.
0: Ah, kareng mumpo dili man po ni mumpo, or bida po ning.
1: Ato lang apprehension ani sa tips ba kanang the culture bitaw of irresponsible use of social media nga kanang bitaw kining kultura nga hingagsang na ni karon nga og ginsa na kay ina kay di angayan na kay kontra imorang i-edit nga gamaan ni mo headline unja gamag title para inon og ganang na gamang kitag mura kita mabansiwa kita ka maluoy po ta sa okay ra ni ngani kay may problema ni ngani kay damo man jud ni trampas kana bang ubang mga lawom pa ani ba mo na itong kadukan bitaw kana bitong ma-distort ang kamatuuran na makaguba tag reputasyon makaguba tag dignidad makatamak tag katungod sa uban kay kaghampang bang mga labaw pa ani nga mga senaryo kinta ba mo nito ang kalukan bitaw mo nagtig balik-balik sa to papa nga social media technology is good, it can help in evangelization, makatamang sa pagsangyaw sa mga balita labi na karon kay ang mga katawhan sa Dios wa na sa simbahan kun dili na ana sa social media world pero ato pong hinumduman ang morality sa responsible use of social media bang it is for the pursuit of truth, transparency, and maybe accountability. Ingon ana, sa usahay mama, di makonfuse sa mga tao kung sa tinuro kung sa di kay once ma-post na sa Facebook, isa-kisa na may mo biraan na o malataan ka.
0: tinood, father, no? Oh, muna ako, father, ako kasultihan, tok ang text ganyan ako, father, wadyan mo, kung ano. social media, ingat, Father.
1: Ingat na mga datok, Sir Tev.
0: Ha?
1: Magtukantik. Ingat na mga datok.
0: Mo ba? Forbidden. Lami aman ron? Oh. Kaya ron, dili tama, kuan ba? Di tama disturbo o naman doon tingali po yung mga hilabot na to. Di tama disturbo ba? Dili tamo tanaw. Aron dili puta makapanghilabot pod. O duha ra gona. Aron dili ta mahibaw nga gihilabtan, aron pud di puta kaapil og panghilabot. Kay musa usaw ka bisan nag sa social media busang mo like lang ka Father, awayo na ka. Ha? Mo like kang mo siya, awayo na ka.
1: Bisan mo padagan ni kag emoji nga angry, awayo na ka.
0: Awayo na ka. Unay atong gilikaya no. Iwas. So unsa may imuhang panawagan ani karon na Father, kanang imuhang gituuhan nga naghimo ani tagalubok ra po na sa mana?
1: Kung ani kasagaran ani Sir James na ay mga kada bitaw mga pastor po intawon sa lain tinuuhan nga kada bitaw pong mga kusog pong mga atake sa mga Katoliko, pero ako di man jud ko mga atake jud lang reliyon kay bisan sa mga wali di man ko ingon ana kay ay wag ginuro gyud nahibaw na tog asa ta nga pita ani pahilona ni Jesus ta kay nangikamot po tang luyos to pag magkasasa, magkakaling gamot, pag magkatuman siya ng kabubuton. Ang aho lang ani, labi na sa maigsoon na to sa, lai kisa gahin mo, ani na may po sa laing pundok, o kinsa baka nga. Ato pong tahunan naon nga, ang atong gibuhat o makatabang ba po niya sa kultura, sa responsible use of social media ba kayo. Mauni atong kultura kanunay, kung saan mo ay mahitabo sa atong gitawag o kanang desire for truth on the kung ano nila ng anything, any post, i-distort na to, sa may mahitabo sa itong kalibutan, maglibog na taong sa'y bakak, unsay tinuod. Ang tinuod, mahimo ng bakak. Ang bakak, unsay mahimo na pong tinuod.
0: Salamat kaayo, Father, no? Nga ni pasabot po kaani karon aron po mag-guided din atong koan, no? Mga katawahan. Pero sa akong sulti, ani Father, expect the worst. Kaya basing naapatingali yung mga binuang ning ubang mga tao
1: to, no? Madugay yung mga nagiyan, Sir Dave. Madugay na magsabak-sabak na tagmadri, ano, HRTPT na po na.
0: Muna. O, tagahibaw. Mga binuang aning kuan. Kanyang ubang na niwa, dyan mo'y pakiman. Ang ila lang musapi ng ilahang mga creations ba? Kanyang ilahang ipang edit nila. Mora na'y concern po nila. Daghana, no? Inaot po ang nga mahunong po ng dapita, Father Panya, no?
1: Salamat, Sir Dave, sa kagayunan o paghatag na itong panahon nga makahatag po tagatinawan sa maong post karon, ha?
0: Salamat po kayo, Father, sa panahon nga imuhang ipaambit ron. Salamat. May buntag ka
1: rin mo,
0: Father. Salamat, Father.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Father Algerio, Panya, ang akura paro ko sa lubok mga kaigsunan, no? Nakita na, gasutan na, gaistula. Unja ga kubot ang tuong kamot ga tagay, unja ang wang kamot ga kubot sa bino nga emperador nga botilya. Tanan mga kaigsunan mahimo diha karon sa social media, no? Muna nga lisod jamo og tuong tino AI ba ni or dili, no? Kay naay daghan na diha nga mga picture, no? Nga mga hulagway diha nga pwede ka butang-butangan. Ang akong makalingaw ana do kanang manayaw bitaw nang mga presidente do. Okay, bago ko ta jamo na. Kanang musayaw si Digong, si Bungbong Marcos. Malingaw ko na ang tanaw ra. Ah, kanang manayaw sila ba? Oh. Ah, kanang gigam-an og salidang nanayaw sila ba? Oh, makalingaw. Kanang may klaro sa mong AI yon, no? Oh, kanang mga dagko nga mga haligi sa mga nasod, no? Si Putin, si Trump, kinsa pa nang uban, si Netanyahu. Oh, kanang sila nanayaw po do. Ha? Ah? Oh. Naaga na yung mga AI rundo nga kanang nagsinumbagay si Kiko Pangilinan o si Ruben Padilla, ha? Ang jahuman, miduol si Sharon Gunita. Muna yung mga inanad galihok sa mga sa social media, mga enthusiast or artist, mga kaigsunan. May kaya nang dapita, no? Kanang mo-manipulate, mugama. Hasta tingog do, maawat do, no? Ha? Makopya na kayo, no? Ala sige. Duna tay lain nga text dire mga kaigsunan. Ato ning basahon na exorcism ragyod sa ubang politiko ang sulbad nga maminusan no ang korupsyon nagtuod jud ko gipangyawaan na mga walking possessed hadluka no. Mga walking possessed na mga kaigsunan na. Ala sige. Sir, unsaon man pagtubag ni Sara Duterte ng iyahang gihimo ni Bungbong Marcos nga gihulga? Klaro man yun na kayo. Di man yun na ikalimod. Kana lang daan, pildi na siya ana. Convicted na siya ana. maupod mga kaigsuna, no? Sa kapoy, lami ipaminaw sa mga tubag nila anak mga higala. Kaya na, gitunan manas mga abogado po nilang mga diskarte kung saan makaikya sila anak. Ha? Oh, katubi ito nga gisulti ni Sara nga nag-hire na siya og tao nga usa ka killer. Nga iyang gisugo pagpatay kang Bongbong Marcos, kang Lisa, o kang Martin Romualdez. Kung ugaling na yung mahitabo niya o mamatay ko, ingon si Sara. Patyan yung mga tawana. Oh, for vida, mga Exxon. Oh. Na iya man ang gisulti, televised na, no? Ang pangutana, violation ba kaagid to? Ang pangutana, makalusot ba kaagid siya itong maunga akusasyon niya? Okay. Naa si Ma'am Jik-Jik Eloremo ang guwapang mayor nato diha sa lungsod sa Sikatuna sa atong linya karong buntaga. Mayor Eloremo, good morning po.
3: Hello, good morning, Sitibs.
0: Maayong ano ba pista ana ron homan natag pista San Antonio di pa duwa diha mayor. Oh, dugay ra na homan. Oh, mo lagi.
3: 12:13.
0: Oh, wa manggug ka mangibitar mayor. Prosige, sunod na lamang po, no. Mayor, ako kang gitawagan karong buntaga kay dunay may text dire. Sa tips are sa Katuna, wa jud masulbad na ning tubig. Once a week rekono mo agas mayor. Unsay problema nato sa tong panubig mayor nga once a week raman mo agas?
3: Asa man dapita na sa tips kay may problema mo tubig are sige magagas.
0: Nah, unsaon man ning texter ani kontra tele gyud ni nimo kay magamagam ang magistorya?
3: Asa man dapit ko no sa tips para arian na lang sa among waterworks kay among pangutan onom kaso dapit ng iyang lugar nga way agas kay
0: tinuod no
3: gani wa may daghang reklamo ron og tubig andam ko sa akong bumbiro nga maghatod og tubig sa mga way agas pero wa man gyud ni ari ka mo gi-announce na palihog og kinsa di maagasan mo reklamo diri sa opisina kay ato nga hatag tubig
0: pagkakaron mayor
3: lugar na mo aring Kambuot Norte nga nasa ibabaw nga wa gyud abuta kana ra pud usa nga lugar pero naningkamot pa nga mabutangan dito og kanang linya pud sa tubig pero wa pa gyud na karon abuta na sila
0: basig mo na gipasabot mayor Kambuot Norte no sa imuhang lungsod sa Sikatuna unsa may murag na problematic area nga way tubig mao ba ning barangay Kambuot Norte.
3: Murag ka na siguro sa si test, pero murag wak man gina buta ato, wak man na, di man na once a week.
0: Taon-taon na ni, nga wak mo yung agas ng napita, Mayor?
3: Wak man na, naaman na ika ng among giplanuhan, nga butangan yun ato sa test, pero wak palang abuta, kaya naman may bagong linya, aw, bumba diri sa bahay-bahay, nga among pabuton dito, pero kamulog pag-ibig karon sa among programa nga masakad to nya ikaduha pod ang Risley aga plano pod nga apa butangan sila og linya dito.
0: Ano sa akha ni Mayor kaning Kambuak Norte nga aduna nay linya dito nga aduna nay tubig sila dito Mayor?
3: Atong sabutan na sa atong taga waterworks sir kay ang pressure sa tubig nga ato ang bag-ong linya kay 5 horsepower mangoy na kaya imbis nga 7 to 10 horsepower unta to nya maughan manggud ang linya so mangita pagyuta og another source para na nila.
0: So pagkakaroon unsa may sitwasyon aning Kambuak Norte wa jud mo gyud sila agas bisag usa ka adlaw na lang unsa man eh.
3: Aho sang i-verify na og asa gyud nang napita kay ang ubos sa Kambuak Norte na sige man og agas murag nay usara sila ra na sila kabay nga dito sa ibabaw nga wa siguro abuta sila pero ako lang yung inang na kung kinsa tunggili abuton sa tubig pwede lang yung mudong sa itong opisina kay ato ang sabutan kung ato bang pahatdan or asa ang ilahang ato ang hatdan o tubig sa ato ang
0: pagkakaroon tubig. Pagkakaroon Mayor Jik-Jik no nga wa jamon ni sila tubig dito unya unsa may gihimo na to gahuwat lang taog dunay muduol mga ayo o tubig or naaban ni sila tangke dito nga atong sudlan.
3: Naa may source pero naara sa ubos details niya magkuha ra sila og tubig dito sa ubos.
0: Okay. So basig mo unig ipasabot mayor pero other than this barangay Kambuak Norte ang poblasyon og uban pang barangay karon way problema mayor gaagas ang tubig.
3: Wala naman, wala man po inireklamo, Sir Tips. Sinamin tayo bago nga tulo ka bomba sa tubig na ato ang na-energize atong before sa fiesta. Tumotong mag-okir po ang ato ang tubig. Pero bisan sa Kambok Norte atong fiesta, nagandam ta og para i-rasyon nila o nga yung reklamo o kinsa gayway agas. Pero wak man, gudya mo iniyari. So wak kita nakahatod og tubig kay gahuat rumaputa sa ilang request.
0: Okay, sige. Basta na kanin mo ipasabot li ane mayor atong gihagit tong text nga mo sulti ang tagasang napita. Wak man pudpud mo text siya. Ang iya lang nga giingon nga once a week ra kunoy agas sa ila.
3: Palihog pa, dungon lang siguro dire sa atong opisina kay ato ang opisina sa atong water works pero nato ang sabutan o unsa kay nato ang paagi nga matagaan sila og tubig.
0: Kung mag-isigot ang tubig, Mayor, na diha ang makong tangke sa Richley, no? Unsa may inyuhang arrangement? Ano na ba po inyuhang matubig na, Mayor?
3: Naaman po'y nagpakabit sa mga magian rapod sa ilahang linya. Kay private man na siya.
0: Okay. Ang atong panubig, Mayor, pila ramay per cubic meter, Mayor, pila ang atong presyo diha karon sa Sikatuna?
3: Sa amo, 15 ang per cubic, pero sa Risley, murag 45 man siguro to.
0: So okay, gobyerno kay di man kinahanglan ng gobyerno magpaginan siya, Mayor, no? Bahala lang po o gamay ra, basta dilit lang po itong gansi siya mo. No?
3: Pero nihang niyo ko ni Sir Richard atong angat pista nga mupalit kung tako balik isa katangke para lagi sa amo ang water works kay unyagi ka apat. Pero warag yun ko kapalit kay wak mang yun po iwa. Agase, so
0: okay.
3: Omen niya reklamo, so wag yun ko kapalit ni Sir Richard. Gatabot na gudunta mi, kay ingon man siya nga, tagaan ka na huog mga pila ka cubic meal kung magkinahanglan yun panahon sa anti-bispiras o sa bispiras o sa fiesta.
0: Okay.
3: Pero warag yun, sir, kay kaloy sa Ginoo, diha man ang atong tubig.
0: Okay, rade kayo, Mayor, in kaso magkalisod, na ay Richley nga mo musod sa inyong tangke.
3: Sabot na yun okay. Niya,
0: mayo kay na Gritsley diha aron pod maka magkinaunsa ang dagan sa inyuhang system na ang ilang tubig pwede ranto mapalit ra pod. Nya na na po access mayor na ready na po nang linya na mayor nga musod sa inyong tangke.
3: Ang among sabot ni Sir Richard in case lang nga magkinahanglan ni mo ora magpalit man nila og tubig pero well karon nga naa ang among water works dili ra gyud may mukuha nila og tubig. So we need arises
0: regulatory tips. Tinood ko na agud gikinahanglan gud pag-ayo, no. Maayo kay naara ang presence sa Richley diha aron pud mo dili mo magka problema. Mayor, salamat kaayo sa maong pagtubag nimo nining text nato karong buntaga. May buntag ka nimo, Mayor. Salamat.
3: DYRD
0: Gisaligan. Okay. Balik tayo sa itong tulumanon. 45 minuto sa mga kalabay ang alas 9 mga kaigsuunan. Okay, arita mag-isgut. Oy, tempa. Karun itong alas 2 do, no? Ang lubong, no? Sa asawa ni Atoy Kusap dito sa Dao Church niya ato sa Serenity Park, mga kaigsuunan, no? Si the late Juanita Janet Kusap, mga kaigsunan, asawa sa ato ang angkor atoy, mga kaigsunan, nga ilubong karong hapon alas 2. Samtang sa pikas kabahin, mga kaigsunan, kagahapon adlawa, samtang init pud kaayo ang diskusyon kabahin sa kabahin, mga kaigsunan, sa impeachment trial ni BP Sara. Init pud kaayo, mga kaigsunan, ang panghitabo dito sa may Sandigan Bayan. Diin, mga kaigsunan, si Senador Rodante Marcolita may surrender dito sa Sandigan Bayan. Human siya nakadungog na doon na warrant of arrest bato kaniya. Kusa siyang miadto dito sa Sandigan Bayan, mga kaigsunan. Saan na ka si Marcolita karon? Gisood ba siya sa perisuhan? Ato ko nung sundon, mga kaigsunan, huwag doon na tayo makuha ng latest news, kabahin ini. Okay. Si Marcolita, murag waman makuando, no? Murag confident si Marcolita, mga higala, nga makalingkawas rasa dyan ini. siya mismo midong dito sa Sandigan Bayan, no? Barong siya o kanang murag gray man yang barong, no? O gray. O unja nadaghan kayo mga bodyguards, so kinsa nang mga bodyguard na mga kaigsuonan, no? Unya og midong siya dito. So, as a matter of procedure mga kaigsuonan sa Sandigan Bayan, once gani nga naay kaso nga isang at dito, dili na magpili og kinsa. Masinador ka o madili ka, no? So, why politika niya na? As a matter of procedure, musunod gud dayon ang warrant of arrest anak mga kaigsuonan. Si Marculita, asa na ka siya karon? At kung paminawon ang report gikan sa kauluhan?
4: Inaresto na si Senator Dante Marculeta at tatlo niyang kapwa akusado sa kasong plunder.
5: Kaugnay po ito sa 75 million pesos na campaign donation na kanyang tinanggap para sa kanyang senatorial bid noong 2025.
4: Bago maaresto, unang humarap si Marculeta sa Sandigan Bayan para sa pagdinig sa motion niyang ibasura ang naturang kaso. Nagayon din siya ng motion to quash para makalahok siya sa impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Niling din niyang ipagpaliban ang proceedings at paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang hindi pa naresolba ang kanyang motion to quash.
5: Hindi naman pumayag ang anti-graft court na hindi ilabas ang warrant of arrest.

0: pressure. Sa kaning lumabas na fit ang senador sa kanyang medical exam, dadalhin po siya sa Sandigan Bayan at malalaman kung saan siya ikukulong. Sa ngayon, magpapalipas ng gabi sa PNP General Hospital sa Campo Crame si Marcoleta.
1: Kaugnay po niya, iginiit ng Sandigan Bayan na labas ang korte sa usapin ng impeachment. Mahugunitang ilang beses iginiit ni Marcoleta na ang pag-asampa ng kaso laban sa kanya ay bahagi raw ng pagpigil sa kanyang dumalo sa impeachment proceedings. Sakali man na masuspinde si Marcoleta, hindi niya magagampanan ang kanyang tungkulin bilang senator judge. Una nang pinatawa ng 90-day suspension ng Sandigan Bayan si Estrada at kalakip nito ang kanyang tungkulin bilang senator judge.
0: Balikan lang natin ang natinalakay kanina ni Impeachment Presiding Officer Chiz Escudero.
2: DYRD Gisandigan. Tuwa sa Camp Crame, kagabi natog si Senador Marcoleta mga kaigsunan. Inside the Camp Crame, nadagha mga buildings ni Ana, apil ni Ana ang PNP General Hospital. Nadi ang tambalanan hospital sa mga sakop sa kapulisan, mga kaigsunan. PNP General Hospital, tuwa din itong mga kaigsunan. Nagpa-hospital arrest si Marcoleta tungod kayang sakit ang iyahang dughan, saka blood pressure. Ikaw kunoy dakpon mga kaigsunan, di ba masaka na yung blood pressure do, ha? Natural yun na. Basta ganing una na, natural yun na. Musaka yun na, magsagol ng imong gibate, kakulba nga, madajunan baka yun kang mapiriso, ane, kauwaw, unsa pa na diha, natanan. Kahadlok, natanan, kapungot, nganong na ingunan nita. Dakpon ba nitang magpakabana ta para sa atong nasod? Apil, nagsagol na. Kinsa may dili, ma, high blood na mga egzoon. Kinsa may dili, magsakit ang dugan na. Tuwa dayon, hospital arrest dayon, ha? Mao man uso naman ang hospital arrest daw kato si Gloria Arroyo puro, di ba? Jaga neck brace si Gloria kay sakit kuno liog niya, ano? Sakit nga ko an suri-suroy gaga nagay brace tong iyang liog. Pagka abswil to pa, wa na lamik kay nilakwa na do, wa na gamoy neck brace daw. So Camp Crame, tuwa dito sa Philippine PNP General Hospital. Sa Camp Crame, tuwa dito mga kaigsuunan nag palipas ng gabi ang kababayan nating si Rodante Marcoleta nga gidakop kagahapon, may surrender man siya. Tumatik man na do, di ba doon ay mga mugshots na do, no? Kaya murag as a matter of procedure mga kaigsunan, once nga dakpon ka, asyatan maka, pak-pak, oh, kana bang saninaan kag orange unsa pa na diha. Aron patas tanan, no? Patas tanan, lami man silag pirasuhan ikumpara sa uban mga higala kaning mga high profile mga kuan, no? Mga inmates, mga VIP, mga kaigsuunan, very important prisoner, VIP. Okay, naaman na diha sila. Dili pud hinuon, dili pud hinuon air condition, electric fan lang. Electric fan lang. Di good pareha sila hang bay nga air condition, lami kayo og CR, naay coffee corner, lahi na. Dito mga kaigsoon, lahi. Plunder, mga igsoon, dili mapiansahan. Kaso nga plunder, di mapiansahan. Maumang yun na, ha? Saon taman nga mauman na mga kaigsoon ang balaod, dili mapiansahan. So mauna si Rodante Marcoleta, dili na iyay daw, ha? Dili na iyay. So nakikita na ito, looy report, no? Maluoy gubuta mga kaigsunan sa kaastig sa usa ka tawo, no? Sa usa ka lantip kay pangisip mga kaigsunan. Unya pirisuhon Marcoleta Rodante Edison. Dison da iyang middle name manido, no? Plunder, ha? Plunder CIDG RFU NCR. So sa tuas sa Central Intelligence and Detective Group, Detection Group, ha? Tuas siya dito mga kaigsunan gi yang kauban mo na do si Michael Defensor, no? So pasaninaon de gyud kag orange do, no? Mao gyud ay na ang mga protocol nila nga dakpon ka saninaan ka og sato pa kana sila do dengan jamon sila og mga sanina do nga bakante do, oh. Kay mas laki ba kinsa dakpon na nang adlaw. So saninaan ka, oh. Murag luag-luag to kinsa man do Espiritu Joseph Varias. Silang ubana kani si Joseph Varias, unsa man ni si Jaka ng negosyante, mao ni ang nihatag niya og 20 milyones, mao ni, no? Sa may negosyo ani nga Joseph Varias, no? Espiritu do daga

0: bulanon man ang apelyido hapo do. Og nay usa si Mike Diff, tupat man sila. Nay usa nga at large pa mga kaigsoonan, wa magpadakop. Oh, wa pa nila makit e og asa. Si Mike Defensor, mga kaigsoonan, former congressman, former chief of staff or executive secretary man dili ni kinsa ni do, Gloria Arroyo ba do? Kani si Mike Defensor, mga kaigsoonan, may laki po ni si Mike Defensor, ha? May laki ni sila, mga bright boys ni mga kaigsoonan, pero basic tungod sa ka-bright ba, mahitumpawak sa mga dili na kayo bright ng mga ideas do ba, mga illegal o guban pa, kaya, di ba, allegedly, kuan ni siya into human trafficking. So, mo lagi, muna yung mga produkto, mga bright boys po, may ka-bright, brilliant ideas. Mga kaigsoon, how to make money, big money, easy. Ha? So, muna how to make money easy, mga igsoon, money sila. So, mamugun sila ang naningkamot po. Money sila ang naningkamot. Nga, si Bongbong Marcos, manganlan yun nga nidawat og malita. Kung imong basahon ang ilihok nila, naningkamot ni sila, nga dunag yoy mo testigo, nga muingon nga si Bongbong Marcos, nidawat og malita. Kaya mo manguna ang kuwang, gusto yun nila nga
1: sinabi mo sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso, kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigang Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yun ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod.
0: Mga kaigsoonan, baos-baos matod pa sa itong tekster, baos-baos ang panahon, no? Kung naning kamot si Rodante Marcolita, si Mike Defensor, nga si Marcos Ilahadjun nga mabliin, mga kaigsoonan, pinagi anang pagpresentar sa mga testigo like the 18 Marine, si itong usaka, itong usang security guard, no? Naning kamot po si Marcos nga mabaos. Okay. Oy, naamanday po mo yung mga diferensya di ay, ha? O, dili amanday po mo mga hinlo, mo. Oh. Hilabtanon mo na ako kay gatuo mo nga ako nangawat o niya kamo di ay na amo ni po injo di ay mga muta tanawo na to ron o mo na di ha mga igsoon 75 million dili kinawat nga kwarta mga higala pero naman tayo balaod nga nagingon nga kinahalan imuhang ideklarar ang maong mga gasa gift ang maong gipanghatag ni mo so basta mo lapas og 50 million or mutungtong og 50 million plunder na na no. So mo ora gunay sayop ni Marcolita mga igsoon, wa niya gitug-an nga nakadawat siya og 75 million. Balikon ako, wa niya gitug-an. Pinaagi sa pagsuwat sa papel, sal-in og sa susi niya. Wa niya gideklarar nga naay nadawat niya nga tabang. Tungod ni ana nakita sa ombudsman, it's a crime. Pero mo baka na ang makita sa Sandigang Bayan, crime bagyon kaha tong gihimo ni Marcolita sa wa niya pagdeklarar sa maong 75 million. Kaya ang plunder mga kaigsuunan, dapat ang involved ni anak public official, dapat mo tungtong o 50 million, dapat doon ay isigot bahin o gift. You are not allowed to receive gift, commission, kickback o uban pa. Ha? Gikan sa mga bank institution, gikan sa mga contractors, gikan sa mga public utility businesses, gikan sa nagpagtagaag franchise, kanang maong mga klasihas, mga negosyante, dapat di ka mo dawat anak gikan nila. Kay kana sila, gibawala na sa balaod. Mauna ang kamarkolita o kauban mga kaigsoonan. Pangutan na, sayop ba ang gihimo ni Marcolita? Krimen ba ang gihimo ni Marcolita nga wa pagdeklarar sa maong 75 million pesos? Kana mo ay husayon sa husgado mga kaigsoonan. Dat pagdawat niya o dat pagwa pagsulti niya, angay ba siya at tumapanish o plunder? Atong huwaton mga kaigsoonan. So dili politika, no? Naay politika kanunay, kay mawa ba ng politika, kay maumanay engine ng politika, mga kaigsoonan, maumanay starter, maumanay batire, mao manay batire mga kaigsoonan aron mo start ha. Oh, tanan politika, tanan even during the time of Digong, tanan politika, gihimong pagkukod sa mga ni Dilima uban politika. Oh, panahon pas mga ubang previous presidents, no? Pero dili tungod kay politika, dili sakto. Ah, mao man sayo natuhon-huna tungod kay politika ato mang gi-equate ang politika into dili sakto. Ah. Usahay gani mingon ta magpasalamat sa mga pamulitika kontra politiko kay kinsa may gakugi mga kaigsoonan o gukod sa mga politicians, di ba? Politicians ramon pun. Kinsa may gakugi mga kaigsoonan o giha sa mga local politicians ngadto sa ombudsman, di ba politicians ramon pun? Kung wa pa ning kontra politika, wa jamo imong tug-an sa ombudsman. Kaya kasagarang politiko maning kamot nga ang ilang mga kontra mapildi pinaagi sa kaso, pinaagi sa pagpakauaw, pinaunsa ba diha. So usahay makaingon ta, salamat sa politika. Kay kun wa pa way nagkugi og kaso, ha? Akin sa manggoy tagsara jamo unang kansyon individual nga mo'y mo initiate, no? Kasagaran mga kaigsoonan kontra partido, kontra politika, mo'y kasagarang mo initiate og complaint, no? So usahay makaingon ta, salamat sa pamulitika. Pero wa magpasabot tungod kay pamulitika, gama-gama, tumo-tumo. Kaya kaning kamarkulita mga kaigsoonan, siya may niangkon nga hindawat siya. Woman ang malakanyan magtumo-tumo niya nga nakadawat siya. Woman mingon ang malakanyan nga nakita na mo nga hindawat siya. Wa man. Si Markulita man mismo may angkon nga nakadawat ko. Og 75 million. Pero balik tas pangutana, nasayop ka si Markulita nga wa pagdeklarar sa maong kandidat. Kana mo'y subayon mga kaigsoonan sa korte sa Sandigan Bayan. Ako na nasayop magyod siya ni anak. Wala man tayo oras. Ako na lang magpahinom-num ka rin yung matumar kita kanunay o GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan. Busa batasana, check everyday. GD Talks Plus Herbal Capsule. Kay kini ang pinakakusog. Napupos na nga to ang adlaw nga Martes mga igsuon ug manapod Miyerkules. Magharong tas kahanginan din hilang gihapon mga suno sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dengan salamat kini si TIBS ang friend mo forever.
2: IATF inyong alagad ta forever.
0: Oras 1 minuto o manakalabay ang alas 10.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una, herbal strong ka.
11: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Lahi, ragyad ka sis!
14: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
15: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa.
16: With regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-Alpha Tocopherol Vitamin E.
18: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generic in Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
9: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
7: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa!
7: Ah, kuya, waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Renly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, sulayan LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink response. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink response.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Magpakabana Bulanon.
2: Kung pagpakabana Bulanon, maghatod kaninyo og mga kasayuran kalabot sa kalabuan nga gihatod sa probinsyal o pangagamanan ng lalawigan sa Bohol uban ug pinangluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ug ang katawhan nagkanayon. Salamat provincial government, salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo tinugdan sa mga butang nga among gipaabot kaninyo. Ubansap ka na to, si Attorney Filipina Asoy Piulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, sa Master Control, karong urasa hangtod sa oras sa kahumanan, mga kaigsunan, uban ka na ko diri si Engineer Kagawa Jerica Hess, samtang diri sa video, si Jeric Ihok. Samas na andan, ako si Loloy Tutas, kumusta, may buntag ka ninyo. Mga igsuon, kaniadto sa dihong dunay gitukod o pagatukuron ang PNP, uban sab sa mga kadagkuan, kay dunay balay nga tukuron sa usa ka lumulupyo sa usa ka lugar, mga kaigsunan. Mahinumduman nato nga ang atong talahurong gobernador uban ni sa iyang kapikas si Kongresuman Banban Aumentado, mga kaigsunan, sa segundo distrito, nakigalayon usab para nga kadtong dunay mga problema sa balay, kadtong gisiksik yun pag-ayo nga lisod yun in town nga makatukod, mga kaigsunan, matabangan. Sa katapusang gihisgutan nato, mga kaigsunan, dulan o kapi na ba sa usa ka gatos ka balay, mga higala, ang natukod na pabarug? Puro nagpasalamat ang midawat sa maong tabang gikan sa PNP o kaugalingong panggasto ni Gobernador Ares Aumentado uban sa iyang kapikas Kongresuman Banisa Banban Aumentado sa segundo distrito ng atong lalawigan sa Bohol, mga kaigsunan. Karong bag-o, susama gihapon ang talan-aon nga dunay tukuran og balay pero lahi na kay di na tinukod diha sa usangan ang hinanglag tao, pero lahi na sab ang miabag, mga kaigsunan. Provincial government gihapon. Ha? Opisina gihapon sa provincial government, kay doon naging mga building, mga gambalay, mga igsuon, nga gikinahanglan yun, nga asikasuho na. Sa nadawat na to sa Provincial Information and Media Office, mga igsuon, ha? Sa maong opisina, mga igsuon, sapay mo, ni aning akong ipaabot kaninyo, mga higala, alang sa kasayuran sa tanan. Giingon ako kaganina susama gihapon nga talanaon o istorya, pero kung subayo nato ni karon, naanay punto nga mahingang hata. Dili tungod kay wa tabangi, kung dili gitabangan, uskilahan na may gitabangan, mga igsuon. Ah, doon na din mga uskilahan, dinis Bohol, mga igala, nga kinanglan pagtabang. Hmm? Hinoon, doon naman sa na sila'y mga plano o mga uskilahan sa elementarya, mga igsuon, nga asikasuhon sab para sa tubag sa panginanglan sa mga ginikanan, sa mga kabataan, samtang nagtungha. Nga nung apilon, manatog hisgot ang ginikanan. Inig-meeting sa PTA, mga igala, ginikanan may maningog. Guba naman ng pikas bahin, arindapita, ma'am, sir. Kinahangla naman ng trabaho on. mo nang yapin na itong hisgot ang ginikanan. Gikan sa paimo, mga igsoon, doon ay kalahian, ha? Gikan sa paimo, BPPO, partners bring educational support to two Batuan schools through Adapt a School Program. Adapt a School Program. Unsa kay sulod ni ining maumpunto o pahibalo, mga igsoon? Baga kung imong tanawon headlines. Akong sublion, kining BPPO Bohol Provincial Police Office ang kahulugan. Partners o sato pa dunay kapares, dunay katimbang. Mihatod sa usa ka pag buhat sato pa dunay gipaluyuhan sa educational support programa ngadto sa duha ka mga tulunghan sa lungsod sa Batuan. Aritas Batuan. Aritas Batuan, kumusta may buntag sa tanang taga Batuan? Diha sa maong lugar na sa interior o tunga-tunga nga bahin dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kunwa ko masayo pa, kunwa lang ko masayo. 50 kilometers kapin kun kulang ang Batuan gikan sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa ato lang nahinumduman, kunwa sabta sayop mga igsoon. Aton tubayan ang paimo mga kaigsoonan. Provincial Information and Media Office, salamat sa nagsulat ni ini mga higala ang atong mga writers diha sa paimo, may buntag sab ninyo diha. Labi na ni Sir Mark Anthony Fernia o ni Attorney Pilipina Asoy Piulio nga nagpadagan maong buhatan, lakip na sab nga gipadagan ang naandan nga tulumanon kada Biyernes mga higala ang tulumanon Capitol Reports. Niata sa pagsunod atong ayagon sa sinultian nato mga igsoon. Pero unahon ko sa pagsubay ang gisulat sa paimo. Recognizing that education is a shared responsibility. Matud pa ang pag-ila mga igsoon nga ang edukasyon, unsa man ang edukasyon? Pagkabut o kaalam sa laing pagsulti. Paningkamot sa pagkabut o kaalam, kabahin ni ini ang kaakuhan, responsibility. The Bohol Police Provincial Office, ang Bohol Police Provincial Office, kun BPPO mga kaigsoonan, together with its partner organization, conducted a joint community outreach under Adapt a School Program July 2, 2026. Oh, niya may programa din sa Deep Aid mga igala, Adapt a School Program. Sa laking pagkasulti, dawata or sagupaw, sagupa ang tulumanon o programa sa mga tulunghaan. O mo lagi tumiingon ta kaganina mga igsoon, nga doon na lagi mga lugar. Daghag estudyante, kuwang og lawak sa ringan. O sa maning lawak sa ringan, classrooms. O, naasay lugar mga igala nga usahay makaingon tag asa ra bang mga estudyante ini pero naasay mga classroom wa magkapareha pero kay kini midawat man mga igala unsa kining tulunghaan na dito sa lungsod sa Batuan o kini Batuan mga igala naani sa Bilar Batuan Dayon Carmen o kana nalay atong sikbit-sikbiton para sa kasayuran sa tanan. Matud ba, conducted a joint community outreach program, Adapt a School Program, niadtong Hulyo 2026. Ato ipadayon. In a post published by the Bohol PNP page, the initiative benefited Rosaryuhan Elementary School. Ang nakapahimulos mga igsoon nga tulunghaan mao kining Rosaryuhan Elementary School diha kumuhuman ini grade 6. Kay ang ubos nga balay ini mga higala, ang balay mas akong papagmama. Lingi-lingian man lang nako na atong panahon ha. Kay dool raman sab. Ha? Dool na, di man tantong layo. Dool na yun. Mm. Ang barangay Rosaryuhan, kay kining Rosaryuhan, mani mga sa barangay, natural mani, karon mga tulunghaan sa elementary, mga igsoon, pag-ingog. Maoning barangay ha, muhingaan sa tulunghaan. Di, so di ta matinga. Rosario Juan Elementary School o Barangay Aloha sa lungsod sa Batuan. Kining Aloha o Rosario Juan, mga igala, doon na kini nakahuwa. Kanang buti ipasabot anang nakahuwa. Karaan man ang sinibuhan, no? Sa katigwangan pa na mga igsoon. Sa di pa muabot sa Aloha, gikan sa Rosario Juan, doon ay barangay nga nagpatunga. Mga kaigsoonan, sikbitra ni. Ang nagpatunga ini, Barangay Kambakay. Ugmingon mo nga nung suhito ko, dito lagi ko manirador o langgam. Bitaw, taga-Batuan ko mga igsoon, taga-Rosariohan pagyugo. Busa makasulti-sulti ko, kabahin ini. Unsa nga mga tulunghaan ang nakapahimulos mga kaigsoonan, mao kining Rosariohan Elementary School o Barangay Aloha Municipality o Batuan. So, kini ding provincial government nakig-alayon sa PNP mga kaigsoonan, ha? Nakig-alayon ba? Nakig-paris, nakig-timbangay para sa kalihukan sa usa ka maayong tumong kabataan, mao ang pagmugna, pagpabarog o tulunghaan mga kaigsoonan. Ato pa dayon nun. At kumbalikon, in a post published by the Bohol PNP Facebook page, the initiative benefited Rosariohan Elementary School in Barangay Rosariohan and Bonifacio Elementary School in Barangay Aloha Municipality of Batuan, mga kaigsoonan. So, ato nang naklaro mga higala, ha? Ato nang natataw. Padayuno na ito sa Pikas Bahin. The initiative formed part of the celebration of the 31st Police Community Relation Month and was spearheaded by the BPPO under the leadership of Provincial Director Police Colonel Patricio C. Dugay, Digay Jr., mga kaigsoonan. Nagsaulog na sila, ha? Kinig ang mga opisina, mga higala, labi na ning kapulisan. Adi kalikayan, muhando, musaulog, nig ikapilang tuig, unsang madaghang inana ba? Samtang magsaulog, ay gayon gihapon ang mga paagi pagtabang, mauna ning atong gisgutan, mga tulunghaan. The event was made successful through the Police Community Affairs and Development Unit, PCADU, headed by Police Lieutenant Colonel Joseph P. Birondo. O natural mang yun na, isandig mang yun ni mga higala o programa. Ha? Kaya ang kwarta nga gastuhon sa gobyerno, bisag arita maghisgot, palaintag diyo tayo, bisag arita maghisgot mga higala sa agrikultura, isandig mang yun. O maghisgot ag, unsa diha pang ubang kahinungdan o katarungan, nga makapahimulos ang katawan, isang nakaprograma na arumugawas ang budget. Akong balikon, the event was made successful through Police Community Affairs and Development Unit, PCEDU, headed by Police Lieutenant Colonel Joseph Birondo. Daguhoy Masunik Lodge number 84 and Panglao Masunik Lodge number 486 donated brand new printers, rims, urban papers and financial assistance to the beneficiary school. Busa kamu diha taga Aloha sa Bonifacio Elementary School o kamu diha taga Rosariohan, mga sanog sana nato sa mga kabaranggayan nga gisgutan, doon na pa po di ay tayo laing pasalamatan kay na may muhatag yun new printers, rims, uban papers, mo man gamit sa tulungaan. Mga igsoon, basta naalay mulihok sa pribadong kinabuhi sa tao o kahimtang sa tao, mga igsoon, mubuluntaryo sa kaugalingon nila nga desisyon, nga tabang tayo ni, para nga ang mga kabataan o mga ginikanan sa di na tanto nga maglisod, lakip na ang mga magtutudlo, mga igala. The outreach activity was further strengthened through the participation of Liberty Bible Baptist Church, led by Reverend Pastor Jonathan Apare, the Batuan Municipal Police Station, headed by Police Lieutenant Jefferson C. Mamawag, the Philippine Army, the Provincial Mobile Force Company, and the local government unit o batuan. Naklaro na mga igsoon nga basta duna gani muuna sa paglihok, pinaagis voluntaryo mga igala, magsunod-sunod sa despalibot ang muhatag o mubuluntaryo usap. Dunay pundoks tinuhan mga igala, may apil sab. Ha? Atanan mang pundok sa tinuhan. Lain-lain lang sila pizza sa pagtabang, unya ang uban sa mga igala, tunog na dito sa lugar nga gitabangan. Tanan man tingali. Pero inimbahina, kinimbahina nga akong gipaabot kaninyo mga igala, gitataw. Giklaro, mga igsoon, nga ang Liberty Bible Baptist Church sa maong lungsod, uban ni Pastor, Reverend Pastor Jonathan Apare, the Batuan Municipal Police Station, sa ito pa, ila ka Pastor Apare, sangan sa ilang pundok o grupos tinuhan, sunod, Batuan Municipal Station, ikaduha, o ang Philippine Army, dihasab, Provincial Mobile Force Company, dihasab, may ayuda, may tabang, may dason sa paghatag, o ingon man ang local government unit o batuan. Sa ato pa kinintulunghaan ang atong isgutan. Ining Rosarihuan Elementary School sa Barangay Rosarihuan, o kiniusab nga Bonifacio Elementary School sa Barangay Aloha, duha ka mga barangay sa lungsod sa Batuan, mga igsoon, kumplito na. Banpiper to, ana. O uban pang mga kagamitan, kay naaalagi luag, bulawanon o kasing-kasing mga igalang kapahipi. Ha? Bisa nasang lugaraha, mga igsoon. Pero unsa man po'y tabangan o way gitukod. Karon kay doon na may gipabaro gitukod, may gawas amang ilang pagkamatinabangon. Oh, kaya aron ang pagtabang mapahimudsan sa mga kabataan. Mapahimudsan sa tulunghaan. Padayon ta, mga igsoon. The outreach activity was further strengthened through the participation of Liberty Baptist Church. O, mauna ni. In addition to educational assistance, sa pagdugang, okay, pirmi maning magkulang mga igala, tungod sa panginanglan, ang panghatag, mga igsuon, mahurot sa kay gikinanglan man. O, di yun na magkadaghan. Pananglitan dunay muhatag og 20 karim sa banpiper. Di yun na muabot og 30. Mas muabot pag napulo. Nga naman, gamit man. So, diha na. In addition to educational assistance, kabahin sa pagtabang sa edukasyon, mga igala, sa mga magtutuon, nakadawat usab og alang sa mga magtutuon na, sa ito patinunan eh, receive brand new slippers donated by the various police station across the province. Oy, kumusta? Tanang buhatan sa kapulisan sa tibuok lalawigan sa Bohol. Salamat ninyo. O, nga naman, nagtabang sa mga igsoon, maulagin eh ang giingon. Nga, pagka-hospitable, mga igalas, mga bulanon, Pilipino, ato lalang kubon. Mugawas po ang kaligunan o ebidensya. Ha? Nga naman, mga igsoon, pimaninti mang yun. Nga na ay tabanganan. Tugutan ta, sa tanang nagtungha, mga igala, dili tanan lisod, apilan maghatag. Ha? Kay waman sa'y pili-pili, waman sa'y pagpihig ang paghatag. Kay mauman sanay, ikalipay, mga igsoon sa kadaghanan. O, tunghaan na ganitong atong gisigutan. Pero nang gawas, mga igala, mga sinilas, ha? Gikan sa kapulisan, sa lain-lain nga mga unsa, buhatan sa kapulisan, sa tibuok, lalawigan sa Bohol, mga igsoon. Atong huna-unaon sa makadiyot, mga igala, atong lantaw-lantawon, atong huna-unaon sa makadiyot, kung unsa ka mahinungdanon kining mga building alang sa pagkabot o kahibalo, mga igala, ha? Unsa ka mahinungdanon? Para sa mga nagtabang o para sa mga nakadungog sa istorya, mga igala, sa balita, but na ko ipasabot, hilabihan ka mahinungdanon. Nga naman, edukasyon gani mga higala, makakatuon man ang bata. Pero unsa man gyud direkta nga gamit alang sa usa ka bata? Ballpen, papel ug lapis. Pero di pod mahimog way bangko. Pero makatungha man ang bata og way sinilas. Ha? Alang sa mga kabatan-onan karon o karong panahona. Kaniadto mga higala, apil ko ni ana. Nagsinilas ko grade 6 na. Pag uskila pa na kong high school, mga higala, kay sunod sa grade 6 high school man, first year result, mukatawa mo sa dili. Mulagpot ang sinilas, labi na itong sinilas, bitaw mga higala, ang kawit-kawit. Murag dragon engineer ang marka. Oh, mulagpot, nga naman. Makakabuot di ayo kay balo mga higala kung walay sinilas. Pero lain man sa pulugway sinilas kay apel manas bisti mga higala. Ha? Makakabot man tag kay balo og di ta magsinina. Pero ari nas pormalidad sa kahimtanga mauna gyud na ang lihok sa usa ka tinunan. Di pud mahimo mga higala mo eskwelang maghukas. Ha, mahimo ba na? Di sad mahimo mga higala nga dili sab mag pantalon o mag short. Pero mahimo di ay sa ako nang gipabati kaninyo. Mahimo di ay guway sinilas. Okay, magtiniil man lang mi kaniadto. O, makuha sab ang leksyon. Karong panahon na mga igala. Ha? Tingali ko na itong sulayan, sipiat ko ining akong punto. Di na ta makakita ka tiniil. O, pero mahimo man mukabot mga igsuon. O gamang galing katiniil karos mga elementary school sa gobyerno, mga igsuon, pila ra kabuok. Basta kay kadaghanan, nagsulob, nagsliper, sinilas, o di ba ka sapatos. Kay maumay kadaghanan karong panahon na, nanghatag ang kapulisan, tibok Bohol. Ah, nanghatag. Naiinisyatibo mga igsuon. Unsa pa kanang uban nga gikinahanglan sa pagtungha? Ngano man? Nagani uban mga igala, kini medyo lawom na ni kun atong handumon. Talagsara ni mahitabo, but ipasabot nako ni anang lawom. Mga igsuon. Ha? Nagani uban mga igala. Ha? Nga magsulob mga igsuon og sinilas, hinatag sa igsuong maguwang, hilis na sab. Pero nangahimong maestra. Nangahimong engineer sa tumoy nga bahin ining atong gisgutan base sa paningkamot sa natungdan nga mga magtutuon o mga kabatanunan mga igsuon. Naay mga ingunana. Naay mga ingunana. Pero ang puhunan pagpabilin nga magtuon o makugihon unsa man ang kalagdaan sa usa ka magtutungha mga igala. Magpabilin. Oh, sato pa di ay, di sad maayo mga higala, mag-uskwila ta mga igsuon nga, puro nasab tingali hinuwaman. Kinidili ni hinuwaman ha, hinatag. Oh, basing na'y musinggit mga higala, silingan nga, ginikanan musinggit, luoy paminaon ba? Oh, dili sa lawayo na, luoy paminaon. Pre, pahulam mo na guna nagsinilas pre, kaya akong bata, mutungha ron pre. Sa himan-himan pa rin, paningkamot sa kasing-kasing o kaisipas bata o sa ginikanan sa pagpaningkamot, mga igala. Ginasunan po kusog o mantusong ginikanan o sa bata sa mga igala nga kamaot, mudawat o tambag sa kadaghanan. Oh. Nakahuman. Ah, nakahuman. Ah. Maulagi na, maayo gudunta po ni magatungha, mga igala, hindi magkaproblema. Pero unsaon daman, di man parihag swerte, di man parihag kahimtang ang tao. Pero parihag ambisyon. Di hata na magbarog mga igala. Di parihag kahimtang, pero pariha o gidamgo kung unsay pagabuhaton. Mao na hinungdan, nga dunay mga bata, mga igala, nga ika-istorya, madungog nato, murag di takatuo, apantinood. Dunay mga bata, mga igala, nga hisgutan sa kasilinganan, muingon ang mga silingan. Kanang bataas pag-uskila pa, ang pamahaw, mo'y panood to. Ha? Magdagandagan in tao na, kay gabagting ng uskila, mubagting magunang uskilahan, kay mga talagitag, national anthem. Dagandagan in tao na. Oh, samtang bagting kay duha may na may warning. Inigbagting. Tuwa pa yung tao ng hilamos pa kay giikan pang gisugo sa ginikanan. Pero nakahuman. Mga igsoon. Gitanaw man sa gobyerno. Sa provincial government, bisan ang sa kapulisan, mga igsoon, gitutukan eh. Gitanaw ni. Nasayod nini ang gobyerno, ang atong pangagamanan ng lalawigan sa bol, nga dunay mga bata nga maantuson, mga igala, parang makabuot lang yun. Ang hiniusang damgo sa pamilya. Kay ganin pamilya, mga igala, bisag maglisod. Uskila do. Uskila day. Ningkamot mi. Ha? Daghang nakahuman, mga igsoon. Ano man, giabayan og mga maayong programa sa gobyerno. Kinumdo mo sa una, mulakbita itong mga tuig, 1965, pangsudipan ang mga kabataan, mga igala, kay mukalit, maghatod, ang taga-health center, taga-department of health, mga igsoon, panghatod o gatas, abog-abog, kay kanon sa mga bata. Manginjeksyon po dosahay. Alang sa maayong panglawas sa kabataan. Kaniadto pa nasyonal o lokal, mga igala, nagkaiusa nga tabangan ang mukabot o kahibalo para sa kalampusan sa ugma. Unsa nakakaron? Ha? Unsa nakakaron? Mauni ang gidamgo sa provincial government, mauni ang gipangusgan sa atong talahorong gobernador, gobernador Aris Aumentado, nga sa ngalan sa pagkabot o kahibalo. Mao ni edukasyon, mga igala. Kaya ang edukasyon, wa masa itong balay. Usahon man na dito sa tulunghaan. Arang-arang, ang edukasyon, mga igala, tuas at itong balay. Naunsawang mga magtutudlo, mahimo ba na kada balay at doon. Kundili, magtapok dito sa tulunghaan. Karon kay ang tulunghaan, usahay kay kulang man. Daghang estudyante. Daghang estudyante. Kulang. Kaya sinikuhay na ang mga tinunang bata. Maestra, paigigan sa iyang gibarugan sa blackboard, paingon dito sa luyong abahin sa nagtunga sa mga kabataan nga nang lingkod sa bangko, mga igala, maglisod nagage. Maglisod nagage. Kaya kulang lagi. Daghang estudyante. Oh, daghang tinunan. Kaya ang pag, mga grupo karos kabatanunan, mga igsoon, di na tamuingon nga, kay siyudad, kay bibo-bibo, kay duolg siyudad, daghang estudyante, dili na. Besan sa mga kabiyabsan nga kapuruk-purukan sa kabakildan nga mga kabarangayan, mga igala, bakilid o patag, hilig na ang mga batanon mutungha. Morning nagkulang na pirwi usahay. Karon, basta mabuot nga opisina, ipasabot na ko anang mabuot, mga igala, nagtinguha nga matabangan to magbuhat og programa parang murusot ang panggasto sa programa. Gipaning kamutan sa laing pagkasulti. Hala, tukuran na to ni. Mauni ang nahitabo sa atong gisgutan, mga igsoon. Kining akong gipaabot kaninyo nga naghisgot og Rosaryuhan Elementary School. Hala, tuan na Rosaryuhan, mga banpiper, mga bata, mga sinilas, unsa pa nang uban diha, sa apil na ang sa Aluha. Apil nang sa Aluha. O niya, ang kapulisan sab sa ilang bahin. Kay ang nakitambayayong niini, kapulisan og ang sa opisina sa gobyerno. Kay ang kapulisan, mga igala, doon na sa ipanglantaw. O, gatuo ba dita nga ang... Ay noon, daghang trabaho ang kapulisan. Asa tong dakpunon, doon nila. Asa tong tambaganan, tambagan nila. Asa tong meeting-meeting nga gikinanglan nga ilang ipasabot ang mga punto sa ngan sa kahapsay kalinaw, muadto sila. O, mutukod sab og mga edipisyo, mga gambalay, mga igsoon. So, mao na ni ang talanaon sa atong mga opisina sa nasyonal, mga igsoon. Daghana ang ilang ginabuhat, mga apil ang kasundaluhan sa atong Philippine Army, trabaho sab, mga igsoon. Sa laktod, ang problema sa kabarangayan, mahilit man o madili, dili na diretso, asang gaston DepEd, dili na puro DepEd. Pero ang DepEd, mga igala, gasig isang lantaw, pangitag paagi. Oh. Ngadto sa mga magtutudlo o sa mga kabataan, lakip na sab ang damgo sa mga ginikanan. Punto na ko nga akong pagaluwatan, mga igsuon maon eh. Lahi na ang mga opisina karon. Nga naman, mutabang na. Oh, kay kini magong tinabangay, mga igsuon, mugaan ang problema. Ha? Gawas lang po ga tinabangay, niya kasi gigaway, ayaw na. Dito mao. Ang akong gisigutan, kadtong ga tinabangay nga nakasabot sa tumong, o sa may tumong, panginahanglan sa mga bata o panginahanglan sa ginikanan. Kay mahibalaan man panginahanglan. Kay inigmeeting niya nang gitawag o PTA, Pilipinaman, Parents Teachers Association. Mga igsoon, mag-isigot magproblema. Ha? Mag-isigot o problema. Mauni, problema dito, problema dire, problema nga na. Oh. Mauni mga igsoon. So, lungsod sa Batuan, duha ka barangay, natabangan mga igalas BPPO, o tuwa na, nang hatag nagsinilas ang ubang kapulisan din sa ato sa lalawigan sa Buhol, mga igala, across the province. Unya, mga igsoon, dili kay sinilas ra, gilakbita lang nato kay punto voluntaryo, gikan sa mga membro sa PNP. Doon na nai, dinagko nga tabang tuwa sa mga ulo. Brohel, may muntag ni mo? May muntag, bro. May muntag.
3: Sorry kayo, karon pa ta naabot, no? Mm-hmm. Kaya doon natin gilakaw nga importante. Mm-hmm. So, morning ni ang naleta o mga 30 minutes. Pero anyway, nakaabot kita sa itong programa. Unya, doon ay request sa ato ang pay mo, bro.
2: Mm-mm.
3: Na discuss ba ni nimo?
2: Wa kay sa murag na nalakbitan ko ni Sir Mark. Na paibalo ko, pero ang material murag tuwa nimo.
3: Oo. Kaning na doon na lang tay gustong isumpay, no? Ato alang explain na to regarding ani ngano nga ang sandugo ato manggi involve ang tanang mga kalungsuran niya. Dito taga start sa atong sandugo, kick off program na to sa sandugo. Dito sa lungsod sa Talibon. Sanis ato ang gi o daghang wa siguro kasabot nga no gyud nga ipang ato ang ubang program nga dili i-concentrate na to diri sa atong lalawigan, diri sa atong siyudad sa Tagbilaran. Anyway, siguro atong patawagan si ang in-charge na to sa SICAD, kay ang sandugo underman sa SICAD sa culture, sa cultural arts and development, no?
2: Sa SICAD.
3: So atong patawagan ni sir, baka na ang kagawad si Imi Pinos sa SICAD. Diay number sir, no? 0919 531. Ato yung ipa-explain nun si Sir Pinos kung nga no yun, no? Kaya para makasabot ng uban nga nga nung wa diri sa Tagbilaran, i-concentrate tanan nga mga program sa ato ang sandugo.
2: Para matinawan.
3: Nga matinawan. Labi na ning uban nga kanang nangutana yun. No.
4: Hello,
3: sir. Imi Pinos, may buntag, sir.
4: Hello.
3: Oh, hello, sir. Hello, sir.
4: Hello, good morning.
3: Good morning, sir. Sa ato ning radio program sa atong provincial government kaning sa 10 to 11 pagpakabana Bulanon regarding aning ako dai si Hilbong ato, sir, no? Og akong partner.
4: Good morning, sir.
3: Og ako ang partner. Aga akong partner si Sir Loloy Totas, no?
2: May buntag,
4: yes, sir.
2: May
4: buntag.
3: Amo lang gustong ipa, gusto na mong maka-explain ka, sir, regarding aning ngano nga ang sandugo, wa lang nato i-concentrate diri sa Tagbilaran ang atong mga program. In fact, ang ato ang kick-off is dito man sa ato ang lungsod sa Talibon. Kaya doon naman goy murag uban nga wa kasabot o unsa ginini ang ato ang gihimo karon nga programa. Okay, sir?
4: Yes, sir. Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag sa atong suking tigpaminaw. And mayong buntag po sa atong mga kaubanan sa Provincial Government of Bohol. Ginahimo nato ang atong sandugo sa Bohol 2026 celebration, no, sa entire Bohol kay... in the past few years, ang atong sandugo is nakapokus sa gyud diri sa city, diri sa Tagaran City. So, since ang atong sandugo sa Bohol celebration is province-wide man gyud ni dapat, kinahanglan ipatagamtam nato sa tibuok nga probinsya sa Bohol ang atong mga activities aron ma-feel sad sa atong mga tibuok Bulano, no, nga aduna joy sandugo nga kanang celebration in commemoration, no, sa the Treaty of Friendship between the Buholano Chieftain Rasi Katuna and Spanish conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi. So this is a celebration of friendship, unity and strength. So hinuon kaning ato ang blood compact, no, gitawag ni siya og sandugo, is this is a treaty friendship occurred in March 25, 1565 in Luway, no? And kaning celebration tungod kay ang mga Bulanon, mabi abihon, mga naagid nato ang pag-welcome sa atong mga bisita. So kinahanglan ang atong celebration mahimo usab sa tibuok probinsya, maong kaning initiative nga gi-mandate ni Governor Aris Obintado nga kaning atong celebration mas bungga, mas dako ug ma-feel sa tibuok Bulanon, since ang celebration sa sandugo is kita mang mga Bulanon.
3: Ang kuan gud sir Amy, no, ang pangutana gud ngano nga dili kuno ngano nga adto man sa mga lugar nga diin gamay ra kuno mananaw. Mo'y iyahang mo'y pangutana.
4: Okay, so kaning ato ang celebration sa sandugo, so mura og traditional kaayo nga panghunahuna, sir, no. Kay before ang sandugo diri ra gud mahitabo diri, ang sandugo celebration diri ra gud mahitabo diri sa Tagbilaran, but tungod kay gipadak-an man kini og need ma-feel gud sa atong mga Bulanon, sa tibuok Bulanon, ang sandugo na evolve na po ni siya into bigger platform. So natay gitawag og mga stream, no, natay walo ka stream, kaning walo ka stream kinahanglan kini ma-feel sa atong mga Bulanon.
3: Yes.
4: So natay kaning walo ka stream nato nati pasiuna. So this is the moral ni siya og sa piyesta pa, kay kita mga Bulanon hilig magyud tag piyesta ato magyud nang kultura.
3: Yes.
4: So munay gitawag nato og bispiras.
3: Mm-hmm.
4: No? Kunya, naapot tayo stream nga tabo. Unsa man yung tabo? Fair.

0: Ibo, stream. Tigi Sports and Games mo ni siya. Handled by PYDO ni siya, no? Unya, nga namang i-spread out ni nato ang ato activities sa Tigi. So, daghan ka ayong mga lungsod nga mo partners nato ani, no? Kani mga sporting events. Ubay-ubay kini. So, and then, dili lang kinigi-apilan, no? Dili lang kinigi-apilan sa taga Bohol, kundi naatay daghan pod kaayong mga athletes, mga musalmot ni ining outside from Bohol. So aron ma-feel sa atong mga participants nga ang ma-feel yun nila ang pagkabulanon, i-adto gini nato sa ubang lungsod. So mao na siya, Sports and Games, tigi.
1: How about sa ato ang na gasto ani kanang Sir Amy, no, nga ato aba ni duna ba tay partner ani nga para dili gyud ma absorb tanan sa atong provincial government ang pangagasto?
0: Okay, kita Sir Hill is na ati partner, no, nga foundation gitawag ni nato og BDF, Bohol Integrated Development Foundation. So mao ni atong sponsorship partners or marketing partner nga sila ang nag-handle sa tanang mga musulod nga mga sponsors nato. So gumikan ni ini ma-lessen gyud ang gasto sa provincial government. Aside from that, naputay mga kaning atong mga activities dili lang pud di shoulder ni sa ato ang provincial government, but as well also kaning ato ang mga partners, especially sa
1: mga LGO, sir, you mean?
0: Yes, oo, naagay kaning mga organizing teams or organizations nga musalmot, especially sa Tigi or sa Bibo, naagyud ta ani mga parties nga willing gyud mo hatag sa ila pong finances with regards to celebration sa Sandugo.
1: So money klaro gyud, sir, no? Nganong atong spread out gyud ang atong Sandugo para gyud ma-feel sa uban, labi na sa atong mga kalungsuran, kung unsa gyoy significance aning atong Sandugo, dili lang kay atong i-concentrate diri sa atong syudad sa Tagbilaran, kay kahibaw naman ta na talking about Sandugo kaniadto, i-concentrate nato tana activities sa Tagbilaran og usa na sa mga naandan ba nga medyo ang ubang mga na lift out na to ang ubang mga lungsod, kinsa duna sa kasibot nga gusto mo sponsor anang mga activities na to, di ba, sir?
0: Yes, sir. Yes, sir. In fact, kaning ato ang kuan, kaning ato ang Sandugo Street Dancing, gisalmutan man sa ato mga LGUs. So it means kinahanglan gyud na di participation ng atong mga kalungsuran.
1: Yes, okay. Sa payo ba ni mong ikasulti, sir, regarding aning atong Sandugo? Kay murag nagkainit na gini ang atong Sandugo. Although, gi-compress din na to kay ni atong aging tuig, di ba? Two months ang atong celebration. Karon gi-compress na ni na to. Nahin mo ng two months, no?
0: At okay. Tungod sa dihatay nabatian nga global crisis atong mga miaging buwan, no, so mandato si Governor Aris Imintado nga i-scale down ang ato ang mga activities sa Sandugo, but gipaningkamutan gyud nga bisag scale down siya, mababati o matagamtaman gihapon ang selebrasyon, no, sa tibuok probinsya. Unya, kami sa organizing committee sa Sandugo sa Bohol Celebration 2026, nag-invite kami kaninyong tanan nga mo-appeal, no? Palihog lang ko og bisita sa atong Facebook page, Sandugo sa Bohol, o ang ato ang Sandugo sa Bohol web page, aron makita na to dito ang nagkaideiyang mga activities, no? Aron updated ta sa tanang mga activities o gumikan ni ini makita tag-asang dapita unsang orasa, unya makasalmot kita sa selebrasyon.
1: Sir Luloy, do na kay gustong ipaabot ni ngadto sa ni Sir Amy.
2: Salamat Bro Hill. Sir Amy, do na koy panglantaw idugang sa imong eksplikasyon nga husto gyud nga sa tibuok Bohol ipakita ang kalihukan kadto manggud, Sir Amy. Ug alang sa kaigsuon ng bulanon kadto pakigda ito dili lang sa usa ka lungsod o usa ka barangay.

0: sa inti sa Bohol, kundi le nagrepresentar to sa pakigdait, pakighigala ay sa tanang Bulanon, Sir Ele.
1: Oo, dili lang sa tanang Bulanon, ipadagamtam na to ang atong pagka may abi-abihon at atong pagka mahigalaon, but as well also sa atong ubang mga lugar, probinsya ug sa ubang nasod. Pauni nga kaning pag-ari ni Miguel Lopez de Ligas, kani sila kuan foreigner man gyud ni. Unya, di atubang ni rahas si Katuna, mo nang nagpasabot lang tining ang mga Bulanon ang atong celebration sa Sandugo. Pag atong pagkaamiguhon, ang atong pagkaamabi-abihon is inclusive na siya.
2: Yes, tinuod.
0: Bisag kinsang mga dayuha, pananglitan kita karon. Daghan naman taglangyaw, daghan naman tagdayo nga muari sa ato sa lalawigan sa Bohol. Nasakop adto sa atong pagka mahigalaon nga napakita ni Rahas si Katuna dito sa pundok sa mga katsila, Sir Eme, pero sa pagkakaron mikatapto ngadto sa tanang dayuhan. So tanang dayo atong gihigala, hinungdan nga daghag mga dayuhan dinis Bohol sa lain-laing rasa, Sir Eme.
1: Yes, mao nang kaning atong mga bisita gihulog na ni nato as mga higala na to.
0: Mga higala. Yes.
2: Unya, unsay what can we expect, Sir Eme, regarding sa atong finale sa atong Sandugo?
1: Okay, ang atong paghimuon nga street dancing no karong July 26 no, Sandugo street dancing and grand showdown nga paghimuon from CPG Avenue to CPG Sports Complex, magsugod kani alas 3 sa hapon. Unya, aduna kitay so far, aduna kitay siyam ka mga contingents no, namely Antiquera, Ubay, Dimiao, Katigbian, Marimbuhok, Albuquerque, Valencia, Talibon ug Luway. Unya, mostly sa kaning ato ang sa mga last part na sa atong celebration sa Sandugo, mostly mga kuanis siya, sporting event no nga gipaydayon sa nagkalain-laing lungsod no, ug diri sa Tagbilaran.
2: Nindot kayo ang muraga last na bang sports event ang BIM, Sir Amy?
1: Ang Bohol International Marathon no?
2: Yes.
1: Kani ikuan ko nin in partnership with B Grand.
2: Yes.
1: B Grand Panglao. So kana dako kayo ning event. This is an international event.
2: Yes, kahibaw ko kay last year nga pertindaghan na yung participants, so they are looking forward nga karon nga BIM daghan pag mas mudaghan pag yun ni kay atong gi-promote, di ba Sir Amy, atong gi-promote ang sports tourism diri sa atong lalawigan.
1: Yes, kinahanglan aside from ang atong katong atong nibawaan nga atong turismo, kinahanglan mo shift ta og new innovation which is ang sports tourism. So ngano kinsa man ni sila nga mga mo-appeal ani mga athlete, but ato nis lang i-treat nga mga bisita na to, mga turista sa Bohol. Kay aside from participation nila, naapos nila yung mga kuyog, kauban ng mga pamilya.
2: Mm-hmm. Thank you kayo, Sir Amy. So, ini unsa imong ikapanapos, Sir Amy, para sa ato ang publiko, karong buntaga?
1: Okay, utruhon ko, Sir, no, for updates o mga new development about the Sandugo sa Bohol 2026 celebration, bisitahan lang ang ato ang Facebook page no, Sandugo sa Bohol, o bisitahan sa bang atong webpage sandugosabohol.com. Onya, no, imbitahon pud kamo diha sa atong bantawan, nagkadayang pagkaon dito, daghan kaayong tao. So mag-celebrate ta dito, magkaon-kaon ta dito og naputay entertainment.
2: Okay. Thank you kay Sir Amy sa imong panahon karong buntaga aron na-explain gid nimo og maayo ang ato ang tumong og tinguha ngano ang Sandugo spread out nato sa tibok Bohol. Salamat kay Sir Amy.
1: Welcome sir, welcome ayong buntong.
2: Mona bro. Bro, no? Klaro no. Ato gyud spread out nga kanang daghan mang lungsod nga gusto gyud pong mo appeal sa kanang pagkuan og mga programs no, nga dili lang nato i-concentrate diri sa Tagbilaran, kay part man sila sa Bohol.
0: Part na sila.
2: Talking about kaning sandugo, ang whole Bohol sa imong naingona, ang whole Bohol gud ang atong katong i-involve.
0: Ang plaster ana sandugo man sa Bohol.
2: Yes.
0: Di man ingog sandugo. Ang kasaysayan dito sa Luway.
2: Yes.
0: Pero pagtawag ana sa kinatibuk-an,
2: unya, ang
0: sandugo sa Bohol.
2: Talking about kuan og saulog pa, dire sa Bilaran, di ba? Kay saulog ra tagbilaran ra may kuan ana. Kuan sa kaning programa nga saulog ang ilang ingan. So tagbilaran concentrated ang mga kanang ilang mga kalingawan diri sa tagbilaran sa ulog. So mo ni niya usas ato ang kuangod nga atok yung ipa-explain si Sir Amy regarding ani kay para dili ma sukwahi ang ato ang kuan nga tanan Bohol atong involve kay dako man ni nga event for the Bohlanos, no. Just imagine ikaw nga usa ka ambassador mo uli na kasi inyo ha. Usa nga ihatag nimo ang order of si Katuna. Duna gyoy kuan nimo nga order of si Katuna. Duna ihatag nimo nga kuan ka ng token, no? So, inana. So,
0: atong klaruhon, Bruel, sandugo na hitabo sa Luway sa kasaysayan. Pero labaw na sad sa kasaysayan nga ang pagpaagas nila sa dugo para tustanan nga
2: Bulanon.
0: Bulanon.
2: Kay umingo ingno nimo nga kanang
0: Tagaluwera.
2: Wa mahibaw sa asa gyud ang sandugo. Pero na may lugar, no? Na may lugar.
0: Kasara man pud kapaagas. Kay kabainti mo paagas, abainti pud galungsod. Kasaraman. Kay so, simbolo raman to. Sa pakigdait sa mga langyaw.
2: Okay. Wa naman tayo oras, bro. Daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa, Pagpakabana Bulanon. May muntag ka ninyong tanan o sa kanunay, Abante Bohol.
0: Daghang salamat sa mga higala sa inyong pagsunod nining Montulumanon. Ngayon mabati gikan sa Danglones ang tunsad lang Bernes. Alas 10 nga to sa alas 11 antak na sa sayong kaudtuhon. Sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol uban sa atong talahurong gobernador o mga kaubanan, Gobernador Aris Aumentado o sa ngalan sa sapay mo, Provincial Information and Media Office tinugdan sa mga butang nga among gipaabot kaninyo uban sa ganato si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa Master Control Engineer kagawad Jerry Cahes, diri sa video si Jerry Kihok uban sa akong kauban gikan sa Adlong Lunes Santos sa Adlong Bernes, ako si Loloy Tutas hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag kaninyong tanan.
2: Ato kanayong atong i-shout out ang tanang taga GSIS, no? Tagbilaran kinsa naminaw na to karong buntag. Mayong buntag taga GSIS. Okay.
3: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin D complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales, alang sa construction. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
10: Bohol's best quality drinking water, ultra soft.

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisdat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang diskarte na ko. Discarting wisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya.
11: Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster!
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
7: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
11: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
10: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
11: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
12: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all

0: Lalapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan!
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, lihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og lapad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
11: Rexido 4D!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4D. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una!
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
16: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
18: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
19: 3 times faster.
18: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
19: New alaksan extra.
18: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
19: New Alaksan Extra.
18: Extra paspas. Extra galing.
20: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
22: What ako?
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
27: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
28: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
29: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
25: Naulian na ka ma?
26: Gahapon pa!
25: Ah, kuya waoy!
29: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Happy Fiesta!
0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
29: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
17: Strong sa una,
18: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Kuy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
15: Oh! Ipauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw.
14: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
16: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
14: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
17: For better life.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
4: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig, Mare, para makaabilitan sa mga diskwento?
4: Oh, delikit, Mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba, Mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share, Mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
3: Sige, Mare, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mare? Ugma na yun, Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Kinahanglan sa bildo, anihana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naaisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neo Zepsi Plus Forte. Karon na ay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-a-u-

0: drink responsibly.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ugmayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors at makauban ato mga city hall employees atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa ato ang mga office heads and department heads nato, no? Headed of course sa ato ang city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Ugmayong adlaw usab sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Turimocha. Ugmayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kamain sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nato ang dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, ug asa man mo karon mga higala, no? Mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, di sad na ko makalimtan ug pagtimbayan ning ato mga 15 ka mga barangays ning nato ang syudad sa Tagbilaran, ato mga 15 ka kapitanes. Hello, hello, mayong adlaw ilabi na sa mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayang adlaw usab nito ang tigtimo na itong programa si Sir Jerry Cajes nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio, no, kundi naka-air ang itong programa sa DYRD o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is July 7, 2026, adlaw nga Martes. Yes, no, ikadong adlaw na nato karong sa minahuna mga higala sa to ang pagpanerbisyo sa to ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tung kay laing adlaw na sa mga higala, laing sa adlaw nga to ang pag-aisgutan, ilabi na sa makatikaran, programa, serbisyo, ni nga to ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, tung kay laing adlaw na sa mga higala, laing sa mga adlaw na to ipaambit mga fresh news, new updates na to sa to pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kundiin, unyang tataod mga higala, stay tuned, no, until the end of our program. Og sa to ang ano kay aduna tayong special guest nga to mahinabi ang ato ang head sa to ang Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office mga higala para ipaambit ang mga katikaran o programa og serbisyo sa ilang buhatan. And karong adlaw aduna tay gibuhat nga usa ka activity no kundi in ang nag-spearhead ani mga higala ang ato ang CDEPO office. So later atong mahinabi ang atong head nato no sa Attorney Louis Vincent Rontraut kundi in ready na pod no para mahinabi nato unyang taon-taon. And yes no, and later pod after sa ato ang special guest nga si Attorney Louis nga ato ang mahinabi atong programa, ato usab nga ipaambit ang ato ang mga news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yes, no? So, atong atangan na unya mga higala. And of course, ilabi na usab sa Facebook page po. So, we'll give you an update kung unsa ang mga programa, serbisyo, mga aktibidades nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, again, stay tuned lang ta. And para makahatod ta, og may iyong mga updates na to sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And pati for na mga higala sa atong mga radio listeners na to, Kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good, you're all fine, no? Naamo sa maayong panglawas. Tungod kaya itong panahon mga higala, usahay umuuan, then init kaayo, no? So, ayaw dyan mo kalimot, no? To stay hydrated, inom dyan tag-tubig mga higala para tabang, no? Hindi nga ito ang protections ng lawas, mag-take po tag-vitamins, no? Para iwas sa mga sakit-sakit. Yes! So, ano yung puntuhan mga higala? Dinata maglangay, no? Tungod kay importante po niya itong isibya sa itong programa para makapaambit sa mga programa o serbisyo sa itong buhatnan sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office kundi na doon natin activity nga sila mismo ang nag-spearhead na itong mga higala sa ato ang in partnership po niya, no? Sa ito ang BSP and BDO Foundation kundi in kita nagpahiluna sa buhatan sa CDEPO and with the help also sa ito ang City Admin Office. So mga higala, via phone patch ang ato ang head sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office. Wala lain kundi si Attorney Vincent Louis Raut-Raut. Hello Attorney, maayong adlaw ug welcome sa tong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa tong mga suking tigpaminaw. Attorney?
2: Hello
4: Attorney?
2: Hello, good
4: morning. Ay, yes, hello Attorney Mayang Adlaw. Ang imong mga pagtimbaya or greetings sa itong mga suking tigpaminaw, Attorney.
2: Yes, good noon sa itong tigpaminaw sa itong programa. Especially ito all ni Tagbilaranons. Listening right now sa itong programa.
4: Yes, Attorney, I know nga doon na tayo activity nga gibuhat karong adlawa diha sa tumbuhatan sa to ang sa City Hall. Attorney, pwede pa maka-share o unsa ning programa ni nga to ang gibuhat karong adlawa o unsa yung mga activities, mga upcoming activities nga buhaton in partnership ni ato ang BSP and BDO Foundation o unsa yung purpose ni ini ni nga to ang gibuhat nga activity. Attorney Vincent?
2: Yes, Kim. Natay ongoing program karon sa ato ang Tagbilaran City Hall atrium mismo. So this program is a financial learning session, part of the financial education program na engaged sa City Government of Tagbilaran in partnership with Banko Sentral ng Pilipinas and BDO Foundation Incorporated. So, kani siya nga program team is more on giving financial education sa ito mga Tagbilaranons in relation to our goal na to promote our Tagbilaranons being aware of the different things that we should be mindful in terms of financial management. And of course, usama ni gito siya mga programa nga ipangusigan po sa mayor, sa administration, Mayor Jane Yap. Kaya ginitanong, ginatong niya nga maayos na programa para sa financial education and of course, sustainable community-based learning sa ito ang Tagbilaranon.
4: True, no? Pagkanindot na di Attorney Louis, no? Sa ito ang gibuhat karong adlawa. And of course, malipayan kay ita nga doon na tayo financial learning session kundi in. Nihatag usab ang ito ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa usa ka talk, no? And discussions kabahin.

0: So our link for our automobile and the complete information of the said event.
1: Yes. Thank you so much, Attorney. And of course, before ka na may let go, Attorney, mga yung sabig mga pahinapos ng mga mensahe coming from your end. And of course, mga pasalamat ng mga labaw na sa karon nga gibuhat na ito ng financial learning session, financial literacy learning session na ito. And of course, sa pagpahiluna sa ito ang BSP o BDO na ba kay angay pasalamat na. And of course, ito i-shout out na ito, Attorney.
0: Of course, first of all, I would like to thank, of course, our Honorable Mayor, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Ala, our City Administrator, Mr. Alvin Luis Apodar, for always supporting this kind of programs na makamaayog yun, makapakatag yun, o gayuhan sa mga tagbilaranons. And of course, to all the tagbilaranons na padayon yun ang pagsuporta tulad sa mga programa ng sudad sa tagbilaran, para more empowered kita as tagbilaranon, especially in terms of financial education. So, asenso ko man.
1: Yes. Dagan kayong salamat, Attorney, sa mong panahon ug oras nga gihatag niini sa ato ang programa. Thank you and God bless you, Attorney.
0: Thank you.
1: Yes, mga kato mga higala, no? Ang ato ang head sa ato ang tagbilaran City Economic Development Investment Promotion Office, way lain ko di sa Attorney Vincent Louis Rautraut. And of course, hello to Miss Kai, no? Casinillo for the initiative, usa sa mga nagpahiluna usab, no? Sa ato ang financial learning session with BSP and sa ito ang BSP and BDO Foundation for the coordination and for everything with our together with our heads sa CDPO si Attorney Vincent Louis Rautraut. And ano punto ha mga higala, ano usap kita sa ito ang update, no? Kabahin sa ito ang Facebook page post sa ito ang pinalanggang ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. According sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, a productive Monday to start the week. Tagbilaran City Traffic Enforcers Refresher Seminar 2026, opening ceremony of the Poblacion Ono Sports League 2026, 72nd Bohol Community Defense Center 7th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army Joint Closing Ceremony of the ROTC Summer Camp Training and opening ceremony of the Advanced ROTC Academy Phase Training or ARA or ARAPT. Disciplinations turnover and induction ceremony. Oath taking of the new Barangay Kagawad of the Honorable Carol Rosie Romo. Courtesy meeting with Shell and Petron. Opening of Kaunta sa Bantawan. TCPCF Nutrition Month Kick-Off Ceremony 2026. Together we continue to move Tagbilaran City forward through meaningful initiatives and strong partnership and dedicated public service one day at a time. Mga kato mga higala, ang update, mga programs and services o activities na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag rin puntuhan mga higala, alin ang sapita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlaw natawhan karong adlawa, July 7, 2026. Taga-barangay daw, happy birthday ni Methodia Bolasa, Victor Bersamen, and Carmencita Vergara. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Sebastian Pakis Jr. and Sinforiana Toralba. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Cirilla Lambuhon and Norma Lambuhon rather and Norma Romero. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Sinforiana Arabis. Taga-barangay Ibuhan, happy birthday ni Permina Pumatong, Cecilia Valestero, and Brenda Sarte. Taga-barangay Taluto, happy birthday ni Floridelina Vestel and Cirilla Gaco. Taga-barangay Boy, happy birthday ni Cirilo Dakal-Dakal. Taga-barangay Gugon, happy birthday ni Priscilla Salomon, Rosalina Lombiano, Sinforiana Ucon, Anisita Gahit, Dominador, Musong Jr., Heda Labasan, Victor Tudod, Fernando Humit, Cecilia Oliva, and Sinforiano Kabungan. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Victoriano Colahara and Sinforiano Pundo. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday ni Methodio Bernido, Methodia Ramos Alma Cahels, Rigoberto Jr. Pahang. Taga-Poblacion 1, happy birthday ni Odon Toralba and Fernand Castillo. Taga-Barangay Mansas, happy birthday ni Adila Orcolio. Taga-Barangay Buol, happy birthday ni Zonita Cardino and Sinforiano Prehan and Methodio Colge. Taga-barangay Napas, happy birthday ni Claudia Ranario, Sanferiano Jimenez, Cirilla Alaba, Sanferiana Velasco, Delia Ramos, and Victorino Ludivice. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gusto na kauban sa buhat sa pagpanorbisyo nga nagsaulog usahan sa alang natawan karong adlawa. Happy birthday nila ni John Luigi Mondoyo Gonzaga Maria Jeanette Yenogasyo, Marisa Kalipusan, Avenido, Lynette May, Olarita, Ampo, Gemma Gabuya, Parmesano, Jack Kaipang Refugio, Cirilo Niluwag, Dakaldakan, Rosalette Gumos Galan, James Estorpe Utuhan, Manggilda Siniza Maniwang, Amabel Ingkong Pichon, Redner Polinar Irano, Lizarite Mosquera, Ralph Raniada Botero, Maria Felingatong, Francis Fernandez, Delia Ramos, and Rufa Suelio. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O gilabi na sa itong mga sukinig paminaw, nagsaulog usab, sa lang anong natawahan karong adlawang, wala ito na mention sa itong programa. Happy birthday kaninyong tanan. I would like to greet also to Kuya Val Remolador, no? Nga mo'y nagkatudpod sa itong programa, diri. Thank you so much, Kuya Val Remolador. Sa itong mga sukinig paminaw, salamat sa iyong pagigunong, pagiguman o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ng itong Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sab kita mga higala ug mga adlaw sa samang taknan ng sesyon tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingo na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb, bugma Tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, our 16 Sangguni ang Panungsod City Councilors at ang Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a senso pa more.
2: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
3: Magpakabana.
4: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Ginebra San Miguel, Tatak Tapang, Tatak Ginebra. Time Check is brought to you by Downey, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
2: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New alaksan extra.
4: Extra paspas. Extra galing!
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Buwan Radyo sa Katauhan, alas 12, sorry.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igala may nga utok kini sa Ray Tuta sa mga tadya ninyo sa mga balita karong utuha sa Alturas sa Group balita sa ugtong tutok. Kinikatlaw karon nga Martes, Hulyo 7, 2025. Ako matugin niyo sa mga balita din sa tutapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, duha ka drug pusher na sikob sa managlahing bypass operation sa lungsod sa Trinidad o Shirabulyones. Samtang sa lain nga bahin, Father Rogerio Pania, may pagawa sa pamahayag, aron sa likway, ang nikalat nga edited nga litrato nga nagpakita, na kunuhay, naginom siya og pino samtang nagsulog og sutana. Sa kauluhan, ipailaon sa medical examination si Senador Rodante Margulita tungod sa pagbuot sa dughan, o man ginakog pagwikan sa kasong plunder. Samtang sa gawas, U.S. President Donald Trump itambong sa NATO Summit, paliwas sa tensyon sa mga kalyado. Mahog ito mga ikalang at mga uluhan ang mga detalye na niyong mga balita kumanda sa pinundugigan sa Alturas, Group of Companies.

0: Sa balita sa kauluhan, gipailaom sa medical examination si Senador Dante Marcolita tungod sa paghuot sa dugan human gidakop gumikan sa kasong plunder. Aniya ang report sa GMA Integrated News.
1: Sumasa ilalim sa medical examination si Senador Dante Marcolita sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib matapos arestuhin kahapon dahil sa kasong plunder. Inaantabayanan pa kung kailan siya pwedeng iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. May unang balita si Maki Pulido.
2: Dumating sa Sandigan Bayan si Senador Dante Marcolita para sa pagdinig sa inihain niyang motion to quash o pagbasura ng kasong plunder. Kasabay niya ng motion ding huwag munang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Pero handa na raw pala ang arrest warrant noong Biyernes pa. Ayon sa mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division, hindi lang ito inilabas noon dahil pa-weekend na.
3: Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
2: Dagdag pa ng mahistrado, pinag-aralan nila ng maigi ang mga dokumento at ebidensya at nakitaan nila ito ng probable cause. Posibleng may naganap na krimen kaya nag-issue na ang korte ng warrant. Pero pag-aaralan pa rin daw nila ang motion to quash ni Marcolita. Pagkatapos ng hearing, pansamantalang dinala si Marcolita sa opisina ng Clerk of Court ng 3rd Division bago ibalik sa sala ng korte kung saan isinilbi ang warrant of arrest. Sinundo siya ni Interior Secretary John Vicremulia at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. para dalhin sa Camp Crame para sa booking process.
4: Was he arrested or was he, did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both.
2: Paglabas ng korte, nagbigay ng pahayag si Marcolita.
5: Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila kagad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. Ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman, yon ay bibigyang daan pa rin. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas.
2: Ang plunder case ay nag-ugat sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa noong January 2025 bago ang kanyang kampanya sa pagkasenador. Hindi ito idineklara ni Marcolita sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Paliwanag niya, nakuha niya raw ito bago pang simula ng campaign period kung kailan hindi pa siya itinuturing na kandidato. Pero giit ng Ombudsman, hindi niya rin ito idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Dagdag nila, masyado raw malaki ang halaga para ituring na regalo lang, lalo't nakaupo siya noon bilang kongresista. Sakay ng coaster ng PNP, ibinyahe ang senador papuntang Camp Crame. Sumailalim siya sa booking procedure sa opisina ng CIDG kung saan siya kinuna ng fingerprint at mugshot. Pagtitiyak ng PNP, mapapangalagaan ang dignidad ni Marcolita sa buong proseso.
4: Kung ano man ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok, ay hindi ho namin wawalanghin. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person.
2: Ilang saglit lang, inilabas ng CIDG ang senador at isinakay sa ambulansya. Dinala siya sa PNP General Hospital sa loob din ng Camp Crame.
6: Nagreklamo si Senator Marcolita ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa hospital.
7: Kaya mataas na yung BP niya, sir?
6: 150-something.
2: Dahil 72 anyos na ang senador, kailangan daw niya ng mas masusing medical examination tulad ng ECG. Nakasalalay ngayon sa mga doktor ng PNP kung kailan siya pwedeng iharap sa Sandigan Bayan para sa return of warrant.
4: Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan.
2: Bukod kay Marcoleta, ipinaaresto rin ng korte ang tatlong kapwa akusado niya kabilang si dating Congressman Mike Defensor.
8: Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon.
2: Ayon kay Remulla, naaresto sina defensor at negosyanteng kapwa akusado na si Joseph Espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City. Pero sa isa pang Facebook post, sinabi ni defensor na sumuko sila, hindi inaresto. Matapos ang booking process sa Camp Crame, dinala na sina defensor at Espiritu sa Sandigan Bayan para sa return of warrant.
9: Sir, kamusta?
2: Iniutos ng korte na idetene ang dalawa sa BJMP male dormitory sa Payatas, Quezon City.
10: Nababahala raw ang korte sa mga kumakalat na maling impormasyon, kaya't sa pambihirang pagkakataon ay nagbigay sila ng pahayag.
2: Iginiit ni Associate Justice Carl Miranda na magkaka-opinion lang ang korte sa pamamagitan ng kanilang desisyon matapos ang masusing pag-aaral sa kaso.
3: The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our constitution, the law, and the evidence presented by the party. And its role is to ensure that no person is above the law. The court has no politics, guided only, sorry for the third time, the Constitution.
2: Bukod sa arrest warrant, naglabas din ang hold departure order laban sa apat na akusado.
11: Ito ang unang balita, Maki Pulido, GMA News.
0: Anas Nusi by Design sa itong balita sa gawas, U.S. President Donald Trump may tambong sa NATO Summit taliwa sa nagkagrabing tensyon sa mga kaalyado. Niya report sa CNN.
12: This week's NATO summit in Turkey has the potential to be explosive, though European officials are hoping it doesn't go off the rails. Trump has continued to threaten the 77-year-old alliance and at times grown visibly frustrated as he's claimed that NATO was not there for the United States when the country needed them after he launched a war in Iran. European leaders have pushed back on the criticism, noting that they were not consulted before the war began. And Trump, in fact, he has said that he is only attending this year's summit because it's being hosted by Turkey's President Erdogan, who Trump considers a friend. And adding to the potential for conflict is a reignited feud with Italy's Prime Minister, Giorgia Meloni, after Trump claimed she had begged him for a photo at the recent Group of Seven summit, something she strongly denied. Sunday, he doubled down, suggesting he needed a restraining order against her. Now, European leaders hope that new defense pledges will allay President Trump's ire, but U.S. officials just aren't so sure.
0: Salamat sa CNN at ang tibayo na magmayang pakuminaw sa itong mga Facebook viewers sa may pakuminaw. Salamat kayo ni Aster ng Sabat niya sa Habitat na Village sa Barangay Buol ni Dong RR o ni Mang Ima diya sa Lungsod sa Luay ni City Jesuit Dr. John Turalba o ni Boss Malon sa Munton diya sa Capitol. Mag itong mga iganang naglangkong sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Kagawad Cherry Kahit o Eric Iho. Kinisiray ito na sa friend mo forever, Mangyut.
13: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tuto.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
3: Usa, duha, tulo, pat lima.
4: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
5: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gaming responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster!
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
4: Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mocha Frapp for...
14: Aray! Sakit na ng katawan ko.
13: Wait lang sa orders po!
15: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
15: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
18: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
17: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa ala-ala una. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Dinhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa ala-ala-una. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong T.I.W.B.S. Mong Molyoser!
2: Atong mga panginaot ang tala na sa kapiskay sa panglawas kung positibo sa kanunay nagalantaw sa unahan. Ganun yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Vice Presidente Sara Duterte, mupakita na dito sa Senado unsa ka ang iyang diskarte.
3: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Pagkakataon sa atin sa Panis Bake Shop, lamian nga torta inside mada empanada bibing kasyo pa uguban pa Panis Bake Shop. At ito na ito mga igala ilang mga produkto mapalit na ito diya sa BQ Mall sa Altura Sumolog Island City Mall para sa inyong mga order. Pwede kayo mo diretso dito sa main branch sa Panis Bake Shop. Publasyon, lungsod sa loay na sa diya ang indot nga refreshment para sa Panis Bake Shop. Nagtanya kini o lang may ang napakaon sama sa dinuguan o puto-puto maya si kuwati spaghetti fried chicken humbang baboy pansit o daghan pa. Sa Panis Bake Shop, you can need to like in every bite.
1: D-Y-R-D. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
0: Okay, pero yun mga higala sa itong pagbigay si Kay. Ganoon ang adlaw karon mga higala sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte dito Senado, mga kaigsunan. Kagahapon, medyo tensionado ang maong mga makita na ito sa maong Senado. Natural mo na mga higala. Basta ganun mag-abot, magbigi ng mga abogado. Isig, pakita yun na mga sa ilahang mga diskarte, mga kaigsunan. Mga na trabaho ka abogado. Sa una gali na yung abogado dito sa bilaran nga bundak-bundak ng tingong. Ikaw nga witness, ulapan ka. O apin mo na sa mga estratehiya. Diskarte man. Daghang istorya, politika, o kunsa pa. Dili na nato na lalisog politika bago unsa kay politika man yun na. Saan mo lagi nga naman sa konstitusyon? Ako ba tayo mahimo, ana? Mga kaigsunan, naman na sa konstitusyon. Trabaho mo na sa Senado. O mingog na politika. Kanang po, duhay dagway, ana. Duhay, pwede na ito himoog tulo ka dagway. Unang dagway, namulitika ang kampo nga A. Pwede po namulitika ang kampo nga B. Ikatulo nga dagway, pwede po namulitika ang duha ka kampo. O, maragod na. Maragod na yung mga diskarte, mga kaigsunan. Paragod ni Marcolita, gupod niya si Marcos, nangita doon pagi si Ganga si Marcos na ipit yun. Agi, gibosan po siya gupod ni Marcos. Inanaragod na mga kaigsunan, maus-maus ba? Maus-maus. Kini karon kasara Duterte, mga kaigsunan. Balita na to nga, wala kasara. Dugay naman yung umapakita si Sara, daganahan ng mga kongresman umapakita siya. Pero ningong Sara, pero kumapakita sa Senado. Breaking news, mga kaigsunan, nga mapagpa si Sara Duterte. O sipot na nga ito, Senado, nining ikaduhang adlaw sa impeachment trial, mga kaigsunan. O sa kay diskarte sa Vice Presidente. At sa kunong paminawon kining report, ikan sa kuluhan, kapahinini pagpakita ni Sara Duterte sa Senado, karong adlaw at paminawon ang report.
2: Duterte pasado alas 12 ng tanghali. Humarap siya sa media pero hindi nagpaulak ng panayam ayon na rin mismo umano sa abiso ng kanyang mga abogado. Sa halip ay nagbigay ng maiksing pahayag ang Vice Presidente.
3: My statement is in this bloodbath and bludgeoning I will be blooded but unbowed.
4: She will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. That's why she's here in Manila. And she will have to proceed to her engagements after our meeting.
2: Sa ngayon nga, Carmina, ay kausapan ng bise ang kanyang legal team na nandirito sa Senado. Samantala, para sa araw na ito, unang tatalakayin ang Article 4 o iyong di umano ay grave threats o pagbabanta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, ipipresenta ng prosekusyon ang kanilang unang witness na si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong. Tetestigo siya tungkol sa mga video na isinama sa articles of impeachment na sinusuportahan ang aligasyon ng grave threat at sedition laban kay Duterte. Matapos magtanong ng prosecution, bibigyan ng pagkakataon ang depensa na mag-cross-examine at pagkatapos ay may redirect examination ang prosecution.
0: Okay. Mauto mga kaigsoonan, awa, di ay mauto kay mo atender sa Senado. Hearing. Niyado siya kay makikita sa iyang mga abogado. Oh, okay po din ka, Vice President, mga higala. Aron lang magtagbo sila, siya, sa iyang mga abogado. So, dili siya mo atin sa hearing. Oh, topya po, matriling po do. Huwag musod ka sa premise sa Senado. Ang imuhang tanawa na nga mo atin ka. Kaya pwede man magkita sa iyahang mga abogado pili dito sa Senado. Diba? Pero tingali, mga kaigsunan, wa maplano kung mapag-adto. O niya, wala may laing panahon. Yung mga abogado, to na tingali nakaposisyon na sa Senado, kaya nangandam na sila para sa maong trial. Nindot mo po na kay isig, andamay mo na sila. Mag-meeting mo na sila daan. Usay atong atakian eh. Kung saan ito pagdipinsa ng ilahang mga tirada. Yeah, at the same time, kung saan ito pagbaos, pag-atake. So, mag-meeting yun na. So, ang mga abogado, battery of lawyers kung tawagon. So, pero hindi ito sara. Kaya rin po, mahibaw sila o unsa'y pagdipinsa sila. Tingali po doon na po siya ikatampung una kay abogada doya po si Vice President Sara, mga kaigsunan. So, unang adlaw karon ay kaduhang adlaw karon unahon grave threats ang maong pagpanghulga bitaw mga kaigsuunan ni Vice President Sara on television. Miingon siya nga doon na siya gihire nga killer na iyahang gisugo sa pagpatay kang Bongbong Marcos, kang Lisa Marcos o kang Martin Romualdez. Kung ugaling doon ay mahitabo niya, panimawsin yung maong mga tawana. Una ang iyang isulti. Sa nakita sa mga kuntang Sara, that statement, dako kaayong nga violation sa balaod. Grave threats, bugat nga violation, bugat nga hulga mga kaigsuunan, pagpanghulga niya. So, impeachable ba na? Ma-impeach ka si Sara tungod niya na? Makumbikto ka siya? O na-impeach na siya? Bahin na na? Makumbikto ba ka siya? Mga kaigsuunan, anang maong nga grave threats. Trailing. Minaw tag-unsay depensa. Kaya nga ito nadungog kay ang side man sa prosecution. O manggid mo tingog si Sara sukat-sukat o unsay iyang depensa alang grave threats. Karon, madungog na nato o unsay depensa. O maminaw ta, makonbinsido ba ta kaha sa iyang mga depensa? Mao ni naka-trailing ani mga kaigsunan ng impeachment. This is a legal process, a constitutional process, mga kaigsunan. Daghan ang di mo angay, daghan ang komento, nga dili maayo, pamulitikan ng maong buhat, ha? Wag yung tayo lahing ikasumpay, ano yung mingon doon ang pamulitikan doon. Kaya mga politiko, munang mga tao na involved yan. Ang prosecutor, politiko. Ang mga senator judges, politiko. Ang gikasuhan, politiko. Ang politiko, kagyan, diyon sa kanya, bubali-bali na. Hindi na nalalison o politika, bunigay, politika, hindi na. Ang nato lang, kung saan man, nga mao man ay gilapid sa konstitusyon na ang mga impeachable officials, ang Senado, mo'y korte. Ang House of Representatives, mo'y prosecutor. Mao man na, mga kaig sa unang. O ang tuyo sa prosecutor ang pagpalagpot ba ni Sara? Unsa man di ay pagpalagpot yun na. Ako ba nila ang tuyo, anak? Pagpalagpot yun na, mga kaeksunan. Angay ba ipalagpot si Sara? Kada-depende na yun sa korte, mga kaeksunan. Sila ang gawin mo timbang-timbang sa mga aligasyon, sa mga witnesses, kung angayan ba yun si Sara palagpoton sa iyahan. Pwesto. Kanang giingon sa defense nga, klaro kayo nga gusto nila si Sara nga mawa. Klaro man na kayo. ang pangutana, ubo na ba'y igong basihan nga mapawa siya? Hindi na na-issue. Klaro kayo nga gusto nga mawa si Sara. Gusto magigitan ng mga punta Sara, mawa siya. Ang pangutana, doon na ba'y igong kabasihan? Doon na ba'y igong ebidensya nga ma-impeach o ma-convicted siya? Kaya trabaho na sa korte. Trabaho na Senado, mga kaigsunan. Apil mo na sa dua. E nga no, ang tao mga kaigsunan sa atong gobyerno karon, kung gusto nyo mapapahawa ang usa ka public official, dagang mekanisim kung saon. Una, ari ka sa barangay. Kung ari ka sa barangay, kung doon ay badungon nga barangay official, ang iyang korte mao ang san guniang bayan. Ang san guniang bayan, dili makapapahawa na, utubra na siya makapasuspend sa kapitan sa mga barangay officials. Ang SK, pwede, mapapahawa na siya sa san guniang bayan. Mao na mga disciplinary measures. Kung naakay, waangay eh, nga public official, pwede na adto nimo buhaton administrative case na ay barangay official nimo nga absinos dili mo pakita session mudawat na mag honorary pwede mo pakita mo dili mo lihok sa barangay pwede na nimo administrative case doon kasangan sa ngunay ang bayan ayaw di sug ombudsman kaya ang ombudsman ibalik na nila once nga mo abot ka sa ombudsman barangay official ilan ang i-turn over nga ito sa sanggunian, mingon tang ombudsman o sanggunian bayan, inyong trabaho na. Tumaw na mga kaeksunan, doon na yung mekanisim, panalitan. Di ka gusto nga makuhaan ka na, magusto di ka ngawa. Na ay process of recall. Pwede ka mo tawag ng special election. Mupirma lang ka o pila na katirma ang ikinahanglan na 25% of the voting populace, if I'm not wrong. Once makakuha ka ng maong signatures of 25%, maka-initiate na ka o recall, pwede na nimo ang pumili ka na mutawag o special election for that particular office na gusto nimo papahawaon. Kapitanda, barangay kagawad na. Naana mga kaigsunan. In the same manner, maupo na dito sa lungsod. Kung doon na kay mayor, vice mayor, kunsihal, nawaanay, naa ka, pwede ka. Mudong ka dito sa ombudsman, administrative case. Mudong ka sa ngunang panalawigan. Mupay ka o kaso. Abato ka ng maong official nga yung mong itanawa magtrabaho o nag-abusar sa trabaho. Huwag sa maiyang kamaot nga gihimo. Huwag yun, pag yung ka matagbaw, gusto yun ka mawas na eleksyonon. Pwede ka. Mu-initiate o process of recall. Maugya po na. 95% sa voting populace nga registered voters na kailangan mo pirma aron mo tawag para sa recall special election. Buti pasabot na ay mekanisim mga kaigsuna. Na ay mekanisim. Na kung ang usa ka elected official, kung ang usa ka appointed official, trabahante kag munisipyo, trabahante kag gobyerno, na ay mekanisim. Di mo pa nang isumbong ato sa Civil Service Commission. Naa kanunay na. Pwede po na edison ng mag-ombudsman. Buti pasabot mga kaigsuunan, sa atong gobyerno sa Pilipinas, tanang public officials and employees, pwede palagputon, pwede kasuhan, kundili magtarong sa iyang trabaho. Why exemption, anak? Tanan. Apil anak congressman, apil anak gobernador, apil senador, apil ang vice presidente, apil ang presidente. Lahit lang sila proseso. Ang uban, mga lower positions, ombudsman ka. Ito mga dagko na nga position, like president, vice president, Supreme Court Chief Justice, ombudsman, sila mga kaigsuunan, lisod na nimo iagi sa regular nga proseso. Ang regular nga proseso, mo ito kas police, mo blacker, mo file o kaso. Wa sila giagi anang napita. Kaya nga no, ma-influence na nila. Dili ta kakuha o saktong patas anang na hostesya. Tungod kay pwede man nila i-influence ang pulis. Adaw mo kuhana, adaw mo suwat, adaw mo pakita. Usubanan nyo ng affidavit, usubanan nyo. Pwede na ingon na noon. Kaya naaman sila. Supreme Court Chief Justice, mahimo ba din mo na yung ombudsman, kasuhan mo ng RTC? Eh, mahimo. RTC, ang uwis ang nasakop ng Supreme Court Chief Justice, unsa siya mo'y mo hearing, anang idahang boss, adili na imo. Mao nga dunay mga opisyal sa gobyerno, na dili mo agi anang napita sa regular nga mga courts like regional tire court, mga mo agi sa ombudsman. Kini sila mga impeachable officials. Appeal na niini ang Vice President. Mao nga, dita magbanha, dita magjama-jama og istorya, nga kasuhan, nganong waman kasuhan, nganong impeachment man. Mao nang rasuna. Ato ka sa impeachment, mga kaigsunan. Sa impeachment po, lahi po dito, dili piriso, paragputon ka sa pwesto. Kung mawa na ka sa pwesto, civilian ka na. Pwede na ka gukdon sa mga nagkadaiyan mga kaso nimo. Criminal offenses. So why exemption? Why exempted? Apil si Sara. Dili tungod kay Vice President siya. Dili tungod kay taas siya rating. Dili tungod kay Duterte siya. Dili siya kasuhan. Dili ginamaw. So gikasuhan siya tungod kay tatanaw sa nikuntra niya. Doon na siya nahimong ang mga kasaripanan. Tinuod ba o di kanadyang gihimong kasaripanan iyan na sa korte mo disider ana mga kaigsunan dependin na sa presentasyon sa mga ebidensya o guban pa. Mao nga na si Sara anak karon. Politika o proposisyon politika kay mga punta politiko may nangusog. Sakto ba ang maong mga kontra ni Sara? Adi na to pa na mahibawaan karon. Adto na to na mahibawaan kung unsay desisyon anang Senate court. Anang impeachment court, mga kaigsuunan. Muna nindot ni Sundon, ugaasta dong, unsay diskarte sa mga ebidensya ni Sara Duterte. O sa yuta, nga tingali, musuway gihapon ni sila tingali o duwa sa itawag mga kaigsuunan o mga technicality. No? Sa Justisya po natin sa Pilipinas, appeal po na ang technicality. Ang usa ka tawo makonbikto, ang usa ka tawo ma-acquitted because of technicality. Apil sa duwa na. Basin o maodi gihapon nila ron. Kaya ang tanaw na to sa prosecution, umunos ni sila season, ang lead counsel, ang unang abogado ni Sara. They are more on questioning the process of the House of Representatives sa ilang pag-come up with that complaint against Sara. Itong ingon na og mini hearing, mini trial. Dawaton ka na mga kaigsunan. Sino? Muna itanawunan na na. Og unsay may tabo. Doon na kayo mga constitutional issues nga mo arise. Ngining maong impeachment ni Sara. So tanaw na ko, sigurado tanga na mga kaigsunan nga mga constitutional issues. Sa nagalian na, ang constitutional issue about his Escudero nga gipili nga presiding officer nanong dili man si Gatsalian ang Senate President to preside. Kabayo na yun ang mga katawahan ni Ana. Ugun sa ilang mga panahon, muna-muna. So, naay constitutional issue, Ana, sa kinsa may sakto nila. Sakto ba si Alan Cayetano? Nga, dapat ang Senate President mag-preside. Sakto ba ang mayorya? Nga, gapili sila kung kinsa ilang ihimoong presiding officer sa maong impeachment court na diha duha ka version kinsa insakto kaha nila ana mga kaigsoonan mao na inindot pud abangan nato kun unsa duna ang dagan ana mga kaigsoonan si Sara Duterte guilty or not guilty mga kaigsoonan sa akong kan-awa ni mutimpla do tamang-tama ni ni ang ilang gawa. Kaya sa ahong tanaw, ang grupo ni Sara, dili na sila kampante mga kaisunan sa pangitabo karon. At tungod niya na, ilang himuon ng impeachment trial nga usap ka pamaagi na maghatag og dakong kadasig sa mga tao na masuko sa gobyerno ni Marcos. O ikasada yun ang people power mga kaigsunan. Aron mawa si Marcos sa gahong. Mao na yatong tanaw. Mo na itong panahon. Mo na itong panahon na itong hamurag tumuhi ng mga pangitabuan, mga kaigsunan. Asa ka yun, ha? Ha? Nangita ka nga yun o justisya. Mo na ilusun, mga kaigsunan. Itong bahin sa Senado, galisa nila o ang Senate President ba? Huwag mo resign. Sayop ba ang gihimo sa Senado nga ilang ipili si Cesar Escudero? Dagan po ng mga talanawon, mga kaigsunan. Una, pwede sayop, pwede insakto. Una, ang trabaho sa Senado mao ang paghukom, paghuwis. So silang tanang mga senador, gitawag ng mga senator judges. Equal na sila. Why labaw nila na? Presiding officer man ka or di ka presiding officer, you are entitled to one vote. Kung kinsa ang asa ka dapat mo dapig sa mga desisyon, you are entitled to one vote. Muna mga kaigsunan nga, equal na sila. Kinsay mo preside, taong tanaw, it would not matter kung kinsa. It would not matter. Ang importante nga silang tanan nga mga senador mubutar. Dili importante o kasi mubusayin. Kung anong importante man ni Alan Peter Cayetano, tungod kay gusto ni Cayetano na si Gatsoyan di mubusayin kasi siya may Senate President. Anong gusto mangyod nila? Tungod kay sa hong tanaw, dili kayo kamao si Gatsoyan o dili bihasa, dili anad si Gatsoyan anang trabaho ah. To preside a court hearing. Hindi man siya abogado. He was not exposed to that kind of field. A field na sa mga abogado. Only lawyers who are best ananapita mga kaigsuunan. Tumunay gusto tingnali ni Cayetano, nga di yun si Chase. Kaya si Chase, marukoy man kamauman. Kamao ka, pwede ka dili ka mahurat sa mga abogado. Hadlok mo po ng uwis nga din bag-upa kaya mahurat mo sa abogado. Sabi ng mga abogado, mga veterano, mga dikampanilya, mga karaan. Lupig ang uwis nila. Muna, nga, basin mo ay ilang pagtulungan. Basin mahurat na si Gatsalian kung siya mo ay mo preside. Muna, nga, ang grupo po sa ni Gatsalian, aron po dili sila maalanganin at nang ihatag sa abogado na senador na kumukuha din butang. Amo na si Chase Escudero ang ilaha napili. Pangutana, sayop ba nga ang presiding officer pagabutaran among themselves sa mga senador? Or ang presiding officer is somebody else other than the Senate President? Sayop ba? My honest opinion, mga kaigsunan, dili. My honest opinion is dili. Therefore, my honest opinion, mga kaigsunan, pwede ra nga bisa kinsay mo preside. Kana dong sangguni ang panalawigan, sangguni ang baya, ang mga vice mayor may mag-preside na maumari kita hasan, na amara sa functions and responsibilities to preside decision. Pero, may panahon nga ang vice governor, ang vice mayor manaog sa iyang lingkuranan, iyang i-delegate sa usas mga sakop, mga board members sa pagawad nga, ikaw sa preside rin. So sayop na. It has been practiced. So pwede rin. In the same manner, pwede rin si Gatsalian mayingon nga, oh, ako, si Siskudero, ikaw say, kuwan rin, beside rin. May silang tanang judges man. Di man tali maot mga kaigsunan. No? Hapsay pa noon kay, kamao ang mupusay. Pero di man gusto si, kay tayo na gusto man siya, udili, mahapsay. Pero na ay senaryo, ay lang itong outingal. No? Muna mga kaigsuunan ang mga unang ang mga tirada nila. No? Para na ako, okay lang. Basta kinsay mo preside. Ang importante, kamong tanan mo decide. It's not more on the presiding but more on the deciding. Kulos ang muhuwis. Winner, ikaw ang president, the preside huwa. Iba ang magkaskaso. Appeal na sila ang birada. So, appeal na sa mga estrategiya. Dagan ko naman yung mga kaigsuunan. No? Pero karong adlaw, atong watawakon, unsa ka ng drama karon nga mo unfold diha sa Senado, mga kaigsuunan. Ang grave threat, unsa kay diskarte sa opposition, ngayon mayroon na sila o guilty, or guilty, or unsa pa. Ato nang huwaton, mga higal, apan di takahuwat nga mag-ampu, takanunan, nga kaning atong nasod, matunhay, nauntaway, parag-away, mga kaigsuunan, na maghatag baka na ito kapiligro sa ekonomikanhon o sa itong kahuwi mga Pilipino. Hinakonta, nga kutubar sila anang napita sa politika, duwa sa legalization o gubanta, o dili na masampot nito sa dautan pa ng mga pamagay mga isuwa. Hinakonta, konta oras, umalik pa kami ng pisa kapinom na.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Igala ko mas tagmaing adlaw Martes ka na tong tanan. Sa magkausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 7, 2026. Lais wa tampon sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Cindy. Bueno, standby Cindy, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpakontrol sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa sirkulasyon sa dugo o makafight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee.

0: itong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Usbong ko standby, Sandy, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ang ako papangumusta ng anak kanimo ate. Ingon man sa mga suking tipaminaw ng imong programa. Tawagan na lamang ko sa pangalang Cindy. 23 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa South Cotabato. Minyo o adunay duha ka mga anak. Ang kunon ko ati R, estudyante pa lamang ko sa dihang nahimamat ko ang nahimo kong kapika sa kinabuhi. Sa lakto duwa ko makahumans high school, giapilan ko na ang barkada, uyab-uyab. Ang akong bana, tawagong talang sa pangalang Marco. Hilabihang kasuko sa kumaginikanan ate. Nganong sayo kong miapil na ng mga butanga. Kaya gusto nila nga makatapos ko sa kong pagtuon. Hilabi na ang pamarok di Marco murag bugoy-bugoy ate. Apan bisan pa man ni Ana, wa ko mituo nga to kanila. Tungod kay in love ko nga to kang Marco o gituman ginakong akong kagustuhan ate R. Sa laktod, sa linghod nga pangidaron, may kuyog ko kang Marco o nag-ipon kami sa pagpuyo. Abi mo, dinhi ko na tagamtaman sa sayong pangidaron ang kinabuhing minyo. Grabe ang among pagpaningkamot. Aron lamang mabuhi kami ate.

ilabi na nga nagmabdos na ko sa akong unang anak. Nakalitan ko ate sa akong kahimtang. Tungod kay sa akong ginikanan hayahay ang akong pagpuyo. Apan sa dihang nag-uba na ni Marco o kay ang iyang pangita o salang kahabal-habal driver. Natagamtaman ko ang sobrang pait. Lisa di ay ate nga, musulod kita o kami niyon nga wa kita'y kabang kaagan. Wagani makahuman sa pag-eskwela. Sa laktod, magdil-dil kog asin. Aron makakaon lang. Di ko tuyuon ate. Samtang magkaon, magtulo ang akong mga luha. Apan bisan pa man ni Ana, wa gid ko misangpit sa kumaginikanan. Kay mauwaw ko nga to kanila ate. Busag ikaya ko ang tanan. Hangtod, usa kay gayon ni Ana ate. Malipayon nga may balita ka na ko si Marco. Nakasulod ko na siya og trabaho. Sa laktod, gikan ni adto. Nagkaanam o kaanindot ang among kahimtang.

ate makapalit na mesa mo mga kinahanglanon. Lamian nga pagkaon, gata sa bata o uban pa. Doon ay mga higayon nga, mangutana ko nga doon kaniya kung pwede ba kumubisita sa iyang kitrabahuan. Apan matod niya kanako at imanon ko na lang ang among anak. Sa sinugdanan, okay kaayong among pagpanag-uban ate. Apan sa pagpanglabay sa mga bulan o nahimong tuig. Matingala na lamang ko kay tagtungang gabiin naman siyang mapauli. O kung tawagan ko siya sa cellphone, kanunayin cannot be rich. Di malikayan nga, mabalaka kong ato kaniya. Apan mas labaw ate ang akong pagduda, nganong kanunay naman siyang gabiing mapauli. Sa laktod, usa kahigayon ni Ana, samtang miabot si Marco, kikumpronta ko siya ate. Nganong tagdugay na kaya siya makauli. Apan matod niya kanako, babae ang iyang amo. Usa ka drug pusher. Iya kong iprangkahan, nagkarelasyon ko na silang duha. Natay gayon na ate, wa ko makatingog. Sakit kay sa dughan. Ilabi na nga nagmabdos ko sa ikaduhan namang anak. Nakahila ko ate, gipangutana ko siya. Ngano mo kining klase sa panginabuhi ang iyang gisudlan? Ug ang labing sakit matud niya, aron kuno nga dili ko niya biyaan, magpakahilom na lang kuno ko. Total gihatag ba nako ang tanan? Wa ko makasabot sa kong kaugalingon ate. Mura ba gusto kong hunosan ang akong kinabuhi? Wa ko'y kalibutan nga samtang siya nagtrabaho, anaasa kakuyaw ang iyang kinabuhi o nagpalami pa uban sa iyang amo. Usahay, mahayan ko akong kaugalingon. Tingali nagabaan ko sa kong ginikanan. Sa tinuod lang, nakaingon ko sa kong kaugalingon, magmahay man ko apan wa na ko'y mahimo. Kundili dawato na lang ang kamatuuran. Ako ang mipili sa kong kapalaran ate. Bosa ako kining antuson. Human sa mong panaglalis ni Marco, wa na siya mipauli. Wa na tawag or text gikan kaniya. Pait ate. Kay dili lamang ako ang napiktuhan kung dili akip ang ako mga anak. Buntis pagod ko na tihigayuna. Gustuhon man ako nga magpatabang sa kong ginikanan apan dili na ako kaya ate. Ang akong katapusang istorya nga ito kanila. Nga bisag unsay mahitabo, dili og dili ko magpatabang nga ito kanila. Ang kunon ko nahimo kong mapahimatas on ate. Garbosa, bisan pa mag wa pa'y napatunayan sa kinabuhi. Og karon gikaon nako ang tanang istorya ate. Naging miserable. Ang akong kinabuhi uban kang Marco. Ang lalaki may hinungdan, nagitalikdan ako, ang akong pamilya, Ate R. Hangtod bilabay ang pipila ka mga adlaw. Wa na gid nabakita ka nako si Marco. May hinungdan nga napugos ko ate sa pagpanglabada aron lang mabuhi ang among anak. Nay mga higayon nga maglimpi kog balay para makakwarta lang. Walay adlaw nga dili ko mahilak. Maluoy ko sa kong kaugalingon. Sa kong sitwasyon, ug labaw sa tanan sa akong mga anak ate. Hangtod ipanganak na ako ang ikaduha nga anak. Ngawa si Marco sa kong kiliran. Nagpadayon ko sa pagpakabuhi ate na ningkamot nga mahatag ang mga panginahanglanon sa kong mga anak. Hangtod sa kay gayon ni Ana adunay nanuktok sa tungang gabi o bisangpit sa kong pangalan. Si Marco di ay. Ikuyawan ko pag-ayo ate kay midali siya pagsulod. Nahadlo kog unsay iyang buhaton. Apan natingala na lamang ko nga. Sukad sa iyang pag-abot, wa siya lakaw-lakaw. Hangtod bitugan siya nga rikan ako. Nakasala ko na siya ate. Ubos ko na siya sa puwersa sa droga.
naka-rape siya usa ka babae. Usa ka estudyante. Nahadlok ko na siya. Nakurat ko ate. Nanlimbawot ang akong balahibo. Wa ko magdahom nga moabot siya sa pagpang-rape. Mihilak siya sa kong atubangan. Nangayog tabang. Nangayog pasaylo. Hugmatod niya. Gusto na niyang magbago. Gikapoy na kuno siya sa iyang kinabuhi. Misa adya ka na ako nga magtarong na kuno siya para sa mga anak. Narealize ko na niya nga wa na makidimaoy ang kinabuhi sukad nga miuban siya siyang amo ate. Hati or manglayas ko na mi. Mintras nga wa pa kuno siya mapasakay o sumbong. Ati R, nahadlok ko. Nagduha-duha ko. Gusto na ko siyang tabangan. Gusto kong mabuang akong pamilya. Apan di ko sigurado kung kayahon ba nako nga makiguban kaniya. Nga tabunan ang iyang problema. Muuban ba ko ate? Magpalayo mi? Para hatagang higayon nga mabag-o siya? Unsabay angay kong piliun ate. Nga magmalinawon ko. Uban sa duhan ako ka mga anak. Nga wa siya'y labot. O kumpleto mi. Ug tabunan ang mga sayop niya na himo. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Sandy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudki ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Pwede di ka salamat ka ni mo, Cindy. Sa imo papadangat, imo suwa tampo. Ang problema na, Cindy, gusto sa iyang bana nga magbag-o na sa iyang kinabuhi. Gusto siya manglakaw sila para nga magsugod og bagong kinabuhi. Apan ang problema, nakapanglugo siya, no? Naka-rape siya usa ka estudyante. So, ang ngayon ba nga taga-ag chance ang sakatao nga nakasala? Or, what na chance? Kaya nakasala na siya. Of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Nasa na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjun Jun di Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Of course, ato karong unang pangutanong sa DJ Nova. Kung ikaw ang nasa sitwasyon sa atong letter sender nga sa Cindy, gusto kong pa ba nimo makauban ang imong kapikas nga gustong magbag-o siyang kinabuhi or no chance at all?
1: Ako, dili na ko ma. Musuggest ko kung Cindy nga dili na niya taga-ag chance.
0: Mm-hmm.
1: Kay para na ko, no, the day nga iyang gibiyaan si Cindy kay ni uban siya sa uban siya sa agalon kay giuna niya iyang bisyo, gipili niya iyang bisyo kaysa sa iyang pamilya. Muna to nga time nga wala na siya bana, no? Sakit, yes. Sakit kay iyang kaagi. Dili
0: and
1: lalim.
0: Grabe ha, giprangkahan siya nga. Uyab niya sa kong amo.
1: Oh, imagine?
0: Oh.
1: Ingana ka kuan nga on.
0: Oh, sakay na lang, di ka gusto nga biyaan ako, sakay na lang.
1: Oh, di ba? Ingana ka bagagnaon. So karon pa siya ni balik ang Cindy nga tungod kay nakasala man. Kay ug wala pa na nakasala, wa pa na nakapang-rape, makahuna-huna ka na siyag bag-o.
0: Mm-hmm.
1: And but para na ko mama, murag dili kay ko skeptical kay kuan ning mga do. Pwera na lang yun sa mga nagbag-o na.
0: Mm-hmm.
1: Pero para na ko, alam ko mga personal experience sa mga naibisyo nga
0: musaad
1: tao ba.
0: Musaad nga magbag-o.
1: Musaad magbag-o, pero sige mong taga-ag chance, pero what di ay
2: dili tanan ha, dili tanan.
1: Oh, dili tanan. Again, ako yung disclaimer na siya. Dili tanan, pero in my personal experience, lisod kaayo tuhuan ng mga tao nga nalulong sa bisyo.
0: Correct.
1: Lisod kay sila tuhuan nga mausab na sila, lisod kay tuhuan kay kanang bitong ikapila na nimo taga, especially kung imo nang gitagaag chance niya. Wala bitaw gyapon, gi take for granted ra gyapon. Kay again, realidad na magini sa mga tao nag nagbisyo kay kanang maumurag maalter ang ilahang kuan, ilang mga decision making ba, lahi ilang mga panguna. Na. So para nako ka murag ayaw na lang isugal ang imong kalinaw, Cindy. Kay mas malinaw ni mong kinabuhi nga dili ka makauban og tawo nga naay bisyo. Isa pa, kriminal naman na imong bana. Nya, kung imo siyang taga-ag chance nya imulayas mo, maapil na ka nga kuan nga murabag nakasala kay imo man siyang gitago. So para nako no, di mo siya taga-ag chance. Deserve niya nga pagbayran kung unsa ang iyang nabuhat nga sala. Kay imagine rape. Dili
0: yes.
1: Na dili na lalim nga kaso bugat kay nastrang bugat. So dili ayaw yun. Ayaw sugot nga, mahimo kang accessory sa iyang krimen nga nahimo. So, para na ako, no, mas may pa mo siyang i-report. Diliin mo siya kung anong taga-ag chance.
2: Looy po kayo. Grabe po ka na.
1: Nga, naluoy ba siya kang Cindy? Kato iyang gibyaan tungod sa iyang bisyog sa iyang amo? Wala siya naluoy. Imagine si Cindy, hayahayon ta siya kinabuhi sa iyang girikanan niya iyang gisakripisyo.
0: Gisakripisyo niya. Gipanindigan ganyan niya iyang pagka.
1: Yes.
0: Inahan, wag siya may...
1: Yes, wag siya nangay tabang sa iyang ginikanan.
0: Yes.
1: So, inga na ba nga naningka, despite sa iyang kaagi, sa iyang bana, ni tindog siya sa iyang kogalingon to the point nga, naglabada na lang siya, kaya para mabuhi ang anak. Kana palandaan, no, kanang... muna na iyahang kusog ba nga dili na niya dawato niya ba na kay kaya man niya nga siya lang kaysa naman nga
0: usa pa bisag sakit pero nakaya niya.
1: Yes, sakit pero kaya oy kaya kanunay labi na nga kuan no, imagine mo na hitabo ng tanan mam nga gaburo si Cindy na pa siya bata nga gamay nga na ba na dili lalim ang iyang kaagi so para nako mag-suffer siya balik kung iyan dawato ng ihang bana. Kay wala pa na'y sure nga mag-usab yun. Kay lagi, para nako.
0: Napiki lang
1: na siya. Kay nakasala man. Munang gusto siya nga mang kakitag-kampi nga. Mataguan siya. So, ay yun to, Ana Cindy. Ay yun patunto kay Ginoo ko. Ikaw rin gahatag sa mong kaugalingon o problema na yun noon.
0: Na wrong choice na ganit sa daan.
1: True.
0: Yun na pong tinuduon karon. Okay, dirita sa pika side. Of course, Kap Junjun, ang imong opinion.
2: Yes. No? Una, Cindy, kasabaan tagid ka.
0: Mm-hmm.
2: Kay, ang pagkagahi, lagi ulo ani mga batanon ba?
0: Amo pila. Di naman guna malikayan.
1: Mura kita matanan niya agi pagkagahi ulo.
2: Mayo imong pagkabuhi sa imong ginikanan, niya nagpadala-dala ka.
0: Di na naman na. Musagot ang sadili. Yan ang mga consequence ba?
1: Yes.
0: Sa iyahang desisyon. Actually, tungod sa iyang kaulaw o sa iyang pagpanganti nga di siya babalik. Wagid siya ni sangpit bisag nagpait siya.
2: Gahig ulo gigas hindi day.
0: Gani. Mabitaw, imagine nanganak siya nga wala iyahang bana kay tuwa sa laing babae o nya napa siya anak daan ha. Unya wa siya panginabuhi pero gikaya niya.
1: Yes. Nanindigan siya sa iyang desisyon.
2: Gahig ulo mo.
0: Nagabaan ganyan.
2: Listen siya. Learn ni sa mga bataon nga gapaminaw karon.
0: Correct.
1: Correct
0: yun.
2: Ay mo kabalaka ka nang uli gid mo sa inyong ginikanan. Ingnan ninyo nga nanay yung ginan siya pa, ma. Bit-bit na ako. Ako rin na kabalokin sa'yo, amahan, anay, pero ang amahan, wak kabalokin sa'yo.
0: Ah, di ay. Patay, wak kabalok amahan nga siya, amahan.
2: Cindy, ang akong advice ni mo,
0: mm-hmm.
2: bana manggun ni mo na.
0: Mm-hmm.
2: Ang akong pangutana manggun, kung dili ni mo sa unungan karon, kinsa man.
0: Agoy.
1: Wow.
0: Bana, ba yun ana ha? Kung dili karon ka sa paman.
2: Oh. Kuan manggun, kining, ang pangutana na ko ba, kinsa lugar nga lalaki sa kalibutan karon, nga makaingon ka nga wa gyud sala.
0: Mhm.
2: Tanan nga.
0: Oh, pero depende siguro sa salakap.
1: Imagine rape, masugot lugar ka dawat naka-rape.
2: Klaro naman kayo gud nga nagsaad na imong bana nga magpag-una. Pila
1: ra saad, dali ra magsaad ang iya nangita. Nangita lang gid siya tawo nga muluwas niya nga kay nakasala man aron makatakas siya.
2: Listen po, kinsa ang pagitaon. Alang-alang mangita sa glain. Dugang na po sa iyang kaso sa imuha.
1: Sa panahon nga okay kay siya, iyang gibiyaan si Cindy. Karon nga nagkabikil na siya, ni balik. Mugi na mga bana no nga mga labadulo.
2: Muna'y kapoy lagi kay Lisod, Lisod Sabton ba? Katong imong, katong imong bana, ni ato to dito, ni sugal to ato nga panginabuhi. Bisag kabalo sa nga, sakit siya yung dughan.
1: Kaha.
2: Sakit kayo siya yung dugan. Sakit para lang mag-provide niya ang imong...
0: Sakit pa niyo ba sa amo? Ang dati yung niyang trabaho is habal-habal.
1: Habal-habal driver.
0: Yung nga panginabuhi.
1: Yes.
2: Oh, ulanan, initan.
1: Oh, pero at least dili illegal. Kaysa naman nga mang illegal
0: siya. Dito siya sa diretso kwarta.
2: Maka-istorya lang mo, Ana. Kaya dili mong kamuang gabal-habal.
0: Kaya yun.
2: Gikapoy na po to ang imong bana, Cindy, o gabal-habal.
0: Okay, na ganyan. Lindong nga panginabuhi.
3: But it could be argued that this isn't exactly...
2: Nangitag pamaagi ang bana ni Cindy nga makakita, makahatag, maprovide ang panginahanglan ni Cindy.
1: Okay, kadaghan pa kayo pwedeng pangitaag paagi nga mga kwarta. Ayaw lang yun ang illegal. Kaya muna, mga easy money, gani muna, dali rang karma, tanawa, naon sa Sharon.
2: Maumang gani na nga, dili mong perfecto ang tao. Nasipiat lang siya ba? Nakuha sa tagay chance, kaya nasipiat lang ang tao.
1: Sa maski lugar tong pagpang-rape niya, nasipiat, dili, uy, sayod siya nga...
2: Wala man po takabalog yun, tinood niya rape, gito yun, kaya wala man
0: sa influensya sa droga. That's why possible kay ganong musulti siya nga naka-rape siya kung wa na niya gibuhat. Siya mismo kabaw siya.
2: Remember so speak pa baya siya. Wa pa gid siya na.
1: Siya ang kagalingan ka
2: sa pasabot. Ni
1: angkon siya pasabot iya siya.
2: Pasige garit-garit.
1: May confession, nag-confess na siya.
2: Pasige garit-garit pud sa atong bayhana pad nga. Kabalo ba ka sa panahon karon kini mga bayi pud nga.
0: Pero sa tinood lang, ni-confess manggod siya.
1: Confess siya.
0: Ni-confess
1: so,
0: siya
1: nga. So, iyagin ang nabuhat.
0: Oo nga, iyang nabuhat na ka-under siya sa
2: influensya. Dala lang lagi sa ka-influensya to, mo ganit magbagong tao. Nagangko naman, naman na.
1: So, sakto ba nga imong taguan, lugar, ang imong bana, tungkol tingin na siya nga gusto siya magbago?
2: Dili taguan.
1: Kung gusto siya magbago, dato siya prisuhan, mamalandong.
2: Pero tingin mo uya sa tao.
0: Dili, oy.
2: Dili taguan, unungan. Ipakita ni mo imong love karon.
1: Muna imong paghigugma sa bana cap nga, o nakasala siya, dato siya magkuan, mamalandong sa prisuhan, dato siya magkuan siyang kaugalingon ba?
2: Muna saktong love. Luya po da, ano, oy. Saan niyo pagdulog, anak, duwa?
1: Naamay visitation
2: ka. Sila ba na ipapriso ko ni mo?
1: Oh, dapat lang nang rape ka.
2: Ang labunungi ko. Pagkubanta, manglakaw sa ta.
1: Kaya hay, wak magiging siya ni unong kang Cindy, nga nagkalisod si Cindy, yan higaan.
2: Nasayop gani ang tao.
1: Ama, na, dili pwede. Kaya nasayop man siya, mo surrender siya kung asa siya dapat mo
2: imagine,
1: surrender.
2: Imagine, ipasurrender mo, looy kayo.
1: Dili kay yahang damayon si Cindy, makasalahin nun api si Cindy, kaya ang taguan ng kriminal. Kriminal lamang yun na siya.
2: Sisalaan nga, ni unong ramang kasi ibang bana.
1: Sala na oy kay sayod man ka makasasala imong bana so ngano man nga imo mang ano maglayas-layas man mo
2: ni angko na gani nagpromise na gani nga magbag-o
1: aya ra lagi siya makaingon nga tinud anay ang pagbag-o ka kung nakagawa sa sagikan prisuhan kana anon mutuo ko
2: Cindy ang pagbahay
0: nasa unahan
2: wasa
0: ulahi
2: karon kung di ipapriso nimo ni imong bana sumala sa advice imo ha ang uban diha nga imbis nga unungan nimo ipapriso noon nimo Imagine.
0: Listen, pagod mo hatag, huwag siya sa tao nga grabe ang sala.
1: Yes, like, sobra na.
0: Right man, good.
1: Lalom kay yan sala.
0: Kung nangabit lang, basi pwede pa mapasaylo. Na magbag-o na ko, din na nako na usbon, gusto ko tayo kinaboy. Pero this time lahi eh.
1: Mas maayo gid gani nga mapriso siya or kung baka ha,
2: wala may problema Mariha, ba dapat siya pero ipakita sa karon ang imong love sa imong bana.
0: Double ang kuan, double ang result kung mapapriso niya, mariha pa at the same time. Kaya di no, naman diba? Makagamit.
1: Wala niyong pagtabang sa imong bana.
2: Wala ninyo na imagine ang mapriso ang tao nga dili kagawas, dili gawas.
1: Pero deserve niya. Deserve.
2: Nga ang gibuhat niya nga nung naingana sa tungod sa imuha sindi. Ang gusto lang sa imong bana nga matagaan ka sa kahabugaya.
1: Dagan mo sa kusi mo ani ron cup.
2: Dili, oy, praktikal mo kung naghihimo sa iyang bana. Gon,
1: oy, ginoo ko.
2: Para sa iyang pamilya. Galing na sipyat lang, nadakpan lang. Kung wala nadakpan na, wala nang problema.
1: Maona.
0: Adi ay.
2: Ako po yun ba, sabton po na to. Taga na itong gamay nga porsyon. Nga sabton na to ang bana ni Cindy.
1: Mugini, okay. Mugini pa it.
0: Granting, atong sabton. Sige, tagaan siya chance nga magbag-o. Igno ni Cindy, sige, tagaan tayo chance nga magbag-o. Pero servisyuhi sa ang imong
2: servisyuhi ko. Yes.
1: Uy,
2: ah, isa.
0: Servisyuhi sa ang imong sala nga yes. Nahimo. Surrender sa.
2: Ay, papriso mo noong ko nimo. Oh. Noong sa naman tao ni.
0: Amo ni saktong gugma.
1: Muna.
2: Si gugma. Oh, gugma nang ipapriso ko nimo. Niya, mangita kaglayan to ako sa prisuhay. Kaya hay ba nimo? Uba sa tadua. Ato tag mga lagyong lugar. Basi gwa pa na kailan ako.
1: Okay. Ay,
2: itresure na to atong time nga kitara.
0: Dayon.
2: Ayun, happy ta doa magsige.
0: Ayun, ayaw mo surrender.
2: Di ko badakpan, di. Pero di na badakpan, di yahay.
1: Hala.
0: Ko badakpan?
2: Di, ay sa na dayon to nga. Buy, ano niya, elite yun na. Doa-doawo na niya rito. Pero what if kung di badakpan?
1: Kabuang.
2: I-consider na, Cindy.
1: Di daghan, deserve, mga rapists deserve yun mapriso o makabayad sila mga salaka. So, dili yun pwede nga patakaso na.
0: Ang buti mo ipasabot, nga di sa niya i-surrender, mag-uban sa sila.
2: Uban sa sila.
0: Kung masakpan, bahala na ka.
2: Bahala na. I-treasure sa inyong pagkwan.
0: Murag yapon istorya ha.
2: Inyong mga moments ba? Himo sa mga moments ba? Moments hindi.
0: Moment. Para doon ay rason nga muhila siya usap yung madakpan na.
1: Ang kuyaw, ano yung mag-moments lang ka, paburos na po, mamiyaan na po siya.
2: Di, uli na dahil sa iyong kinikanan.
0: Kadaghan.
2: Ay, muna ako ha, kasakit nila akong dugan sa yunan ka na. Ikaw Cindy, pinangga kasi mo kinikanan, hayahay mo pang aboy. Puro tungod sa garbo, kini mga bata noong ipang isos.
1: Daghani nga ni Kirunga. Ako, kamne, angko na magiging kunay, agi kong labad sa ulong. Nung wala ginaminos, kinikanan. Pero gibayran naman.
2: Maudi ay!
1: Gibayran na ako.
2: Maudi ay!
1: Gibayran na ako ang consequences ba na human na din. Iuli na ko sa kong kinikanan.
2: Maudi ay!
1: Pero diha manguta, kanang ang mga experience cap, diha manguta makagain o mga kuan ba, mga saktong kuan na mga desisyon dayon humantangan
2: gahi day kay kagulo
1: dili ra pod kaayo
0: stand by ba ta man lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong BP mo kaka de ko gusto nga maghintin ko kay mga para sa ibla nga gapaliton sa butika kay nadlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nga ayo sila kay high blood sila so akong gi prayer nang sa kapson og new aid akong gitari so muna kini ang ginintin og dagan kay salamat lang at si Aileen sa iyang plada so si Dina Villanosa, Agoyo Kudri sa Pulok 2, Yes, Poblasin, Kidawi, Bukidnon.
5: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan. Giyawan, hawak mo ang
5: Naga problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
9: About po sa Cervicare, may dismenoryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way, kaluhoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
5: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pan syempre ato sa timbayon ng ato mga sukinti paminaw labi na sa Facebook and YouTube viewers from Alin Jen Kudamos. Pa-shoutout ato Arlene from Velox Pangantukan, Perming Naminaw diri kay mga adik sa drama ang mga gas mandere.
1: Hi from Nicanor, lastimo sa mayong hapon di ate Arlene, di Genova o Cap June. Greetings kikan na mong mga taga-barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Permimi, nagasubaybay ninyo.
0: Hi to Brainheart Monteverde. Mayong hapon ate Arlene, watching from Catalunan, Pequeño Davao City.
1: Maayong hapon, hiya kaninyo ate Arlene, watching from Kidapawan City. Makapakpak yun ko sa mga bulawanong tambag ng Idol Cap June from Ramil Ocon.
2: Di kita na.
0: Ate Arlene from Ningning, watching from Baga, Sambuanga, Sibugay.
1: Hello, Ma'am Arlene. Ako si Rosita Tabanao, senior citizen ako. Pero kung makapaminaw ko sa inyong programa mo, bata man po akong paminaw. Madumduman ako ang akong kabataon o ang mga malipayon nga higayon sa una. Panayin lang mo sa paghataw o kalipay sa tanan.
0: From Rosemary Tania, makalingaw gid mo tambag si Cap June. Imagine nga, dito niya ipada ko pag moments sa mo.
1: Naangubaray, napakpak, nagpakpak sa kalagot na itong Cap.
2: Di, mga silusan man ang gusto ipadakot na yun.
1: Anyway, from Aida Maravillas, watching from Isabela City, Basilan. Lahi rajod ba sa tingog ni Ate Arlene ang madungog sa kaadtuhon? Relax kayo, ipaminaw.
0: Thank you. From Marjing Rica Plaza, Carbohosa. Hi, Ate Arlene. Shout out diri sa Barili, Cebu, and God bless.
1: Shout out po sa mga taga-barangay Buhangin, Davao City. Seryoso kayo ang ako mga kauban diri sa balay nagtanaw sa inyong live karon. From Alvin John Amora.
0: Shout out to Rosa Rosal, watching from Imus, Cavite.
1: From Christopher Legaspi. Hayag kaayo akong hapon basta makadungog ko sa mga words of wisdom ni Cap June, watching from Tacurong City.
0: Ayan. From RJ Malinaw, shout out ko diri sa Barangay Nuwebe, Malaybalay.
1: Shout out to Kayla Abes Mandamiento, watching from Medina, Misamis Oriental.
0: From Tomas de los Santos, good afternoon Ate Arlene, watching all the way from Metro Colambasinong, Smile Sarala.
1: From Rosalie Dumangcas, good afternoon Ate Arlene. Shout out sa akong anak kasi RJ, watching all the way from Calamba, Misamis Occidental.
0: From Evelyn Mangubat, hello Ate Arlene, watching here from Nabunturan, Compostela Valley. Lahira Jude, kamutambag. Ma-feel gid na mo ang genuine. Ang ka-genuine. Ayan, God bless you more. Thank you. And hi to Marilyn Ibanez from Tanhay City, Negros Oriental. Medyo bangka magugog kantas birthday dudong mo na akong tingog mo rag naunsa na ni anyway. Yes, for final day jobs para kang sendi sa atong letter sender, ilit go yang bana ipapriso or yes.
1: Ah, sa ako pang giyon ko ganina Cindy. Ayaw yung sugot sa gusto may tabo si Mumba na karon nga mo hawa mo, mutakas mo kay lagi nagsaad siya nga magbago na siya. Para na ako Cindy no, okay ron tato o wala siya nakarape. Siguro pwede ni mo siyang dawaton tagaag chance nga mag-usap. Pero kanimang good nga nakabuhat siya krimen, di pwede nga imo lang siyang itago. No? Kay kanabang murag nidango para na siya ni mong kay tingali wala siya laing kaatuan, wala siya laing ka pangayuan o tabang kundi ikaw lang na sa iyang nahuna.
2: Kaya siya man ang asawa. Alang-alang mo dapat silingan.
1: Kaya haralagay mo uli sa asawa o nagka-problema na labon ha. Happy-happy pa, tuas ka bit, tuas sa bisyo. Oh. No, karon nga nakasala na asawa na'y madumduman. Muna'y timan ni Cindy. Lagot ako ka pa. Pero bitaw, diligid angay nga imo siyang dawaton, no? Kaya para na ako ang tinuod nga pag kanabitang sige to pagmahay at tinuod yes. nga kanabitang kung sincere gid siya sa iyang gusto nga magbag-o siya nga he wants to be a better person yes. kinahanglan iya sa iyong pagbayran kung unsa mang sala nga iyang nabuhat yes. kay kung moingon ta nga imo ra siyang dawaton niya mutakas mo mura bag unfair kay sa iyang nabiktima rape dili na siya basta-basta nga kon krimen nga iyang nabuhat no kay na siya naguba nga usa ka batan-on ba nga inosente nga iyang gi pagsamantalahan so para nako kung concern gid ka sa iya ha kung naagid kay kanang kung katagan nimo siya chance nga mag-usab i-surrender sa agin nimo siya kay rondato siya sa kanang prisuhan mamalandong sa iyang mga sala nga nabuhat no tingali na pa siya pag-asa kay if na siya sa sulod again sa gingon pa ni ma'am kanina makabayad siya sa iya mga sala isa pa ma-rehab siya kay di naman siya kagamit
0: yes.
1: kay kani bitong mga taong grabe na ka kuan lulong sa bisyo miskan pag wa na kwarta makakita nagpaagi para makabisyo lang
0: correct.
1: So kung nara mo sa gawas maatola mo sa laing lugar basi mangita na naglaing connection dato mura gyapon ang iyang cycle ba so mas para nako mas dako siya chance nga mag-usab kung mapriso siya
0: okay.
1: sa mura na imong ko ano pa dili lang mo guna para sa imo hindi para sa imo safety ba para safety sa imong anak imagine yes. naka-rape siya so pwede po na niya mabuhat sa imong anak wa takabalon sa dagan siyang hunahuna so para nako para sa imong safety para sa safety sa imong mga anak ayo gyud og sugot nga mauban ninyo siya sa karon no tingali puhon-puhon if iyang mabayaran ang iyang mga sala kana that's the time nga pwede nimo siyang hatagan og chance nga mauban ninyo kay base hindi ay no
0: yes.
1: Di man tay ingon nga di nagina sila magbag-o nagya po chance pero dili gyud nato basta-basta nga tuan dayon kay kaniyang mga kani para nako kani mga tao nga nasa bisyo ma'am tuod man na sila will nga gusto sila mag-usap pero tungod
0: kay nasa huna
1: oh nasa huna ra ba na addict na sila so dili basta-basta na sila mga relapse dagan nga relapse ang moagi sa ilaha before gyud na nila ma-achieve so ayaw sa karon so okay. siguro puhon ato siyang tagag chance sa kanuna kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Amaring ng Bayan
0: it's your turn Cap Jun
2: yes before ko mo advise imo sindi shout out kang Virgil na akong classmate na si ate met ang imong migaman gipadala na nako kang Kuya Victor. Pero iging nang ko niya nga dili talaga kay inform kay murag napasay gamitan pero isa ka kumkum to met.
1: Grabe sa.
2: Claim nang ko siya. Kini akong classmate ate tirador ng mga kuan siya.
0: Kolehiyala. Ayos na that's strong.
2: Sa panahon mo katong kabi-kabi pa.
0: Sa panahon ninyo.
2: Pero
0: karon buutan na.
2: Pero karon retired na ni po.
0: Okay. Abi na kog karon sa una pa ni sa una. Okay.
2: Mayro pud mo tago og sikreto sa iyang asawa. No?
0: Sa mukay. Anyway.
2: Tuwa na amigaman kang Kuya Victor. Katong taga-Vlogs para sa gingnan ko sa taga-Vlogs ate, nakasuroy mo kanin pangantukan. Ingon sila nga, Kuya Cap, kung nai driver is sweet lover, kami nga mga gasman, ang among uyab, permanente full tank.
1: Hala, sana all.
0: Yeah, ano, kung ang driver, sweet lover, ang mga gasman, kanunay yung full tank.
2: Kanunay full tank ang ilang uyab. Di ba? Di ginawa bahay yung mga gasman ang inyong mauyab girls. Sindi dapat.
0: Alupigo ng engineer ng gasman.
2: Alayo kayo. Oh, bitaw to si... Ay, dilisad na. Kailisod kayo. Kining...
0: Di na mo katawa sa
2: dalawa. Kini po si Dodoy gani. Sos, pastingan.
0: Damay na po
2: si Dodoy. Abi ninyo girls, kung... Akong advice sa mga girls, ha? Kung gusto ninyo mabisto inyong mga partner sa kinabuhi, diri mo pa advice ako, ha?
0: Hindi ay?
2: Oo. Ang akong advice sa mga girls karong adlawa, para dili mo masakitan, kadadpan lang, ayo lang magtataw sa cellphone. Ayaw ninyo kubi ang cellphone sa inyong bana.
0: Para walay away.
2: Para walay away. Mawag na yung basic.
1: Basic role.
0: Dili tanaw ng cellphone sa bana. Paraway away.
2: Yeah. Ayaw ko gilabot. Ang
0: gwapo nga tambang.
2: Manapuyab. Ayaw ko gilabot. Ayaw ko atempo gilabot sa cellphone.
0: Pag kanindot nga tambang. Gusto ko ang tambang.
2: Kay once mag-go dilabtaan ni mo ati, di na magsugod ang... Kay privacy mo.
0: Huwag niya mabasahan ni mo. Nga ano bitong gihilabtaan, ana dayo.
2: Privacy. Sindi, para na ako, kanang naanamang ko taana. Ang ko nataana nga nakasala ang ibong bana, nasipyat, napariwara. Pero atong subayon kun sa hinungdan.
0: Okay.
2: Ang lalaki manggod usahay, gusto ihatag ang tanang Panginang lanon sa iyong kapikas.
0: Okay.
2: Man gani, naisigutan ni mo nga, luoy ka ibong bana, habal-habal driver, kadang ang mga babae manggod usahay ate, wala kasabot kung sa unsa kahago ning Panginoon. Ang bana manggod usahay ang ginikanan labi na ning lalaki. Mm-hmm. Bisag gikapoy na dili makaingon niya kapoy nako. Mhm. Magilumilom lang agwanta mm-hmm. lang gyud. Nangita rag paagi imong bana nga mahamugaway inyong pagabuhi.
0: Ganun so nakatilaw siya kahamugaway.
2: Nakatilaw po.
1: Pero sa illegal nga paagi.
0: Sa illegal nga paagi.
1: Kisa may tarong nauna nga kanang amahan magpakaon gikan sa illegal nga paagi.
0: Dili na pud mao.
2: No. Kadang ang tawo manggod kanang dili mo gita parepa kung nauna. Nagtuo po na ibang bana sindi nga sakto to yung gihimo.
0: Pero siya ang napariwara.
2: Siya lang napariwara. Mao na nga, nangayo sa dispensa, niya nga, subala sa ibang istorya, nga mag-uban mo, magbago siya. Nga nung dili mo ni mo tagaang panahon, nga magbago imong bana, huwag tagaang chance mo para ma-prove niya nga palangga kayo ka sa ibang bana sindi. Tagay panahon.
1: Naka-rape na nga ni.
2: Nagbago na gani.
0: So,
2: ang akong punto is, kung dili ni mo tagag chance, dili ni mo ubanan.
0: So tabunan yung sayop.
2: Dili ni mo ma-probe, o dili po ma-probe sa imong bana sa imuha, nga nagbago na siya. Kadang ipapriso mong gundi mo imong bana, perting looya, na si Kuya Virgil dito.
0: So, si Virgil. Kisa na si Virgil.
2: Wardi na sa kwan.
0: Okay.
2: Looy kayo dito. Looy.
0: Anyway, usay mo di pasabot dili ipapriso. Oh,
1: trabunan.
2: Ubanan sa niya ati ang bana. Mm. Maglakaw sila sa layong lugar. Kay basig dili dahil mas badakpan.
1: Nah. Mo lagi, tabunan lugar yan. Sa kalimta na lang lugar. Ibaon na lang sa limot.
2: Ang ako mga good point krimin- is kinsa man mo unong si imong bana karon. Alang-alang ang imong silingan iyang atoon.
0: Pero kung doon na ni warrant,
2: ako badakpan na diya diya. Listen po nga magdupa-dupag ka diya. Ang imo diya nga samtang dili sa badakpan.
0: Samtang di pa
2: badakpan. Samtang di badakpan. Unungi sa imong bana taon kay Lord. Imo lang
0: isabutan imong problema.
2: Nga nung sabot ng problema ate nga. Ubanan gani niya. Uban mo.
1: Rapist nga niya. Napa sa mga anak. Eh, ginawa ko.
2: Mag-enjoy mong duha.
0: Matumagan may lang anak.
1: Bako.
2: Yung sabi purpose anak. Kaya magtiayon man.
1: Na.
2: Dapat, eh, namoy mga happy moments. Kay madakpan gid ang tao.
0: Unya ko mag-away isumbong din sa pulis na rapist na dili.
2: dili naman guna kaniya awayon kay mahadlok mo na sa isumbong nimo. Iya ka kampiyon. Diya nimo ma-feel ang love gid sa imong bana.
1: Kay ma wow lang.
0: Kanang, pero remember wala gay krimen nga magpabiling tinaguan.
2: Mo gani nga enjoy sa ninyo sindi kay lapit nang panahon gamay na lang panahon na imong bana.
0: Madakpan na siya.
2: Madakpan na niya. Ikaw no may tog ano na mo ipapriso, ikundinar ka sa imong bana.
1: Wow! Siya pa'y magkundinar! Sometimes siya'y namiya!
2: Imagine na, kamo hindi mo maluoy sa tao. Maluoy na ba kayo ng tao? Kulkot niya kong baon.
1: Mo ginipait nga realidad, mamba. Kay kung ka nang ang imagine mga lalaki, gani, grabe mo diman o pagpasailo, grabe mo diman o ka nang dapat sabton sila. Mm. But kani mga kita mga babae, maraglisod para sa ilahang amuhatag o ka nang pagpasailo o pagsabot.
0: Correct.
1: Ngano man ha? Ngano man ginakap?
2: Kaya lisod man kayo kumanguyap. Magdiman pa mag-flower, diman pa mag-cake, diman pa mag-sukulit.
1: Wala.
2: Wala nyo na na-imagine kung sa
0: kalisod. Mr. Justice Engineer, time na daw.
2: Mayroon naman magdiman o panguyaban mo.
1: Dapat
2: niya,
1: lang. Dapat
2: sana
1: lang.
2: Sana naman yun kining mga babae, maglago, tigpun mo.
0: Okay, what's up?
2: Hindi na kumundang. Sa gihapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
12: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
13: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
15: Isa ko sa Nans user, ang gamit ko Nans Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang Nans Coffee ang mong gamiton. Christmas niyo, dres sa Kapang, Libungan, North Cotabato.
14: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
17: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
16: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
14: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Salamat ka limo, DJ Nova. And, thank you so much, Cap June. Thank you, Cindy. Sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tuluman noon sa Sensorly Ate Arlene. Well, alam ka na ako, Cindy. Ayan na papakig-uban. Palayo na. Madamay pa imong pamilya, madamay pa imong kaugalingon. Tama na nga, wa na siya magpakita sa imong kinabuhi. Tama na nga nag-antos ka sa iyang gihimo. Wa man taga-ingon nga, wa na it's chance nga mausab imo ang kapikas. Pero this time, dili lang imong bana imong hunahunaon. Akip imong mga anak. At pasabot, pasagdi sa siya nga iyahang nga bayaran ang iyahang mga sayop nga nahimo, isecure ang imong mga anak para nga dili masamok ang ilahang nga kinabuhi. Padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagbuhi sa imong mga anak sa imong kaugalingong paningkamot, o nga para kanako, mas maayong pagabayran una sa imuhang kapikas ang iyang sala nga nahimo kaysa imong tabunan. Di ba kaya sa konsensya ang pagtabon sa sayop nga iyang gihimo? Ilabi na nga di basta-basta nga krimen ang iyang nahimo, Cindy. Again, thank you very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas na itong Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Musunod gilayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
18: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
16: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
19: Ning Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo kuan gyud sa proven and tested gyud namo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
16: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
14: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
20: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
14: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na
3: abti ka pa.
21: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
22: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
23: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Education Program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Og alang sa inyo mapangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Asbo na ko, 0917-159-5812. Ati Arian Doc Jan, maying hapon, di-atake ko gahapon sa akong high blood o grabe tabang sa ako sa mga silingan. Karon grabe kapuy-puy ako mga bukton o mga kamot. Dili halos makabati apil ako ang mga tuhod niya. Luya, unsa ako maing imnon para maulian ang akong gibati o bubalik na akong kusog. Bibing ni diri sa impasugong. Actually, Doc, para mga inani, ako i-recommend, maatugis sila sa doktor, katagaan silang maintenance para sa high blood.
1: Yes, Ati Arian. Oh, okay. So, isa po na siya noon na mga immediate action na to. After...
0: Remember, yes, remember ha, daghan kayo ang mga na high blood nga tungod kay wa sila ga-maintain og tarong sa ilang tambal nangamala hinoon. Pero kaning everyday kagainom sa imong maintenance okay ra gid na buhi pa hangtod karon. So akong point ko doon gihatag sa doktor nga mga maintenance para sa inyo ha. Well, i-take na ninyo kay again usbo nako. The moment ka mag-maintain mo kung taas inyo hang blood pressure, i-continue na ayan na ninyo iputol-putol. Kay importante kay kana, and of course dakong tabang atong NANS and UAID para sa kay heart magid na siya og sa kuan sa ato ang kidney.
1: Yes,
0: dakong kay siyag tabang para nga ma-minimize og mobalik sa normal. But again, kung dunay gihatag na ang doktor, mas maayo nga dili gid niyo ignore.
1: Yes, Ate Arlene. So din ato ikadinay mga kanans no sa sa datos sa Pilipinas man or sa tibuok kalibutan. Ang problema sa kasing-kasing is usagid siya sa number one sa mortality rate o sa mga morbidity rate. If you see morbidity rate mga kanans, hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tao. Mortality rate hinungdan sa pagkamatay

0: na pwede magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing. Doon sa subjective cues, mga kanans, no? Moto naman, makitaan din nato yung mga iyang BP, makitaan sa iyang mga laboratory na naay mga pag-increase na gyud siya. Kung kalit ni atake ang imuhang kasing-kasing or nagkaroon ng mga cardiac arrest, so ang immediate action nato, mga kanans, no, kung conscious pa yung tao, kumbaga matapos siya ba, ipapahulay siya.
1: Napailimuot.
0: O, napas si alimuot, mga kanans, no, ipapahulay siya. Then iparelax, i-encourage sa iya yung inhale, exhale, kay para mo kalma. Okay? And then, kung pwede, paim na din siya og maligamgam na tubig, mga kanans. Okay? Paim na siya maligamgam na tubig. And then, kung magsigi pagitsakit ang iyahang dughan, kung naay sili, ipapaak siya og sili, mga kanans. So, makapaluwar na siya. And then, kung naasay tambal sa high blood, ipaim na sa dayon, mga kanans. Kung anaasay, ano daan, ginabalon-balon, kumbaga ba. And then, kung wala, pwede po dayon 2 capsules sa Nance Herba capsule. So, right away. And then, if available na yung vehicle, so pwede na dayon mo mag-proceed dayon na magpa general check-up na dayon, mga kanans, kay para masuta gyud kung unsa gyud yung mga root cause, mga kanans. Then common po dayon na mabatsyagan dayon sa mga pasyente, no, Duk. After bitog yun na pag-atake na ako, Duk, Luya, yun kayo ako ang lawas na siya. Okay, ngano ni Luya imong lawas? So na-tendency ni taas ang cholesterol, ang triglycerides, uric acid ba, or yung sugar. Muna siya, pag naan mo sa hospital, i-run dayon ni siya yung mga examination sa imuha. Ipakuha dayon na siya, ipalaboratory dayon na siya. Kaya ang epekto mangod ato, mga kanans, when that time na nilapot ang imuang dugo, ang imong pressure sa kasing-kasing, nikusog. Kusog yung pressure ba? Take note, biya, sticky biya kay imuang dugo. Din taas imong cholesterol, uric acid ba, or sugar. Muna siya, magasgas ang lining sa ato ang mga kaugatan, sa ato mga kamot, sa ato mga tiil, kung sa ato ang kasing-kasing ba, o sa ato ang brain, mga kanans. Kung sa ato ang brain, magasgas siya. So, na tendency na pwede magka-stroke ang usa ka pasyente. Doon sa iyang mga kamot, umatiil mo na siya, puy-puy, hawoy kaayo ang iyang mga kalawasan. Kay tungod, nagkaroon ng mga inflammation ng hubag ang mga kaugatan sa iyang lawas. Muno siya na bugat, hawoy ang iyang paminaw sa iyang panglawas. So, unsa ba ang angay pagabuhaton? Of course, kung asay mga maintenance, i-continue to siya yung mga maintenance. In terms na po, sa iyang mga herbal na angay niya pag-imnon, nindot ang Nance Herba capsule and then UID Herba capsule. Makatabang ni siya to lower down sa imong cholesterol, sa imong uric, o sa imong sugar. At the same time, ang UID Herba capsule makaprevent siya para dili manghubag ang ato ang mga kaugatan. Din maproteksyonan ang ato ang liver o ang ato ang kidney. Kay kaibalo ko, mga kanans, after bitaw niyo na ma-hospital, na grabe, kadaghan yun kayo ng mga medication, mga tambal na ipainom sa inyo. Muna talag sa medyo bantayanan po ang imuang liver o kidney. So, pinaagi sa pag-inom sa Nance Herba capsule o UID, maproteksyon na nato ang imuang kidney, ang imuang liver o ang imuang mga kaugatan. Kay para mas dali mo balik ang imuang kalagsik sa imuang panglawas. So, pwede nimo isabay ang Nance Herba capsule 3 times a day, din UID, 3 times a day ang pag-inom.
1: Dok, unsay kalainan sa arrhythmia o kanabang cardiomyopathy? Unsa man siya?
0: Okay, mga kanans.
1: Cardiomyopathy.
0: Okay, kung arrhythmia, mangod, mga kanans, irregular na siya yung heartbeat.
1: Dili normal, abnormal.
0: Dili siya normal ang iyang heartbeat. So, kumbaga yung arrhythmia, parang gaano siya, baka nang paspas siya.
1: Subot ipasabot, doon na ba
0: yung mga... Kumbaga mo, di ba kamantay mo, Ate Arlene, ka nang gapalpitate? Kana sa early signs na nagkakaroon ka ng arrhythmia. So, yung cardiomyopathy, kumbaga ka na siya, resulta na siya sa kakulangan sa oxygen sa imuhang cardiac cells. Pwede barado ang imuhang mga kaugatan.
1: Okay.
0: So, mo na siya, kung mapasagdan, pwede ka magkaroon ng MI or myocardial infarction or myocardial ischemia. Or kanang mag-itom na ba yung party sa imuhang kasing-kasing.
1: So, managlahi pero puro siya sa heart.
0: Yes, puro siya sa heart. Then ang...
1: Nagandiyan pa lang kuan sa heart, no? Kay kanang... Na-mention mo, arrhythmia, no, abnormal ang heartbeat. Unya, kana pong cardiomyopathy, mao na siya ang kanang, unsa na kula oxygen.
0: O, sa iyong cardiac muscles na mismo.
1: Unya, kanipong giingon nila nga kana bang kula ang potassium o taas ang potassium, unsa na siya, ama po na mabilong.
0: Okay, kana siya, mga kanans, no, mo na yung tawag na to, either kung taas ang iyang potassium, hyperkalemia,

0: kung nubo na po ang iyang potassium is hypokalemia na po na siya.
1: Ah, may delikado, ana.
0: Both delikado siya.
1: Kung low potassium ka, delikado. Kung high potassium ka, delikado.
0: Yes.
1: So, dapat balance lang. Ang problema, pila man dapat ang potassium. Maulagi na, nung kinahanglan kita kanunay nga mag-monitor, ingon ana, kalisod, no? Kanabang...
0: Pero ka na sa Ate Arlene, kanang pag-control sa ato ang potassium level, trabaho naman good na siya sa ato ang kidney. As long as nindot maayo ato ang kidney, dili kita magproblema sa ato ang electrolytes.
1: That's why lagi nga kinahanglan yun, i-partner yun ato ang Nasog UAID. Kaya sila yun doon may mag-tandem. Cleanse sa kidney, makatabang po sa heart. So at least kanang duha, murag good tandem gina sila.
0: Yes, Ate Arlene. Then atong sa explanation no, with regards sa potassium nga no, magkaroon sa ng cardiac arrest. Ang function mangod sa potassium mga kanans no, mutabang mangod na siya para mo pump yung muscles na to. So meaning to say, kung wala kay potassium, dili muliyok ang muscles na to. So muna siya mga kanans, or mag-cramps ang ato ang muscles, or manggahi yung muscles na to mga kanans. So which is yung kasing-kasing nato is a muscle siya. So kinahanglan siya og potassium para muliyok siya. Pero, para mo trabaho siya.
1: O kana mga palangitan no kanang bugat imbamina sa imdughan, kanang lisod mo ginhawa, unya kada bang magpalpitate, kada siya unsa na mga warning na siya dok, mga signs na siya.
0: Yep. Mga warning sign na siya na pwede ka nagkakaroon ng trouble sa imuhang kasing-kasing. Then, lalo na kung consistent na yung pagtaas sa imuhang BP. Ang imuang blood pressure, mga kanans.
1: Ah.
0: So, kinahanglan na siya natagaan o pagtagad, mga kanans.
1: Pero dok, doon na may mga okay ra, normal ra kayo, ilahang kasing-kasing, pero taas ilang BP, unsa man po na.
0: Okay, mga kanans, no? Kana siya, mga kanans, is, kumbaga, dili siya stable. Pwede siya sa iyang mga electrolytes. Pwede po siya sa iyang emotion. Pwede po siya sa iyang stress level, mga kanans.
1: Or pwede po sugar.
0: Pwede po siya o sugar, mga kanans. Kaya... Maon siya mga kanan, so dili mo taas ang ato ang BP kung walay ni taas sa ato ang blood volume.
1: Oh.
0: So as long as normal ang ato ang blood volume, normal ang ato ang blood chem, ang ato ang cholesterol, ato uric acid, yung ato ang sugar, dili gina siya mo taas ang ato ang BP. Mo taas lang na ang imong BP kung kaatbang nimo imong crush.
1: Aray. Okay na. Mura makarelate.
0: Kung mga emotion na mga dito. Pero after
1: kala magtigidig-tigidig imo hang dughan mo na siya dok makataas na nag BP.
0: Yeah, makataas na siya.
1: Adilita mo to sa tong crush ini delikado.
0: So mo na siya ano gyapon siya? According gyapon sa ato ang emotion.
1: Yeah.
0: So not necessary lang siya sa kala mga electrolytes.
1: Di ba kanang masuko ang tao kanang sobra kasuko atakihon niya sa kasing-kasing?
0: Pwede siya Ate Arlene
1: diba?
0: Kung
1: sobra kasuko.
0: Kung luya ang capacity sa iyang cardiac muscles, lalo na kung ang iyang kasing-kasing bitaw, dili sanay sa exercise.
1: Oh.
0: So halimbawa, dili ka sanay na mag-walking every morning, dili ka sanay na mag-jogging every morning. Yung pag-walking mangod o pag-jogging everyday mga kanans, makatabang na siya para imuhang kasing-kasing taas yung resistance.
1: Puyan din ako ng The View at Lurega o mga isa kabuwan kay dito, kumagdagan na lami kay oxygen dito. Bug now kayo. Kung init kayo ang Valencia, dagan ta dito. Kami... nakoy meeting, move na ko dito sa Loreca. Pagikan din, gatulo-tulo, itong singos ka, init. Pag-abot dito, may gitalag jacket, has kang tugnawa. So, kanag ko, kalami ba ning lugar na gito? Oxygen.
0: Ang nakanindot mo dito mga kanans, no, yung quality sa bugnaw sa Loriga.
1: Yeah, kay, kuan siya, kanang...
0: Gikan din sa natural gyud siya.
1: Natural gyud. Muna nga, lami kay po yung dito mga pila kanang i-jogging-jogging lang yung magbuntag sa'yo kay oxygen. Ngayon mga langhap is, gikan din sa natural oxygen.
0: Yes. Kung diri sa, diri mga sa ito ang area mga kanans, na ito ikadinay, more on sa aircon rasiya. Di ba? Diya kita sulod na kita, oh, katik toyo klasya. In terms sa quality sa hangin, naagid say, ma-feel yun ni mo ang ingon bito na bugnaw yun sa nature mga kanis.
1: So, Doc, unsa ito ikatambag sa itong mga sukintig paminaw, ilabi na katong dunay, takabalong, dunay mga klat sa baga, dunay katong, ilabi na katong mga varicose veins, nga, no, dili mo ba laka ka lang, surface lang ha, kay ang delikado sa varicose veins, katong mga nasa ilalom.
0: Yep.
1: Oo. Anyways, unsa'y buhaton para malikayan yun ang kanibitong mga possible nga mga cardiac arrest. Kaya kung mamagini hadlok, no, kanil, labi na sa panahon nga init kaayo, high, mataas imong blood pressure, unsa'y buhaton sa usa ka tawo, Doc?
0: Okay mga kanans, no, muhatag lang kita mga kanans, no, is kumaga tulo ka puntos mga kanans.
1: Aha.
0: Okay. Ang una na punto mga kanans is kinahanglan yung knowledge nimo pinaka-importante. Dapat dili nimo i-ignore kung unsa ang imuhang nabatsyagan sa imuhang panglawas.
1: Okay.
0: Muna mga kanans, no, once nang imong lawas nihatag na sa mga sinyalis o mga symptoms, unsa ba ni mga symptoms so pag nagkaroon ka ng problema sa kasing-kasing? Number one is na yung mga dali nakakapuyon, dali nakaluyahan, mga pamuypuy, mga banhod, banhod puypuy, kanang gakrams, and then imong BP ni mo nagataas, nagapalpitate na siya. So kung kana siya ma-experience ni mga kanan, so please, seek na for medical attention. Kay possibly kinesiya na isa ni siya sa mga symptoms. Kung mapasagdan ni mo, pwede siya mo resulta sa cardiac arrest mga kanans.
1: Okay.
0: So mo to nang importante na akitay knowledge with regards sa ato ang gipangbati sa ato ang panglawas.
1: Oo, dili gina to i-ignore. Bisag ka lang gamay pa lang dapat mapacheck na nimo sa doktor.
0: Yes.
1: Para nga mabawaan nimo nga, uy, kinahanglan ako ni bantayan.
0: Yes. Ikaduha na punto mga kanans is seek medical attention.
1: Yes.
0: So, lisod po, na puro ra kag knowledge, walay action. Di ba? So, importante, pag nakaibalo ka na na kay mga symptoms, pwede ka na magpacheck up on sa pabadiya kay para matagaan na dayon.
1: Blood chem, no? Dapat blood chem.
0: Laboratory
1: kay
0: para matagaan na dayon ka kung unsa ang mga medication ang imuhang imnon. Then kung unsa ang giingon sa doktor, i-follow lang. Importante na siya kay para man na sa imuhang kaayuhan. Kay take note ang doktor, nagahatag na sila advice para malikayan ang paglala sa mga sakit and then matagaan og solusyon ang imuhang problema. Muna sa kinahanglan, religiously i-follow yung mga medication na ginahatag sa inyo ha. Okay?
1: Ayan.
0: Then ikatulo mga kanans.
1: Okay.
0: So moto no kay balon man ka kung unsa imong sakit, nag-ano na kag mga mga treatment. Ang ikatulo mga kanans, yung importante yung compliance. Compliance sa imuhang treatment na dapat imo siya imnon regularly and then compliance sa imuhang mga pagkaon.
1: Yes.
0: Sa imong lifestyle modification. Kay dili ra man ka maayuan ng puro ra ka tambal na tambal. So dapat ang imong mga pagkaon na akay mga vitamins, mga supplement na ginainom para ma-repair ang damage sa sulod sa imuhang lawas.
1: Okay.
0: Ang synthetic medication is mutabang siya para makontrol ang mga symptoms mas maayuhan ang imo ang mga sakit pero dili siya nag-repair kung unsa yung na-damage. So mo ni karon ang atoa na kinahanglan mukaon ka mga gulay, mga prutas, muinom ka mga vitamins, mga supplement para ma-repair kung unsa yung na-damage and then maibalik og taas ang imuhang resistensya mga kanals.
1: Ayan. Pwede maigalawa naman tayo igong oras sa atong Health Education Program ng Adlang Martes. Hangtod na lamang umapuhuan sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
2: Yes, sa Tarlin o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo hang pagpaminaw. O ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus. But the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us. And increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Igala, kumustag? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimayo. Welcome na sa Abderis Programas Kurimaw. Balong Dagoy. Kumusta? Ah, kumusta og? Manginaot lang tamigal lang karong adlawa. Naamos kadasig kapiskay sa panlawas. Adlaw karong Martes. July 7, 2026. Mga kurima. Oga, unya, atong tigmo niya eh. Pila ni atong tigmo, may.

Okay, atong tig mo may gala 2,200. Wa siya'y polos kon wa ko. Wa pug ko'y polos kon wa siya. Vice versa. Unang ligaw-ligaw may gala 7. Oga, paabota may gala ang duha para makumplito mga kurimaw. Oga, siyempre, paabota sa batong giandang kuradlawa nga nasadyod ba ka mo? Ayan, nasadyod ba ka mo? Magsugod na ta, diri sa tuang pagpanaguban.

Ok, po tayo ang tamay galad. Sa ito ang pagpatagumaan. Ag balong. Ari-ari-ari ho. Lang akong tumag.

Tumag. Nako anang imong tigmo long kay adla o gabi eh. Nero sa Cebu. Kumusta mang Cebu Nero? Aga nang tubag si mong tigmo kay mamagpapalito ng balamban. Pio to. Hello. Aga nang tubag si mong tigmo kwarta kay Waypulos. Ang kwarta o guway tao, ay pulos ang tao, guway kwarta. Lito sa Balamban, mapuslan, biyagyapon. Mughag kahoy. Manilhig, hugas plato. Aga, ako tubag lang kay Kuwako. Kayo Kuwako, kay pulos sa Kristita. Potoloria Tabuilan, Piyoto. Yan, aga di abriod. Nung tubag si Muting mo kay Toothpick Litos Balamban Dayon tubag na ko si Muting mo lang kwarta na lang Lito gano tubag sa Tigmo kay Bula o Green Ondo sa Tulido Ayan Og Akong tubag Tigmo kay Bula o Green Ayan Di Pajud Tubag tigmo online lito ng Balamban ako online. Kinumdum ko atong patay sa mo sa una. Oh. Ang lungon sa una kay magtaba sa magkahoy sa daplin. Imoong lungon. Diyang ikarga na may gala yang bana dito sa lungon. Yamang online may naigdaan. Oh, nakabitang mas tulo sa nagkarga nadala ang online singgit ang asawa. Kung akong online. Ako wala Aga Lang ako tubagan na kay Lapis O tiring sa bugo Ayan Aga di abiyod Balaw ako tubagan Imutig mo kay kanasan siya Kanon og sudan O gikan daw sa bugo si bo Lang tubagan imutig mo kay babae O lalaki kay wa Ang usag-usa nila Dili ta Mudaghan ang kalibutan na ang dudong mamak ng ginumuan na loon buhon. Wa ay pagyapon. Og tao og salamin na long Edgardo Otara sa buhon. Computer. Og tubag long kay ikaw og mag-unsa man mi. Og wala na ang imong programa. Wa may pulos earning ng buhon. Adyo pag anak ne. Radyo na balong kila ni sa Dumanhog. Kumusta mga taga Dumanhog? Postiso balong tumag tigmo nila kila sa Dumanhog. Ang tumag si Muting Mugay nagbinugtong Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Kumusta mga taga? Sikatuna Street, Cebu. Aga lang tumag kay nag-inusara Eric Yapon si Katuna Street Cebu City Aga tumag imutig mo kay Balay Alfredo Cusi Poblasyon at Abuelan Cebu Ayan Manong ako tumag tig mo kay akong Balay or House Alfredo Cusi Poblasyon at Abuelan Aga ang tumag Alho Oglosong, Rosalia Villegas, Kanhabagat, Medellin, Cebu. Piotr! Aga! Ang tubag ka isda Ogluwag, Lucila ng Kanlaon. Dayon! Ang tubag ka chopsticks, wala ang usa, wala yung silbi. Ray ng Kaduwagan, Tabugon. Og sa Tagalog pa, mga talawan, kaduwagan. Okay, dito may gala sa ito ang unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang lakay sa Bohol. Kantos balong ang Ilocano. Pero di siya mag-ilang Ilocano siya. Balong, Ilocano ka no? Dile ay? Ilocano ka?
Dili lagay. Ah, klaro si ministriya nagpanit ha. Ilocano gig ka. Ay, nagtangkan ti ola yung bagak na mahan ka. Ay, nagtangkan ti ola na niyo kininanang. Nagtangkan ti ola na niyo kininanang. Hello. Okay, pa dayon tayo sa ligan. Yan sa ito ang pagpatagoban. Akong at tumang okay, tumag na kolong sa imo ang tigmo. Ako tumag kay magdayon akong wala ba na upulos ang bana sa wali mo dagan. Giingon kuya, go to the world and multiply. Si Korda piyan sa bugo. Mag-multiply ta Korda piyan. Dalong ka na akong tubag, kila ni sa dumanog. Ag, balong. Ang tubag, imuntik mo kay si Kila. Ang Kila Gapon. Ag, tubag sa tigmo kay ka, Kanon Ogsodan. Yoto! Til og kamot po rin ng San Remigio. Yoto! Ag, akong tubag, long sa imong tigmo. Mata og kamot. Wap aga po. Og ang ahong tubag long. Ara, kutsarag tinidor. Dodoy sa buhol. Computer. Wap aga po. Og ang akong tubag. Anang tigmo long adlaw o gabi. Hello. Aga akong tubag long sa imong tigmo. Sipper o runner. Wow. Runner o sipper.

Okay, tuwag na ko lang. Ah, anang imuhang digmo? Mm. Ang tubag anak kay kape og asukar. Oh, gikan daw may galakang punyong lapu-lapu. Mamuli akong amigo imbalmer diya sa lapu-lapu punyong. Lino niya sa og akong tubag long kay kabaw og daro. Ah, gikan daw kang Inday sa buho. Kumusta mga taga buho? Diyon na ang akong tubag.

digmo. Ayan. Okay, tubag anak longkay. Ayan. Ang akong tubaglong. Ngipon o toothbrush. Piotr. Pwede man, kanang toothbrush, pwede man ito sa anidoro ni mo inusnos. ang akong tubag. Long sa imo ang digmo. Ah. Nara. Ang tubag ana longkay. Insani. Positive o negative sa kuryente? Piotr. Wa pagigyapon ba? Narita may galas line pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang alma sa Sikihor. Ang magdayong balog tikla, ah, naglakaw silang balay may gala gadali-dali. Samtang tunga-tunga na silang biyahe, halalong, nga naman day, basig masunog to atong balay ba? Nga naman, limot kong ibut plansa oy, amurag dihit to masunog day. Nga naman, nalimot mabukong sirados gripo dito si Arne. Dali-dali po ko kay purado kay... May lagi unta. Ah? May lagi unta di mas... Okay, padayo, tamigala, dito sa tuwag. Pagpataguan, mga kurimaw. May gani, kay nalimot po sa balong o sirado sa... O, gripo. Kay guapa, ah. Long akong tubag. Oh, tubag na ko anang imuang tigmo malong. Kay. Oh. Yan, akong tubag long kay. Kutsarag Theodore Gapo. Di apagyod, appliances o kuryente. Oh, momoy dos buhol. Kumusta ang buhol mo? Hmm? Kumusta itong buhol? Og, ang tubag na kolong sa imong tigmo. Ayan. Lusong og alho. Oh, gikan daw kang nining sa buhol. Kanang lusong. Huwag inigam. Ah, lingkuranan. Ugway alo. Ang alo po gwaloso. Ibunal na itong kahigo.

Ang antig mo ni mo kay Chinilas. Oh, wakin daw may gala Santa Catalina. Computer. Wap, agi ba? Og ang akong tumaglong kay Dagom og Tanod. Oh, gikan daw kang mamay. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Piotr! Og long medyas og sapatos. Oh, pwede raman ka magsapatos o medyas. Pwede rin po ka magmedyas o sapatos. Sandal lang. Oh, mga tradisyon ng medyas. Long hanger og sinina. Gikan daw kang Wadoy sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og tubag. Ba og microphone. Computer. Long humay og galingan. Gikan daw kang Charlie. Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Og balong. Ang akong tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anakay. Ilim nun og punsi. Palahubong yung tubag man. Akong tubag lang. Anang imong tigmo. Adlaw og gabi. Piyoto. Kansa may mabuhat sa gabi nga di kayo mabuhat sa adlaw. O ka na magbilar ba? O di kayo magbilar o adlaw. Papel og bullpen. O Charmaine Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Computer! Og lang akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anakay sabaw og dukot. Piotr. Dukot og sabaw. Balong blackboard og chok. Gikan daw kang Undoy sa Buhol. Wa ay paghihapon ba? Oy, ato ay kaduang lingaw-lingaw may gala uno. Number one, og paabutang usa para makompleto mo ha. Paabutang usa para makompleto. Og balong. Ang akong tubag anang tigmo ni mo kay Kanon og sudan. Masa nga sudan katong katong kangkong may galang luspad. Akong tubaglong irog irig. Ay, amigo na sila ron. Magbiso-biso na. Tao na. Pero may magdugo ang kilay si Iro. Itlog og egg tray balong. Gikan daw kang Nanay Los sa Buhol. Kumusta man niya Nanay Los sa Buhol? Madyong pagpaminaw ni mo niya Nanay Los. Cellphone og charger. Willy sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan Computer? Wa ay pagyapon ba? Wa pagyapon mga silingan. Dito may galas lain pang pasiaw. Uplok na may galas si Bo. Dito sa prisuhan. Balong. Naman ba eh? Doon na kukabuhan dito sa prisuhan ba? Unya? Nabantayan ako kay Saga rin. Ngayon mo dalaw mga parente nila. Igsuon. Ikaw ba'y kiwag i-dalaw ni mo ba'y kabantay ko? Bisag ka usa. Wa na may mudalaw na ko ba'y. Ano man? Ni aman may diritanan. Kanang tiguwang di ako man ng lulo. Kanang usa ako ng uyuan.
Kanang o kanao kanang kita likod ako nag-agaw. Kanang bata-bata dia pagumangkon ko. Na may direta ang presyohan. Kaya hayra dire. Way abang balay, way bayad ko rin ding tubig. Libre pa kaon. Kung tulog lang. Kanay saktong hayahay. Hello. Padayon, tapos sa ligang. Yahay. Yahay. Og balong ang akong tubag sakyanan og driver. Oy, nani sakyanan karon may galang away driver. Ah, kuya wan nagsakay nga. Gidritso ito. Ang tubag na ko anang tigmo ni mo kay gunting og sudlay. May mais buhol. Kumusta mga taga buhol? Og ang tubag analong sa imuhang tigmo tiguwang og sungkod. Long brana kailain po og usara kabra taklob o ang gamito. At saka ito orang isara. Murag pirata. Aga akong at tumaglong anang imuang tigmo pusil og bala agikan daw kang mumoy si Kihor. Kumusta mang si Kihor mo? Si tubag sa onggoy. Krah! Okay ra. Okay ra. Para para. Ang akong tubag balong sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay Kusporo og palito. Piyoto. Naman po yung magic-magic nga ang palito, ikudlit nila silang bagtak. Musiga po ba eh? Og akong tubag long anang tigmo ni mo kay chapstick kayo og isa ra di ikid magamit. Pwede tuslok ni mo sa mata. katong kaduha-duha niya og magkaoyab mong tiguwang kana idara na o nga babae para mahibalaan ni mo og muduga pa tuslok ka ng kalimutan. Kana mata ba tuslok ang mata og magluha pa pwede pa na. Pero pag tuslok ni mo sa mata igura mo pula di na magluha awal na ba. Ingan na ang saktong pagtisting. Ingan na ang saktong tisting. Og balong akong tubag anang imuang tigmo ang tubag anang kay barbecue og barbecue stick. Uy, na barbecue ron may gala nga ang kining karne bitos baboy igula mo pilit sa stick. Matinga ka ba barbecue, ne? Grabe niya kikanipis, grabe niya kagamay. Igo lang mo pilit sa stick. Long akong at tubag anang imong tigmo kay ulan og payong. Piyotor! Pwede magyapog init. Dito may gala sa tuang nasa Jod Bagamu. Okay, nasa Jod ba mo mga silingan?
ang animal nga dunay pinakataas og blood pressure. Sa ato pa high blood ni may galas ng animals. Matod po may galas ngayong pagtuon. Ang animal or hayop nga dunay taas pinakataas og dugo. Mao kuno may gala ang giraffe.

0: Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang usahay ang akong biktimo taka gusto gusto nga maginsin ko kay mga para sa blog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man kay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi trial na herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang giminsin og dagan kay sing salamat lang at si Arlene sa iyang product so si Dina Adriano set agoy ko diri sa Purok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Balik tayo mga kurimang. balik tayo rin sa ito ang pagpatagumang. Long, tubag na ko anang imong digmo. Ayan. Sinugba og sawsawan. Di pa kinilaw og sili. Wa bitaw lami ning kinilaw dili halang man. Pyoto. Dere ta may galas lain pang pasiaw gikan daw kang. Putot may galas si Kihor.
6: Tay. Oh. Bret may akong matay ay.
5: Mo ba tisigan na to?
6: Ah.
5: 5+5. Pitok-pitok matalibalo. Tubag yung nanay.
6: Ing na 8.
7: Ayaw ko glue ina.
6: Sa mga glue man ka.
5: 5+5, 8.
7: Ayaw no kutsing.
6: Sa maninga.
5: Nagparihas lang gini sila. Nagkaparehas lang gini sila. Aga balong. Akong tubag. Anang tigmo ni mukay. Tao. O tao ko lang. Tao or tao-tao. Pareha tong.
6: Ay ka nang bayhin, Brett, bay ka nang matang bata.
5: Mga ba, disini ka na to.
6: Sige.
5: 5 plus 5.
6: 9.
5: O, oh, diba, hapit?
6: Hapit.
5: Katapos ang Emilia Maygalas, Curimao, number 8, numero 8. Watang oras, salamat kayo sa pagpaminaw o manasapuhog sa mga oras o sa mga istasyon.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon na. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap. Daghang kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon de sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez de ay o Dams K. Perez. Namaligyan ni silang ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong de sa Atbang sa Plaza Marcela de Ascogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining ubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
7: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
8: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City.

0: mga bisita. Kadyot na!
1: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo kadereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Gisagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa misa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dite ang sa mandi. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gito sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Mo na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naana ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko bangon magani ko buntag na. Ako mismo nakamatuod ko nindot yun. Aduna gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mocha Frapp 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
7: Mari! Ako sa lang ang gahatag karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
6: Hoy, kanindot ay anak Mari, no? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig Mari para makaabilita sa mga diskwento.
7: Oh, delikat Mari. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
6: Oh, mao ba Mari?
7: Interesado ko makuha sa mo share Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka matawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
6: Sige Mari ha. Sige. Nakakig salamat sa imong impormasyon ha Mari. O matayon Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
8: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubab!

0: sa kailan niyo nalaman sa niya na pupunta doon si Presidente?
1: Ganito po. Biligyan na kami ng 2 days na pupunta si Presidente.
0: 2 days lang?
1: Yes po.
0: 2 days. So sabi mo kanina, November 2025, tapos ay yung project. Sa Kapchen.
1: Di po ba natapos yung project, actually based on project TOS way back 2022. 2022 po.
0: Kasi ganito sir ang sa atin. Nandoon ako during the time na nag-inaugurate. Maraming mga mayors doon. Ako lang mag-isang board member. Nahiya kasi ako eh, to tell you frankly. Nahiya kasi ako. 813 million na balita buong Pilipinas na nag-inaugurate si President Marcos sa 833 million na project Mabide Kayakay Sret. Ang tanong ko, pag kinabukasan, may nag-blank, nagpunta ako doon, syempre ako disbayado ako. May problema na tayo sa flood control scam. Pagkatapos, 833 million yun ang nakita natin, sira-sirang mga kanal. At nakita ko si Engineer Angway, nag-usap kami. And you are talking now, additional, or you're talking now, repair. Ba't ka mag-repair? Ba't ka nag-repair? Isang beses lang tayo nakagapit sa tubig. Isang beses lang. Yung binag ni Kamix Farmers, to tell you frankly, may nakita akong bako, binagho doon yung kanal. It is so, isn't it? Binagho yung kanal. Pakita niyo, ipakita, pagpuloy ko pakita sa picture. And you're talking now, repair. Ba't tayo nag-repair? We are wasting the people's money here. I'm sorry, Mr. Ted, na medyo emosyonal ko kay nalipay ko nga naminaw sa Presidente, sa kibang si Presidente, na nalipay ko ang likod ni Presidente, nakita na po ang dako na dam. Dam lang di ay ang guwapo. At to tell you, Friday, kung nakikita mo, sa pagtanaw ng picture na to, na ay kanal na natabunan, mano maging taong natabunan, mana? Naghambog na sa tibuok Pilipinas nga kinalabian ang diskurso sa Presidente. Mali daw dam, kasi klaseng mga dam sa buhol ang gisputan, billions ang gisputan sa Presidente sa mga dams na iyan itong ubiray. And right after sa inauguration, mauto ang atong magkitaan. Bisa pag gibasog ang apil kay binlo daw, yun o binlo? Yung broadband sa mais. Binlod ko no ang gimix. Dili ko no siminto, binlod ang gimix. Mo ko no na pulpok. Ito yung no problem di sa gibasko. Pero, ang akong sentiment lang ba, billions ang nawala sa taong bayan na karoon ang niya. Maghisgot mo karoon ang repair. Nawa magamit. Meaning to say, ningasto na kung taong laing kwarta o sikosita kwarta. Kaya nga kung recommendation, ane, pag mamatundan ni, naripay ko ngayon si Mayor Onse, nga si Task Force. Kaya kung mamatundan ni Mayor Onse, ipapatgat, ikiha na po ang contractor, si contractor ni Mugasto, dili ang Philippine government. Manong Philippine government ba? Ngayon ang taong bayan may Mugasto. So kung parang ka na mo na, Mayor Onse, kaya kung makita na to, nga binuang ang pagkama sa kanal, dili ang peoples of the Philippines, ang mugasto sa kanal kundi ang kontraktor ng lagimo. O tala, mama, mauna siya. Mauna ang giblag. Kami giblag, di ba mauna ang imong giblag? Mauna na, tayo bakutos ko nila. Gidugdug, nagbako. O na mag-repair ta. Why? Kalang iniyawa na magamit. Ako, niyasun ako, kasuto na ka-farmers mix blood, pero pag-antun ako dito, emosyonal ko nga niyantun dito. Kaya abin ako kay iyang himo, yaka-yaka. Bisang pagi bas ko. Pero, kanak-kanak, imagina. Kato-kato talawa ka. Idako ka ba ito? Idako ka ito? Mr. Chair, I'm very sorry, Mr. Chair, ako, emosyonal ko.

0: Hello mga ka-MXV! Ako si Demarc Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Team that is for
4: usapang immunity gap.
5: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
6: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
7: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
8: Immunity gap na yan.
9: Help stop immunity gap.
10: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
11: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
12: 100%.
13: Based on RENI with proper diet and exercise.
14: Help stop immunity gap.
15: Mag Selene Plus araw-araw.
16: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Anay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
20: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
21: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
22: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
23: Alagang Unilab yan.
24: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
28: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
27: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang pandungsod city councilors at ang makauban ato mga city hall employees sa atong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug labi na usab sa ato ang mga office heads and department heads nato, no? Headed of course sa ato ang city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Ug mayong adlaw usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Turimocha. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa, dagan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kamain sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And our updates and developments nato ang Dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, ug asa man mo karon mga higala, no? Mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, di sad na ko makalimtan ug pagtimbayan ning ato mga 15 ka mga barangays ning nato ang syudad sa Tagbilaran, ato mga 15 ka kapitanes. Hello, hello, mayong adlaw ilibinas sa mga Tagbilaranons. Hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayang adlaw usab nito ang tigtimo nitong programa si Sir Jerry Cajes nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio, no, kung di naka-air ang atong programa sa DYRD o sa atong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is July 7, 2026, adlaw nga Martes. Yes, no, ikadong adlaw na nato karong sa manahuna, mga higala, sa to ang pagpanerbisyo sa to ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tung kay laing adlaw na sa mga higala, laing sa adlaw nga to ang pag-aisgutan, ilabi na sa mga katikaran, programa, serbisyo, ning ato ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, tung kay laing adlaw na sa mga higala, laing sa mga adlaw na to ipaambit mga fresh news, new updates na to sa to pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kundi in unya tataod mga higala, stay tuned, no, until the end of our program og sa to ang ano kay aduna tay special guest nga to mahinabi ang ato ang head sa to ang Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office, mga higala, para ipaambit ang mga katikaran o programa o serbisyo sa ilang buhatan. And karong adlaw aduna tay gibuhat nga usa ka activity, no, kundi in ang nag-spearhead ani mga higala ang ato ang SEDEPO office. So later atong mahinabi ang atong head nato, no, sa Attorney Louis Vincent Rautraot, kundi in ready na pod, no, para mahinabi nato unyang taon-taon. And yes, no, and later pod after sa ato ang special guest nga si Attorney Louis nga ato ang mahinabi atong programa, ato usab nga ipaambit ang ato ang mga news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Yes, no? So atong atangan na unya mga higala, and of course ilabi na usab sa Facebook page po, so we'll give you an update kung unsa ang mga programa, serbisyo, mga aktibidades nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So again, stay tuned lang ta, and para makahatod ta og may iyang mga updates nato sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And pati for na mga higala sa atong mga radio listeners nato, kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good, you're all fine, no? Namo sa maayong panglawas. Tungod kaya itong panahon mga higala, usahay umuuan, then init kaayo, no? So, ayaw dyan mo kalimot, no? To stay hydrated, inom dyan tag-tubig mga higala para tabang, no? Hindi nga ito ang protections ng lawas, mag-take po tag-vitamins, no? Para iwas sa mga sakit-sakit. Yes! So, ano yung puntahan mga higala? Dinata maglangay, no? Tungod kay importante po niya itong isibya sa itong programa para makapaambit sa mga programa o serbisyo sa itong buhatnan sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office, kundi na doon natin activity nga sila mismo ang nag-spearhead na itong mga higala sa ato ang in partnership po niya, no? Sa ito ang BSP and BDO Foundation, kundi in kita nagpahiluna sa buhatan sa CEDEPO, and with the help also sa ito ang City Admin Office. So mga higala, via phone patch ang ato ang head sa Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office, wala lain kundi si Attorney Vincent Louis Rauta. Hello Attorney, maayong adlaw ug welcome sa itong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Attorney?
3: Hello
2: Attorney?
3: Hello, good
2: morning. Ay, yes, hello Attorney, maayong adlaw ang imong mga pagtimbaya or greetings sa itong mga suking tigpaminaw. Attorney?
3: Yes, good noon sa itong tigpaminaw sa itong programa, especially ito ang itagbilaranons. Listening right now
2: sa programa. Yes, Attorney, I know nga doon natin activity nga gibuhat karong adlawa diha sa tumbuhatan sa to ang sa City Hall. Attorney, pwede pa maka-share o unsa ning programa ning ato ang gibuhat karong adlawa o unsay mga activities, mga upcoming activities nga buhaton in partnership ni ato ang BSP and BDO Foundation, o unsay purpose ni ini ning ato ang gibuhat nga activity. Attorney Vincent?
3: Yes, Kim. Natay ongoing program karon sa ato ang Tagbilaran City Hall ATO mismo. So this program is a financial learning session, part of the financial education program na engaged sa City Government of Tagbilaran in partnership with Banco Central ng Pilipinas and BDO Foundation Incorporated. So, kani sa program team is more on giving financial education sa mga Tagbilaranons in relation to our goal na to promote our Tagbilaranons being aware of the different things that we should be mindful in terms of financial management. And of course, usa man gyud sa mga programa nga gipamusgan po sa mayor, sa administration, Mayor Jane Yap. Kaya gitanaw gyud ato ning maayo nga programa para sa financial education and of course sustainable community-based learning sa ang Tagbilaranon.
2: True, no? Pagkanindot na di Attorney Louie, no? Sa ito ang gibuhat karong adlawa, and of course, malipayan kaita nga doon natin financial learning session kundiin ni hatag usabang ito ang Bangko Sentral ng Pilipinas, sa gusa ka talk, no? And discussions kabahin ay ito ang mga e-wallet or mga digital platform nato, mga bank accounts para iwas scam sa ito ang mga accounts nato, Attorney, no? And of course, kinsa man ito ang bisita, Attorney, nga usa sa ito mga gipasindunggan nga bisita sa ito ang in partnership with BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas and BDO Foundation, Attorney?
3: Yes, Kim. Ganyan ang buntan. Until now, we were joined by the Deputy Governor herself of Bangko Sentral ng Pilipinas, Ms. Bernadette Romulo Puyat. Also, from the BDO Foundation, the program head, Ms. Marisa Romero. Mm-hmm. And later this afternoon, we will be joined also by the president of the BDO Foundation, himself, Mr. Mario Derequito. So this afternoon, team, we will do a ceremonial MOA signing between the city government of Cagayan, represented by Mayor Junya, and with the Banco Central ng Pilipinas and BDO Foundation. So this memorandum of agreement is sealing this said partnership and testament that we are really committed in delivering this kind of program to our Tagbilaranos and, of course, the entire stakeholders here in Tagbilaran City.
2: Wow, pagkanindot sa to ang usa ka adlaw nga activity, Attorney No, kudiin una sa yung gimension kaganina is the financial learning session nga itong gibuhat, and of course naapot tay accounts onboarding, no, nga gibuhat sa to ang sa City Hall mga higala, sa to ang mga gi-invite with the BSP partners nato nga binidai ang mga bangko nato, no. We have 9 banks kung ako masayo nga naa dito naka-onboard sa to ang City Hall atrium, plus unya to, as you mentioned, Attorney, is ang to ang MOA signing, no, or ceremonial MOA signing on financial education, no. And napabailaing activity na ito ini sa after sa to ang ceremonial MOA signing or tomorrow unsa napabailaing activity with BSP and BDO Foundation?
3: Yes, of course, moving forward, ano pa tayo, Mountains Dialogue this afternoon po at the City Tourism Gallery. Tomorrow, we will also be meeting with the different universities here in Adela for the BSP e-learning academy. And also, just an overview, Pino.
2: Yes, Attorney.
3: This program, although we're doing the ceremonial MOA signing this afternoon, this program has been already incorporated with the city government since last year. So last year, nangyari na po dito ang mga higala sa Banko Sentral ng Pilipinas to conduct financial learning sessions po. In fact, we did that program also around this same month last year at the hotel. We invited some of our Tagbilaran fishing folk, field sector, and of course some of our employees also in the city government of Tagbilaran para sa participate sa mga e-learning sessions. So, this is just a continuation of our commitment yun. And because of that, also, team, for the information of everyone, po, last November, tungod sa ako ang pag-partner sa Banko Sentral ng Pilipinas, gitagahan po tag recognition sa Banko Sentral during the 2025 Financial Education Stakeholders Congress dito sa Banko Sentral Head Office mismo. So, we recognize local government unit of Tagbilaran City as a promising financial education partner. So, since na manataan ang recognition, wala ato ang ipadayon yun ang pag-gama, pag-gama, ang programa ha, for the next years to come and sealing it through a MOA or memorandum of agreement para masunog yun ang ating commitment aning programa.
2: Wow, congratulations sa iyong efforts, Attorney No, sa pag pagpahiluna sa ato ang mga activities, no, kabahin sa ato in partnership with the BSP or Banko Sentral ng Pilipinas, and of course with our BDO Foundation, of course. Congratulations in advance, no, sa inyohang mga successful activities, and of course in partnership with BDO and BSP. And ugma, another activity na po ang inyong ipahiluna. And of course, Attorney Naba, kay angay, of course, kini ato ang mga laing updates po, aside sa to ang ilabi na sa inyong buhat na, no, sa mga activities ninyong mga upcoming sa to ang Tagbilaran City Economic Development and Investment Promotion Office ng mga activities and programs. Attorney?
3: Yes, for City Economic Development and Investment Promotions Office, natay upcoming na po na pre-MSME training or seminar for digital marketing and AI integration. The plan ito nga makonduct ni this coming next week. Around next week sa team, and for more information and sa usa kon pag-register na so ani, please visit our Facebook page. Sila na ito ang akong link para sa gustong appeal and the complete information of the said event.
2: Yes. Thank you so much, Attorney. And of course, before ka na may let go, Attorney, mga ayos sabi mga pahinapos ng mga mensahe coming from your end. And of course, mga pasalamat ng mga labaw na sa karton nga gibuhat na ito ng financial learning session, financial literacy learning session na ito. And of course, sa pagpahilo na sa ito ang BSP o BDO na baka ang ipasalamat na. And of course, ito i-shout out na ito, Attorney.
3: Of course, first of all, I'd like to thank, of course, our Honorable Mayor, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Ala, our City Administrator, Mr. Alvin Luis Apodar, for always supporting this kind of programs na makamaayog yun, umapakakag yun, o gayuhan sa mga tagbilaranans. And of course, to all the tagbilaranans na padayon yun ang pagsuporta tulad sa mga programa ng sulat sa tagbilaran, para more empowered kita as tagbilaranon, especially in terms of financial education. So, asan sa kumon?
2: Yes. Dagan kayong salamat, Attorney, sa mong panahon ug oras nga gihatag niini sa ato ang programa. Thank you and God bless you, Attorney.
3: Thank you.
2: Yes, mga ito mga higala, no? Ang ato ang head sa ato ang Tagbilaran City Economic Development Investment Promotion Office. Way lain ko di sa Attorney Vincent Louis Rautraut. And of course, hello to Miss Kai, no? Casinillo for the initiative, usa sa mga nagpahiluna usab, no? Sa ato ang financial learning session with BSP and sa ito ang BSP and BDO Foundation for the coordination and for everything with our together with our heads sa CDPO si Attorney Vincent Louis Rautraut. And ano yung punto ha, mga higala, ano yung sab kita sa ito ang update, no? Kabahin sa ito ang Facebook page post sa ito ang pinalanggang ang mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. According sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, a productive Monday to start the week. Tagbilaran City Traffic Enforcers Refresher Seminar 2026, Opening Ceremony of the Poblacion Ono Sports League 2026, 72nd Bohol Community Defense Center 7th Regional Community Defense Group Reserve Command Philippine Army Joint Closing Ceremony of the ROTC Summer Camp Training and Opening Ceremony of the Advanced ROTC Academy Phase Training or ARA or ARAPT. Disciplinations during over an induction ceremony. Oath-taking of the new Barangay Kagawad of the Honorable Carol Rosie Romo. Courtesy meeting with Shell and Patron. Opening of Kaunta sa Bantawan. TCPCF Nutrition Month Kick-Off Ceremony 2026. Together, we continue to move Tagbilaran City forward through meaningful initiatives and strong partnership and dedicated public service one day at a time. Mga ka itong mga higala, ang update, mga programs and services o activities na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. Huwag rin puntuhan mga higala, alin na usap kita sa mga pinalangga ng mga senior citizen sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa adlaw natawhan karong adlaw, July 7, 2026. Taga-barangay daw, happy birthday ni Methodia Bolasa, Victor Bersamen, and Carmencita Vergara. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Sebastian Pakis Jr. and Sinforiana Toralba. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Cirilla Lambuhon and Norma Lambuhon rather and Norma Romero. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Sinforiana Arabis. Taga-barangay Ibuhan, happy birthday ni Permina Pumatong, Cecilia Valestero, and Brenda Sarte. Taga-barangay Taluto, happy birthday ni Floridelina Vestel and Cirilla Gaco. Taga-barangay Boy, happy birthday ni Cirilo Dakal-Dakal. Taga-barangay Gugon, happy birthday ni Priscilla Salomon, Rosalina Lombiano, Sinforiana Ucon, Anisita Gahit, Dominador, Musong Jr., Heda Labasan, Victor Tudod, Fernando Huwit, Cecilia Oliva, and Sinforiano Kabungan. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Victoriano Colahara and Sinforiano Pundo. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday ni Methodio Bernido, Methodia Ramos Alma Cahels, Rigoberto Jr. Pahang. Taga-Poblacion 1, happy birthday ni Odon Toralba and Fernand Castillo. Taga-Barangay Mensas, happy birthday ni Adila Orcolio. Taga-Barangay Buol, happy birthday ni Zonita Cardino and Sinforiano Prehan and Methodio Colge. Nagabarangay na pa sa happy birthday ni Claudia Ranario, Sanferiano Jimenez, Cirilla Alaba, Sanferiana Velasco, Delia Ramos, and Victorino Ludivice. Happy happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gusto na kauban sa buhat sa pagpanorbisyo nga nagsaulog-usahan sa alam natawan karong adlawa. Happy happy birthday nila ni Jan Luigi Mondoyo Gonzaga Maria Janet Yenogasyo, Marisa Kalimpusa, Labinido, Lynette May, Olarita Ampo, Gemma Gabuya, Parmesano, Jack Kaipang Refugio, Cirilo Niluwag na Caldacan, Rosalet Gumos Galan, James Estorpe Utuhan, Manggilda Siniza Maniwang, Amabel Ingkong Pichon, Redner Polinar Irano, Lizarete Mosquera, Ralph Raniada Botero, Maria Pelingatong, Francis Fernandez, Delia Ramos, and Rufa Suelio. Happy happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O gilabi na sa itong mga sukinig paminaw na nagsaulog-usab sa lang adaw natawahan karong adlawa nga wala ito na mention sa itong programa. Happy happy birthday kaninyong tanan. I would like to greet also to Kuya Val Rimol Adorno nga mga inagatod po sa itong programa diri. Thank you so much Kuya Val Rimol Adorno. Sa itong mga sukinig paminaw, nagsaging salamat sa iyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sab kita mga higala ug mga adlaw sa samang takna ng sesyon tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyo nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16 sangguni ang panungsod City Councilor sa Chief of Staff, Ma'am Catherine Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulan.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
6: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inako og palit, ug asa siya mapalit. Kay sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigi na yung inom sa Immuni Plus. Maglain imong pamati, maglain imong tudunlan, mo inom ra kag Immuni Plus, okay na dayon. Wa na dayon siya. Ako jud ang gi-recommend nila nga sulayan ninyo ang Immuni Plus kay maayo jud siya kayo. Katong wala pa maka inom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayan ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
6: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sulod sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Gikan kanamo sa DYRD.
12: DYRD.
11: Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: mamaabot nga kalihukan mahigala. Samtang atong gipasalamatan ang labaw nga makagagahom gumikan kay luwas nga nahidangat ang teammates sa California, USA. Ug andam na atong mga kadugong bulanon nga musalmot sa World of Dance Summit 2026. Muna nga mapasigarbuhon i-representar sa maong grupo ang Bohol og ang Pilipinas sa international nga entablado aron ipakita ang ilahang talento o kaikag dedikasyon sa pagsayaw mga higala, no? So dakong garbo na to, mga bulanon mga higala. So ang World of Dance Summit 2026 ipaygayon sa Anaheim Convention Center sa California. Sugod karong Hulyo, karong adlaw, no? Hulyo 7. Hangtod kini sa Hulyo 10, 2026. Muna nga atong suportahan o giampo ang kalampusan sa atong mga banggiitang mananayaw samtang nagpadayon sila sa paghatag o dungog sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol o sa tibuok nga nasod nga Pilipinhon mga higala. So adunay gipadangat dinhing schedule power interruption sa Bohol Light gikatakda kini karong Hulyo 9, no? Ang rason ini to facilitate the erection of primary concrete pole. So matod pa dinis sa maong suwat mga higala, Bohol Light would like to inform our valued customer that there will be a schedule power interruption on July 9 adlaw kining Huwebes from 1 p.m. to 5 p.m. ang maepektuhan ining lugar mao ang Jeborah Street from Dagohoy Security Agency to corner Sikatuna Street, portion of Sikatuna Street from corner Binting to corner F. Doria Street and nearby residences mga higala. Gilagdaan ni Ma'am Cheryl Paga, ang assistant manager sa customer care, og ni Engineer Paulino Almedilla, ang chief operating officer mahigala. Gani, doon na po'y gikatakda usab nga power interruption sa EGCP. No? Murag karong Hulyo 11 adlaw kini nga Sabado. So from 5 a.m. to 7 a.m. and 4 p.m. to 6 p.m. So ang maepektuhan ini ang lungsod sa Dawis, Panglao, Lubok, Sibilya, Lila, Luay, Dimyaw, except Kabakian, Kabanbanan, Kadanap, Agan, no? Asang dapitan ni Kahayupon. So Kantigib and Dangay sa Albor. So July 11, 2020, Sabado, 5 a.m. to 6 p.m., Sikatuna, Baclayon, Corilla. Except ang Kanangkaan and parts of Pundol, Balilihan, Datag, Norte, Sur, and Alburquerque, Kantigib, and Dangay. Ang rason ini, mahigala, kinimaong asa GCP to facilitate the replacement of utility pole, cross arm and insulators including load shifting configuration. So apektuhan ini ang buhiko uno mga higala. So kung dunay mga nakatakdang schedule sa inyohang panimay, dunay dagkong kalihukan. So kamo ni mag-igo, no, mo adjust. O kaha mo gamit mo generator mga higala, no, kung di gyud na mauktaba ang inyohang mga kalihukan diha karong adlawng Sabado. Ini yung mga pipila ka mga lungsod nga maipiktuhan aning power interruption mga higala. Samtang ato ipibaw sa BDI, no, nga nagpahigayon og joint site visit sa lungsod sa Kalapi ang mga opisyalis sa World Bank og sa Philippine Rural Development Project kon PRDP. nga gipangluhan ni Dominic Aumentado aron pag-inspeksyonon ang nagpadayon nga farm to market road kung FMR project nga adunay upat ka tulay mga higala. So gisusi sa team ang contract management o supervision para sa adunay gitas-on nga kilometrahe, no? Disampurados, Tabuan, FMR, Kalapi, diin anaan na kinikaroon sa 18.17% na completion o agi sa pagkahuman. So atol sa maong coordination meeting uban sa RPCO7, PPMIO Bohol og ang og sa kontraktor nga Santa Clara International Corporation, gisigutan sa mga stakeholders ang mga nakatunan nga leksyon o nanawagan sa dinliang pagsulbad sa mga isyo sa proyekto nga gisundan dayon sa usa ka drive-through nga inspection sa construction site mga higala, particular sa lungsod sa Kalapi, kining farm to market road mga sano. So daghan ang mga ongoing nga project karon sa ato nga probinsya sa Bohol, ma sagad ini mga vertical nga mga proyekto mga higala. Samtang karong adlaw usab adunay gi usa ka kalihukan mga higala nga nagpadayo, no, kining capacity development para sa atong mga opisyalis sa mga barangay. Kinikabahin sa food security and sufficiency program. So ang mga barangay nining nalakip sa lungsod sa Luway o sa lungsod sa Valencia. Diin gibana-bana nga adunay gidakanon nga mga barangay opisyalis 295 ka mga opisyalis sa barangay o ang mga nanguna sa agrikultura gikan sa lungsod sa Luway o Valencia nagtapok, no, sila sa gipegayon dito sa ceremonial hall sa Capitol Provincial mga higala. Diin ang hisgutanan ng maong capacity building sa gihapon kining food security. So kinahanglan gyud nga ma-involve ang atong mga barangay officials sa mga programa sa kagamhanan ng provincial mga higala. O gitambungan ni Vice Governor Nick Besas ning maong kalihukan diha usab ang presensya sa atong mga kugihan nga sakop sa sangguniang panlalawigan. Diha ang presensya ni First District Board Member na Lucy Lagunay, Greg Hala, Board Member Nathaniel Binlod, Romulo Sipidusa. Diha usab si Joanna Cabalit Initay, si Board Member Tita Baha. Sumuni mga pipila ka mga bukal nga ning tambong ining maong kalihukan sa ato mga barangay officials og nihatag usab sila og mensahe mahigala agig pagdasig sa atong mga opisyale sa barangay. So ang ilang pagtambong nagpakita sa niusang tinguha sa kagamhanang provincial nga paligunon ang atong mga lideres sa nagkadayang barangay o giabante ang seguridad sa pagkaon o palamboon ang agrikultura isip pundasyon sa madasigon o mauswagong mga komunidad mahigala. So pinagi sa local government affair kung LGA ubos sa opisina ni Governor Aris Aumentado ang kagamhanang provincial sa Bohol nagpadayon sa pagahin o pundo o panahon pagbansay-bansay sa atong mga lideres sa nakadayang barangay palibot ting ato nga probinsya sa Bohol. So tiabog ka ng 1,109 ka mga barangay mahigala sa ato nga lalawigan. Muna nga ilahang gi cluster-cluster kining maong kalihukan mahigala kay di man pud makasah, no? Ug tapok ning libo kapin ka mga barangay officials mahigala tibok ka probinsya sa Bohol. Unya adunay pahigayon nga Sandugo Agri Fair. Diin anini pahiluna sa magsugod ni karong July 13 hangtod sa July 17. So taas-taas ni, no? Adlaw kini nga Lunes hangtod sa Biyernes. Anhanay pahimutang sa Plaza Rizal mga higala. So doon na mo'y panahon. Unya naisod ang bulsa. Kumong dapiton sa pagbisita, pagsuroy sa Plaza Rizal, sugod karong adlang Lunes hangtod sa Biyernes. Kaya doon ay Sandugo Agri Fair mga higala 2026. So sigurado ko nga daghan ang mga discipline ini, mga paninda, mga brato nga mga pagkaon o kaha mga gulay nga i-display mahigala atol ining maong kalihukan karong adlaw nga Lunes, no? So doon natin na kagahapong adlaw di ay, no? Atong i-congratulate ang bag-ong nanumpa nga mayor sa lungsod sa Ubay. Si former Vice Mayor Constantino Reyes. Human in town nga ning taliwan ang iyang mahal sa kinabuhi mahigala yung kapikas nga si late Mayor Violeta Biule Reyes mahigala. So, opisyal ang nanumpa kagapong adlaw sa katungdanan ang bag-ong municipal mayor sa Ubay nga si Honorable Constantino Reyes ug ang lakip usab ang bag-ong vice mayor nga si Honorable Attorney Kim Jeronimo B. Puentes atol sa usa ka solemneng oath-taking ceremony mahigala. Sa ilang pagpanumpa, nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa ilang pagduma sa ilang saad nga matidunanong walagad sa katawhan sa lungsod sa Ubay o magduma sa lungsod uban sa integridad o dedikasyon mga higala. Samtang nagpadayon ang bag-ong administrasyon, gilauman nga magpabiling inspirasyon ang panulundon sa baguhay palang mitaliwan nga kanhi Mayor Violeta Reyes ang kapikas ni Constantino Reyes mahigala. Kansang liderato nakatampo sa pagpalambo, no? O kalambuan sa lungsod sa Ubay mahigala. O gilauman usab nga ang malinaon nga pagbalhin sa liderato makapaligon sa panaghiusa sa komunidad o magpadayon sa mga programa inguman ang inisiyatibo alang sa dugang pag-uswag sa lungsod sa Ubay mahigala. So uban sa mga bag-ong liderato, gipahayag ang paglaom nga magtinabangay ang tanang ubayanon sa pag-atubang sa mga hagit o sa pagtukod sa mas hayag nga kaugmaon alang sa lungsod sa Ubay mga higala, no? So subo man tuod apan sa amang kining tao matay man gyud muna nga although dili na bag-o ni kining bag-ong nanumpa nga mayor kay nahimo mo puning mayor sud sa tulo ka termino mga higala si Constantino Reyes. So matumay galang tipik sa pagpanumpa ni Ubay Mayor Constantino Reyes kagahapong adlaw mga higala, no? So karong adlaw usab atong na kutlo mga higala usa ka programa sa Philippine Information Agency. So ato gyud ning gikugihan no nga ma post nato sa ato nga Facebook account. Labi pa kay importante kini diin ang regional director mangigala sa DepEd no 7 nga si ito'y pangan aning maong asikuan no si DepEd 7 regional director Dr. Arturo Bayokot mangigala ning hatag ning paambit sa latest update mangigala human nga nagbukas ang klase sa Central Visayas sa tuig 2026-27 no. So usa ni ka progress report mahigala nga gipaambit ni DepEd 7 Regional Director Dr. Arturo B. Bayokot. Muna nga tuguti ko ining nibilin nga 15 minutos ato ni ipabati, iyawat na lang po nga masayran sa atong mga ginikanan kung unsay atong makutlo nining maong pamahayag ni DepEd 7 Director Bayokot mga higala kaganihang buntag sa atol sa programa sa Philippine Information Agency dito sa Sugbo.
1: Start sa ato ang school year 2026-27 and kung doon naman tayo mga major mga concerns and issues nga na meet na to during that few weeks nga nag-start na ta sa klase. O unsay gihimo, unsay response sa DepEd niini?
2: I think one of the technologies that DepEd has instituted that is able to help the opening of classes is the Brigada Eskwela that has been with DepEd for more than 2 decades already. It's a very good opportunity to prepare our classes, not just of the physical, but even mind conditioning of our learners. Kasi katong kita yung mga bata pa, I think everybody can relate with me on that. Parang ayaw natin magseryoso sa first week of classes kasi nagbubunot at kung ano-ano pang ginagawa. No? And you know, the vacation feelings that they would like to extend. No? But for that Brigada Eskwela, they have been conditioned and it was a whole community approach in terms of preparing our schools. No? So, when we open our classes, we are happy to see that everybody is in good shape. Atong mga bata, nag-enroll naman daan because there were enrollments day after day that were done. Especially sa katong mga transition grade levels na to, na doon natin in early enrollment. So, ang atong mga challenges that are besetting us, the usual, no? Of course, naamang gihapon ng classroom shortage, but we assure everyone in the Philippines that all school children are contained in the classrooms. Then are the days that they have said, or it used to be already a cliche nga, kanabit ang learning under the mango tree, classes are done there. But ako, I'm not skeptical about that because learning takes place anytime, anywhere. So it doesn't really have to be confined in the four walls of the classrooms. But again, we're assuring that everybody is contained in the classroom because we have strategized, no? There is quite a huge number in terms of shortage that we were able to really bring everyone in the classrooms. No? So kana, and then enrollment, there are still other behaviors that students would like to enroll at the later time. So, but we assure them that ang enrollment naman ay tuloy-tuloy even until July 30. But we are challenging students not to delay because the lessons that you miss for June and July is something that could hardly be coped when they are already in. So, well, sa karon naman, with a target of 1.6 million, we are already currently up 1,583,097. Fall short of about just 40 to 50,000. And we assure that we do not deny enrollments, especially at this season, until July 30. So, they can always catch up. No? Classes have been there. Because, I mean, classes were rolling as expected because our teachers also underwent capacity building. No? The teachers upskilling and reskilling happened in the whole month of May. No? Done by the central office, by the regional office, and the division office, because all these levels of governance did the capacity building, especially na nag-revise ta sa atong curriculum for grade 6, 9, and 10. No? So the revisions of the curriculum had also a component on teacher training, and that was done already to ensure that our teachers are ready for the implementation during the opening of classes and beyond.
1: RD, that 1.5 million is only in Region 7?
2: Yes. The target actually is 1,600,000 yes. plus. That was based on last year's enrollment. But currently, as of today, 1,583,097.
1: So, gamay na lang.
2: Gamay na lang. And we are even hoping that we can increase the enrollment yes. in due time.
1: RD, you have mentioned a while ago na until July 30 pa ang pag-accept, no? Ang enrollment na to. Then, you mentioned as well nga it's difficult for the learners, no? Nga magdugay pa sila i-mu-enroll kay tungod basig maglisod sila o cope up. But with this, unsay himuon sa mga teachers na to for them nga makaapas gid sila sa kaning mga lessons nga dapat nga sa pag-start pa unta gid sa klase nila makatunan?
2: Well, ang introduction of classes naman, like on the first day, di naman agad-agad yan na magturo no, ng lessons kasi there's still preliminaries that they are going to consider, and then of course conditioning the minds, touching the behavior of the students, and in case they really are lagging because of late entrance to schools, naman sad tayo mga pamaagi for the students to cope. No, for example, the use of the modular approach. No, we have a lot of modules that were done, especially during the distance learning delivery programs during the COVID times, no? And then giving assignments, and there is this also aural program that is used to remediate whatever students have experienced inadequacies in terms of learning. And our teachers also have a lot of peculiar and own initiatives and innovations how our students will be able to be at par with the rest in the class.
1: RD, with regards sa kaning 1,500,000 plus learners na ito nga na-enroll karon, kumusta man ato ang mga classrooms and even the teachers? Ano ba siya? Kanang equal ba sa dyan sa number of learners na ito nga na-enroll?
2: Ang ato manggong classrooms, the classroom student ratio, teacher-student ratio really varies from one school to the other or even from one class to the other. Kaya depende man na sa ginaganon sa mga bata. No? And matter of fact, we are computing na in some grade levels, we are already meeting the ideal planning parameters of the teacher-student ratio. Kaya lang, matingala siguro mo, or even the class, teacher-student ratio, matingala po siguro mo nga, mayingon mo ideal, pero naka-adto ko sa eskwelahan, daghan mo kayong mga bata. No? At kung adto po ka sa bukid, daghan po kayong classroom, gagamay na kayong mga bata. The calculation is done macro. Kaya ang DepEd Manggood is after, of course, access. O, di ba? Ang atong schools karon are growing like mushrooms elsewhere. Even in the remotest barangay, nag-open na taog mga schools because our barangay officials and community people would like us DepEd to deliver education right at the doorstep. And the only way to do it is open schools, no? So naaman tayong mga policies ana o kanusa man ka dapat makaabli og eskwelahan, especially for high school. Kinahanglan naka-enrollment nga 100, di na, no? So in other words, daghang mga eskwelahan nato nga gagmay ra og enrollment, daghan po tag eskwelahan, especially in the highly urbanized areas na medyo congested pod, no? And in extreme cases, kapag overflowing na gyud ang mga estudyante and the classrooms cannot contain them all together at once, natay mga emergency plans like double shifts, no? Na morning and afternoon, no? But strengthened time pa rin, no? They start early and end late, siguro mga 6 o'clock to 12. I cannot just give you the categorical time because that's calculated by schools. Kaya maging number of school hours dapat na i-google sa teaching and learning, no? Then sa hapon po ng uban, mahuli na hapon na kayo. But that is on extreme cases, no? So, mauna. And we are making sure that we are addressing the issue on congestion. And again, sa mga urbanized areas lang nato na makita. But if we go far, dili po nato masakripisyo nga, why don't we close these schools with only very few enrollments? Because we are also concerned about access. Biro mo ba naman, kapag ang grade 1 ay nag-aaral, at sa isang barangay pa siya mag-aaral, lalakarin pa niya ang napakalayo. And grade 1 as he is not probably mature enough to overcome the boredom, the challenge of walking far. So, mo nang natay mga tulungaan. And gusto po nato unta nga ang atong mga estudyante dili unta magpunsisok sa usalang katulungaan. Because there are nearby schools that they can enroll to. But you know, we can always advise. The final decision would always still remain with the students guided by the parents. Sila pa rin naman. Kami naman kasi, yung policy namin sa DepEd, we do not deny enrollment. For as long as you are qualified, you meet the qualification, minimum qualification standards, then we admit you to the schools.
1: RD, with the past few weeks na nung Anila Bay, since nag-start ang opening classes nato, kumusta man nato ang mga security sa school? Doon na ba tayo mga additional nga mga security personnel for the students nga mabantayan gud sila?
2: I think that is really the topic of the town, no? Kasi with the recent incident that happened in San Jose National High School in Cloban, that really rang our bell. And we officials of DepEd really met, discussed plans how to mitigate, how to avoid. It's not just about mitigating, no? Kasi dapat talaga ang mga eskwelahan, preventive yung mga measures na dapat nating pahakin. And we're doing so much of that because of what happened. Alam mo naman, maraming kapikats. Nagayahin kapag, pwede palang ganyan. No? And the vulnerability is always there. So, what we did, there are already issuances of DepEd on the matter. My DO6, which is, if I'd like to get my, there's DO6 that says about guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. That has already been issued, no, this year. There's also Regional Memorandum 701 on Safe Schools 360 Degrees Initiative. There's this DepEd Order 32 declaring, that is of 2019, declaring the National Framework on Learners as Schools and Schools as Zones of Peace. So with all this, the Central Office issued reiteration on this issue and says to emphasize, re-emphasize that there are already policies to follow. So kami po sa region, nag-reissue po me to remind. And the divisions as well reissued. But in our meetings with superintendents and the superintendents in meeting with the principals, we gone through the detailed actions. Number one, there's MOOE. And if you can afford, which other schools have been doing for the past years na, we really hire security guards. We do not have security guard items in DepEd, but we can outsource, no? But of course, with the MOOE, no? Ang MOOE naman, di mo naman kasi dapat ma-rely ang lahat ng kakulangan kasi kakarampot lang po yan and it's monthly, no? And there are corresponding allowable expenditures na dapat din bigyan ng pansin. It cannot just go through the security guard and all, no? Kasi merong sa assessment, merong sa teaching and learning materials na kakailanganin ng teacher. So, the principal is trained how to strategize to ensure that priorities have to be considered. No? And for now, priority yun ang atong seguridad because DepEd's primordial concern is really the safety and security of everyone in the schools. Not just the learners, but even our teachers. No? So, ang gihimo, security guard hiring, tapos even purchasing of the metal detectors that should be used when the students enter the gates para ma-detect yun nga yung mga weapons nga dili yun makasulod. No? Kaya di mo po mahimog o kayon ginani mo because there are rules in privacy. No? So na-stick gamiton. But some problems of the schools really are on heavy magnitude kasi kahit may metal detector ka, kung wala naman bakod yung eskwelahan, wapod na kural ang eskwelahan. And every every corner of the school campus is an entrance gate, no? So that is really hard. That's why we have discussed this even with our local government partners, nga we can also be helped. The Parents Teachers Association can also be a platform to help our schools, no? Especially in the issue of constructing perimeter fence that would save that. Oh, and of course, ang atong mga magtutudlo, security is not just at the gate. So every single teacher, every single person, dapat magmamatsyag talaga. Kasi...
0: So, Mato Megala, no? Ang tipik sa pamahayag ni DepEd Regional Director Bayukut Megala. Latest update Megala sa DepEd Central Visayas, mga Megala. So, sanga na lang sa atong mga kadagkuang opisyal sa kagamahan ng probinsyal, ubos la hidrato ni Governor Aris Omitado. Kaninyong tanan, katawang bulano, nagkasalamat o may gabi.
3: Sa kadapi, ikan ubay tutag pilaran, dili mo malimutan.
4: Kini nga sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

GX ang makabuhay plus dietary capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
4: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga, ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Buhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gikan kanamo sa DYRD.
12: DYRD.
11: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: makapadasig sa ilang mga anak. Isilsil sa mga anak ang pagtahod sa kaugalingon, aron sila makapakitag pagtahod sa isig kaingon, sa ilang mga ginikanan, ug sa ilang labaw, ug mutubo sa kawastong kahamtong, ug sa malulot nga kalipay sa panaghigalaay. Himua ang pagbinatiay ug pagtahod sa mga banay, ug sa katimaan sa Kristo hanong kinabuhi, dinhi ug sa umaabot, pinagi ni Kristo among Ginoo, ug manonobos. Amen.
1: Amen.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.
2: Inyong napati ang tulumanong CFC, oras sa pamilya. Tulumanong ang inyong madunog dinhi sa atong istasyon, BYRD. Sundaw kayo ninyo saipa ang pagpaminaw. Magauban untag kanunay kanato ang atong labaw magagagaw.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wa pa.
6: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
8: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
7: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
10: Alagang Unilab yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gikan kanamo sa DYRD.
13: DYRD.
12: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Tulog pa muli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka o dito excited man din. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.

Alang na itong motukod og mga balayog building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan ug ang Friend of Forever, alas 9:30.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala kumusag may gabi kabisayan o Mindanao. Welcome sa Lain Asab ng edisyon din sa itong Tolomonon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sagan sa kinitibuk ang pwersa sa DYRD, ang radio sa katawahan o ang friend mo forever. Kinis earn pahayahay, makiguban kaninyo din sa itong Tolomonon. Onyas, tumagatig, pagpanaguban, wala tayo Facebook Live karong gabi una. Kaya doon na tayo technical problem sa ito ang studio. Unya, ito asab. Pagtimbaya sa ito mga kaigsunan nga namati sa radio, binanapog lima kabarangay din ni syudad. Unya, ito mga suking tigpaminaw, kumusta kamuntanan? Sabi na mga kaigsunan na tumbulanon nga naadihan sa inyong tagsatag sa kapanimay. Ang uban na nag... handay-handay na. Dinis tong pagpanaguban itong maglangag panahon diretso gilayon ta sa tong ulohang tudling sa tong mga balita. Mga bulano nakatutok sa padayong impeachment trial batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Siyam ka mga turista diha sa lungsod sa Panglao sakay sa usa ka motorbangka nga paingon nga gikatahong nga mag-island hopping na luwas human kini na sunog ug galit ang ilang pambot nga gisakyan.

0: Tang viral karon sa social media ang Facebook post nga nagingon nga ang Bohol para ba ni Sara or ni Risa. Apan mas pabor ang kadaghanan sa mga bulanon ngadto kang Sara Duterte. Dinikabat nga to sa City Mill ang nimbutar og kang Risa nikabat lang og gatusan ka mga tao ang pabor. Mao gato mga uluhan sa itong mga balita. Ang kompleto details sa pagbalik din hilang sa itong tulumanon TBN.
1: Tagtagilaran by night.
2: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.
1: Tagpilaran by night.
0: Balik na dito sa itong pagpanaguban sa itong tulumanon.

Alas 9:40 itong pagpanag-uban. Natuang suwayan. Okay. Ito ang sutao, no? Kumusta ang lakat sa ito ang panahon? Kunya, ito ada yung isunod ang pag-check sa Panglao. Aron po na ito masuta ang maong report labot atong

Labi na kato mga turista. Yeah, ato apod hisgutan gamay. Kining impeachment trial, no? Batok na inday Sara Duterte. No, nga matod pasto na kuha nga impormasyon nga ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kay didto man siya. Daghan ni ingon nga dili ang ngayong kahadlukan sa bisan kinsang tinuod nga nag-alagad sa katawhan. Inoon, kini usa ka higayon aron mapakita nga pinakamataas o pinakataas nga mga officials nasod anda manubag sa ilang mga lihok. So usa ka demokrasya, wala usa ka official nga angay mahimong dili matandog sa balaod. Opo ni mga panahom sa uban nato mga kaigsuunang bulanon. Daghan kaayo ang nagkuan, daghan kaayo ang nagtutok sa trial kagani ha. Mientras tanto, ato ang gipakontak sa ang Panglao abot atong usa ka motor bangka nga sakay ang mga turista. Matod pasto nakuha nga impormasyon. Ko nga impormasyon mga kaigsuunan nagkanayon nga siyam matod pa sto nakuha no nga information siyam ka mga turista ang gingong sakay ni atong motor bangka nga gingong kalit lang ni Silaob dito sa kadagatan sa Panglao no nya noon kini nga mong motor bangka padung kini sa Balikasag Island. Niya patod pa po sa ito nakuha ng impormasyon, nadali rin o kapahong ang kayo. So, ito ang i-check. Nabay, unsay resulta sa investigation sa Panglao.

tawagi ang Valencia. Doon ay na-disgrasya sa motor. Ito pong i-check. Okay. Okay. Sige. So atong gipa-contact pod ang Valencia, no? Kay adunay disgrasya sa motor, namatay ang amahan ug ang usa ka anak, lain tulo ka anak pod na sa ospital. So unsa ning hitabo ah? No, nakabsan kinabuhi ning amahan. So atong tawagan ang Valencia. Okay. Unsa ni ka tinuod ning mao nga report ha? Okay.

0: Okay, so gi-contact na to ang Valencia Municipal Police Station. Huh? Okay. Okay. Okay. So ito pa ang atong invest Valencia Police. Okay, sa ato mga tigpaminaw sa radio, no? Kasi natinga mo wa tay live has Facebook, adunay technical problem. Okay. Live ta sa Kiss FM 102.3 nga Facebook page.
1: Manta, sir.
0: Okay. Hello, may gabi.
1: Hello sir, may gabi sir.
0: Chip, si Earn Pahayahay ni Chip sa DYRD, Tagbilaran by Night.
1: On air ta, sir?
0: Yes, sir. Live ta sa Tontolumanon. Kinsa galit ta ni Chip? Yes,
1: Police Master Sergeant Abueva, sir.
0: Police Master Sergeant Abueva. First time na to, Chip.
1: Narvin, sir. Narvin the second, sir.
0: Narvin the second. Salamat kayo sa pagtubag, Chip. Nakon na hitabong yes, Gracias Calzada na to diha. Gingong gi, unsa ni katinood, bugtuan ko nos kinabuhi ning usa ini sa na aksidente.
1: Katunay mga bata, sir.
0: Oh, na kunoy tulo ka mga bata po niya, ang usa ka bata.
1: Oh, naay kuan sir, naay kuan sir, ang nearest na ka-responder ba nga investigator ana sir kay off duty karon sir.
0: Mm. Pero na may nakablatter na karon sir.
1: Kana sir, wala may wala nang pablatter na dire sir pag adto ana mo ana sa babaw. Kuha na sila, gita na, hospital.
0: Kung saan mo ni, self-inflicted nga ka?
1: Wow, self-inflicted rin sir. Wala rin inquinto sir. Ang initial nga pakisusi rin sir, marag na lose control ang driver kay batanon mo ang driver sir niya. Overloaded sila ba?
0: Aha.
1: Oo, okay. Na lose control.
0: Maunin ka itong na-viral sa Facebook? Dito sa Bandirahan?
1: Yes sir, mauna sir. Oh.
0: Okay. Padung ko nung maghatod sa ospital, ospital sa eskwelahan ang amahan, ane?
1: No, yes sir. Kargado ang motor ba?
0: Oo. Oh. Na, usa may update sa amahan na may ni-take sa to nga na ako nung nahitabo sa amahan gyud nga urag di maayo. Usa may nahibaw
1: niyo? Wala, panikak. Ang, so far sir, ang among na dawat nga update ane sir, kato pang bata sir ang umoy na matay sir ang amahan wala pa ay confirmation na sir.
0: Kusog-kusog din yung disgrasya ha kay ti away namatay ang bata.
1: Oh na kuan din sa karsada sir na marag na trapo yun sir ba?
0: Mao ba?
1: Mm.
0: Ang bata pila edad, Jeb?
1: Wala pa lagi ni kakuan sir kay ang responding investigator na sir.
0: Mm.
1: Kato akong kauban sir niya kuwang-kuwang pa ang detalye nga napasa diri na mo sir ba?
0: Mm-hmm. Sige. Ang nakaresponde ato taga municipal ba nga ato ang Viber?
1: Kuwang sir o ang ambulansya diri sir.
0: Mm-hmm. Ah, sige. Ato ang suwayan lang pag-contact dito chief ha ang taga Viber. Pero yes, confirm yes, sa inyo hanga information ang anak mo ay namatay.
1: Oh, ang na-confirm sir kay ang anak sir.
0: So, estudyante elementary.
1: Yes sir.
0: Okay. So, unsa ka tinuod chief nga upat ang sakay, upat ka bata o ang amahan?
1: Ang kuan sir as to the number of passenger sir. Why klaro pa ang kuan conflicting among report sir basta ang klaro sir overloaded.
0: Aha. Uh-huh. Motor gyud wa gyud laing ka kuan.
1: Oh, wala in kwento sir, wala laing, wala laing sakinat.
0: Sobre ng karsada sa Bandirahan, dangog na kaya dia.
1: Ah, no, kan sa motor sir nga sige 101 sir ba.
0: Yamog.
1: Oh.
0: Uh-huh. Ah, sige. Chip, Abeba, salamat kayo ha.
1: Sige sir, wala sa paya sir.
0: Oo. Oh, motawag Miss Viber. Salamat kayo.
1: Yes sir, sige sir.
2: Tagbilaran by night.
0: So, confirm usa ka anak atong sa Bandirahan, Valencia nga nakabsan sa kinabuhi. Ito sa kontak ang ilang MDRR nito, Bert. Kining Viber sa Valencia Rescue Unit. No? Aron po dito masairan ang uban pang detalye.

0: Okay, so ato ang gi patawagan, no? Ang kiring Valencia Integrated Rescue. Oh, Viber.
1: Viber Opsen, mayong gabi.
0: Hello ma'am, mayong gabi. Ma'am, sa DYRD, Tagbilaran by Night ni si Earn Pahayahay.
1: Ay, yes sir.
0: Kaysa galit ni ma'am?
1: Ay, yeah. Ay, sa sir ha, kaya tag naman sa team leader.
0: Ay, palihog ko ma'am be.
2: Hello sir, mayong gabi.
0: Mayong gabi, sir, mayong gabi. Si Earn Pahayahay ni sa DYRD.
2: Yes mo sir.
0: Yes, oo. Mangayo lang may gamay nga information. Nakarespondi mo atong dito sa banderahan?
2: Ala sir, kanang
0: Pika's team?
2: Tulog magod mika shifting sa cancer pag sa adire sa emulyaria mo sa Valencia.
0: Mm.
2: Then, ang nakarespondi ganyan sir is ang AM shift, diba sir?
0: Ah, ang buntag nga shift.
2: Yes sir.
0: Pero narespondihan to dito ganyan ha?
2: Oh, narespondihan na sir.
0: Unsa yung istorya ito, sir, naka-information gamay?
2: Wara ba ko information ato bahin ato sir?
0: Aha, mau ba? Wapo istorya diha o unsang hitabo ato?
2: Wala po sir kay ang AM magutong ganiha sir.
0: Wapo mo i-record ha?
2: Wapo ko gibaw nga sir ang record. Ang record ari sir guys, murag name reservation ang record no? Ang name reservation ang record sir.
0: Aha, pero unsa man na, nadala to sa hospital tanan?
2: Nadala no? Murag nadala no? Ah yes sir, nadala sir.
0: Ah okay, ah, sige. Dampo tayo dito privacy, di po tayo pwede makapangayo on air sa inyong pangalan sa mga victim, ha?
2: Anyway, yes, sir.
0: Sa basta kay naka-responde mo ang Viber dito.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Sige, salamat kayo. Kisa galit doon eh?
2: Melchor, sir.
0: Melchor, apelido
2: yes,
0: ni Sir Melchor.
2: Saludes.
0: Saludes. Salamat kayo, ha?
2: Okay, sir.
0: Okay.
3: Tagpilaran by night.
0: EM shape po yung nakaresponde niya. Paapod sila informasyon. Sige. So, alas 9:53 itong pagpanaguban sa tuntulumanon.
3: Tagpilaran by night.

Padayon ta sa lain na tong hisgutanan. Bahin sa panglaw. No, de ay information kay forward dire. Palag lang ko sa siyam ka pasahero na luwas ra, no, sa motor bangka nga nasunog sa padong sa Balikasag. Narespondihan ra po ni sa Menro unya gitohong adunay leak o depekto makinas bangka nga posibleng hinungdan nga ni ulbo ang kayo. No, na paong ra dayon og luwas ra ang mong mga sakay. Itabo ni kagahapon sa buntag, no, diha sa karagatan sa Panglao. Tungkol takon karon ang pag-asa sa ilakat ni Inday. Asa paingon? Nya aduna ba ba kapikto pa ba ni sa atong lalawigan? Kining si Inday na information nga ni hinay ra ba ko, no? Ato ang klarohon kuno kini. Ato ako nung kontakon ang pag-asa. Ipahibaw sa Boholite nga doon ay scheduled power interruption karong July 9 Webes alauna sa hapon nga to sa alas 5 sa hapon diha sa J. Borja Street from Dagohoy Security Agency to corner Sikatuna Street, portion of Sikatuna Street from corner Bienting

0: YY Home Builders Depot nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Namaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o namaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila sangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan nga tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
5: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
7: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
8: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
9: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
8: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
8: Oo, uy. Higayon na Junjun na niya, Mari.
9: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
2: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
10: Pagunta na! Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagunta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.

0: Kaganiha mga kaigsuunan, no? Ikaduhang adlaw sa impeachment trial batok ni Inday Sara Duterte, ito ang vice presidente. Daghan ang nagtan-aw sa impeachment isip political nga away. Apan dili kini angay mahimong hinungdan aron baliwalaon ang proseso. Kung adunay seryosong mga aligasyon, ang labing maayo tubag dili ang paglikay matod pas karaghanan. Kung dili ang pagatubang nini minagis patas o pagbukas sa imbestigasyon. Ang kamatuoran dili angay mahadlok sa hustong proseso. Ang labing importante karon mao ang Senado nga magpakita og kagawasan ng integridad. Ang ilang desisyon dili angay ibasis politika, personal nga relasyon o presyur gikan sa bisan kinsang gamhanan. Ang ilang katungdanan mao ang pagsunod sa konstitusyon og ang ebidensya mao ipresentar. Ang katawhan usab adunay responsibilidad nga dili magpadala sa sayop nga impormasyon o sa buta nga pagsunod sa bisan kinsang leader. Ang tinuod kalig-on sa usa ka demokrasya makita kon ang lungsuranon anda mangayo og panubag gikan sa tanan bisan pa sa ilang ranggo og impluwensya. Sa katapusan, ang impeachment dili angay mahimong panimalos o pasundayag sa gahom. Kini kinahanglan mahimong simbolo nga ang katungdanan sa publiko kauban sa panubag. Kung tinuod nga walay sala ang usa ka opisyal, ang hustong presiso mo ang pagpamatuod ni ini. Apan kung adunay kalapasan sa balaon, kinahanglan ipatuman nga walay walay pinalabi. Mao kini ang pundasyon sa usa ka mataarong o demokratikong nasod. Mao ni mga kaigsoonan ang angay yung panaminan. No? Unya, na may uban lagi po, grabe kayo ka diehard ni Vice Presidente na po yung mga supporter ni Presidente Bongbong Marcos nga daw nagsige kumbati na sa social media. No? Paglaban sa ilahang mga gilantaw nga makiangayon, makatarunganon nga leader. Pero maulagi na, daghan ang muingon nga kinindagana sa estado ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, dakog posibilidad nga makonbikto siya. Napoy muingon nga di na mahitabo. Kay pahibaw na daan ni Senator Chis Escudero, ang presiding officer, no? Nga kinahanglan og 16 ka boto basis balaod gikan sa mga senador niya. Koron kuan man sila. 21, no? Nawa man si Jinggoy Bato og si Rodante Marcolita. So kinahanglan 16 kinsa kay madugang. No? Kinsa kay madugang para mo konbikto. No? Base sa ilahang hukom, no, sa giatubang karon nga impeachment. Actually sa Congress na impeach ang si Inday Sara. Pero dito sa Senate gitrial na siya. So kung makonvict siya, so wa tangtang siya pagka vice presidente, gud siya makagunit pa o laing posisyon sa gobyerno. So, Visayas ug Mindanao, mayorya pro Duterte. No? Pro Duterte. Bohol, di ko sa pag-unsa, urag, na ako'y gipost, ang akong gi-caption is, Bohol is for Sara or Risa. Korang giana? Ibao ba mo resulta ni abot og 8,000 ang mga ni participate. Whether we Bulanon sila or dili, butang nato 50% anang nag ni react dili bulanon, dili taga Bohol. Butang nato appeal sila sa mga dummy account, no? Pero ningkabat gyud siya og City Mill kapin. Gatosan lang kang Risa Hontiveros diri sa Bohol. So mao na ang imong lantaon, butang nato 50%, no? So dai 4,000 or 3,000 kapin nga sara kayo. Na? So mao na dito sa Manila mga kaigsoonan, kusog kayong huhungihong nga makonbikto gyud kuno si Inday Sara. So kung makonbikto, na imo ingon nga tungod kay og di ikonbikto si Inday Sara, hurot gyon. Kuno, panimawsan, gukdon, matod pa. Ang mga ni pirma, ang mga nagpaluyo sa impeachment dito pa lang sa Kongreso, batok ni Inday Sara Duterte. So, mo na'y mga spekulasyon dito sa Manila. No? Bisan pa mga kinsa ang pangutanon, maingon nga, dakog posibilidad. No? But, paabot lang ta. Kon unsa kahagyo lingtunganay sa maoga paghukom sa mga senator judges. Karon gisalang naman ang usa unang first witness, usa ka NBI agent nagpruweba nga lehitimo ang gipanulti ni Inday Sara Duterte batok sa giingong pagpapatay niini ngadto kang Martin Romualdez, Lisa Araneta og ni presidente Bongbong Marcos. Nga matod pa, adunay violation. Adunay kalapasan sa balaod, hulga sa kinabuhi sa presidente in uban pang mga kaso bato kaniya. Labot atong mga pamahayag. Nga usaka via social media nga pag interview niya or press conference through internet or digital mga kaigsoonan. So mauni ang una o ikaduhang adlaw karon sa impeachment trial. Yon, gawas ang mga maayong laki nga abogado o dito sa imuhang tan-aon sa telebisyon, nang gawas ang maayo kaayo nga mga pagdepensa, maayo kaayo nga paglantugi. No? So sa mga yano nga lungsuranon naglantaw, siguro nagpaabot unsay resulta, unsay mga ipresentar, unsay ihanay nga mga hanyag sa ebidensya bato kang Sara Duterte. Aduna po ubang mga Pilipino o kaha bulanon nga wa na ipaki. Wala na maghunahuna o mag-apil-apil o kaha mo makiusyoso pa ni anang maong impeachment trial batok sa vice presidente. Nga naman, number one, moingon ang pipila, dili sa tanan, apan aduna gyud. Moingon nga, unsa may makuha na ko ana? Nagtrabaho ko, nanginabuhi ko, kana lang gyud akong unahon. Unsao naman lang akong pamilya, magyampungan ko ng telebisyon, makigbato ko aning gobyerno, mukuyo ko sa panon, batok sa Administrasyong Marcos. Napoy moingon nga, kining diari ko sa grupo ni Marcos, Administrasyon, o niya mag nos-nos kog mayo sa cellphone against aning mga Duterte. So, nakadaiya ang mga baruganan sa tao. Wai mo hanglang taon. Ato paglihok sa Iglesia ni Cristo dito sa kauluhan. Ning himogin sila o rally isip pagsuporta. Ngadto ni Senator Dante Marcoleta, sa kadaghan sa Iglesia mga kaigsoonan, ha? Ngano man nga iglesia ramang yun pod ang nimparticipate. Di ba? Wala may laing grupo. Wala'y laing mga individual. Wala'y laing mga civilian. Or personalidad. O mga yanong lungsuranon. Nga ning kuyog sa panon. Ingon ana na lang ba ang mga kaigsuunan nato nga mag dakog kausaban sa kanhing mga nahitabo nga pagpalagpot sa mga naas gahom. Sa una, moingog maghisgot o people power o kaha revolusyon, naadayon ang mga tao. Di ba? Tapok na yun. Karon ang mga tao, mga kaigsoonan, ang mga yanong lungsuranon, wag yun mo pakita o bisag pipila lang kaporsinto nga mo kuyog sa panon. Aron, may laing yun tumong ato, di ba? Ugmudaghan ang tao again sa gobyerno, mahitabo man yun ang mahitabo. Di ba? Pero ang mga tao, wag yun, why ipik, no? Naundang na lang. Gidakop na lang si Rodante Marcolita, mga kaigsoonan, ang atong senador. Napriso na lang dito sa Quezon City Jail. Eh, dito mong gisod. Gi-hospital na po tungod kay naghuot ang dughan. Apil na nana si Mike Defensor nga grabe kayo ang mga pagbuhi o mga pong batok aning gobyernong Marcos. No? So, ingon ana ang estado na to karon. So, Moni, mga kaigsoonan, o ako'y pasultihon, labing maayo, maniid sa langgit ta. Ha? Unsay lakat ina yung impeachment trial? No? Kay kagahapon, hapsay man. Karon, sama sa pagpresentar nila sa unang witness, no? Adunay mga objection upon why mga laing sirkumtansyang panghitabo gawas lang na sa pagquestion, no? So ingon ana mga kaigsoonan, ugma sa ambot daghan bitaw mo ingon nga ang Mindanao andam na unsay mahitabo mo ni bla bla bla, urag daghan kaayo pod ang gilantaw, no? Ngano man moingon pod ning napoy mo ingon bitaw og mahitabo manggod nga magkagubot, modaghan ang mga relihista, daghan ang mga mo-against sa gobyerno. May posibilidad kuno ra pod, ha? Nga mo deklara na pod og Marcelo si Presidente Bongbong. Ha? Kuno. So, mao na kuno nga dili mo support ang pipila ka mga pro Duterte nga mga convenor, mga nagdas grupo, kay base no niya hinoon og maka-trigger may hinungdan nga, ha, wa na election. Gani pa man daghana ang mga nanggawas nga mga istorya or report hasta si Senator Amy moingon nga nakaplano na nga way election sa 2028. So istorya rin na. Gihimakak man ang Presidente Bongbong. Di ba? So, ingon ana, mauna tingali, no? Sagi ka ingon ko sunahan, nga wagyoy, mga dagkong grupo, nga mas ni suporta ni Kigalayon sa INC. Imagine, 8 million members ang Iglesia ni Cristo. Pag dito nila sa paglihok sa protesta nila to support, ha? Pagprotektar ni Senator Rodante Marcolita, ang daghan kaing nanawagan. Ha? Gani pa man, adunay pipila ka mga personalidad na nanawagan ni Sara Duterte at ang Vice Presidente nga mao'y manguna. Pero wala. Di ba? Wala. Tungon kay daay porsinto nga makaingon nga basin unya, moray hinungdan. Maay mo sakay, gubuton, pa 100 og bala, no? Pa 100 og butang og bomba. Gubot ang Metro Manila og adunay chance matod pa. Ha? Mapabor pa Hinoon ngadto ni Presidente Bongbong Marcos sa mga side po na sa campus mga Duterte. Mao na yung estado. Mao na nga, nari po sa side ni Presidente Bongbong Marcos, sabi ninyo, di ispag-unsa, kabantay ba mo? Sa tanang mga hitabo karon sa Pilipinas, kakita ba mong Bongbong Marcos nga bugat kay inistoryahan against sa mga nibatikos niya? Kinsa iyang gibalabala? Si Claire Castro. Diba? Si Claire Castro ra ang makaako og panubag, pagbakwi or pagribatal sa mga issue against sa presidente. Pero si Bongbong nakatingog ba dahil nagamay? Bisa nagamay. Higo na mo tingsi. Magkanga-kanga og istorya. Gamaan rayon og mga istorya nga mauni, mauna. Diba? So, ingon ana, ang ako na pong hamubo nga pangagpas mga kaigsuunan. So, anyway, kining gobernuha sa nasod, no? Naaman tay demokrasya niya karon na nakalahi ron mga kaigsuunan. Isog ang mga tao naa sa social media. Magyaw-yaw, storya o bugat kay mga pong again sa presidente. Kanya imunta naon, mga kuan ra ba? Authentic nga account ba? Tinuon yun. Real. Facebook account. Mo-comment, mo-post sa social media. Pero sa aktual, wala man. Wala. Tungon kay, nga nung mangkaha. Oh. Una, isog sa social media, mahadlokon sa gawas. Ikaduha, naay nag mando nga, ana lang mo diha sa social media, ayaw mo kuyog, ayaw mo lakaw panon, ayaw mo tapok-tapok, kay maoran niya ay makaingon nga wa na eleksyon. Di ba? So, ingon ana, no? Ingon ana. So, daghan kayog sirkumtansya, mga pagalantawon, labi na kung ikaw nagsira yung pungad ng Facebook, no? Kay sagad na sa Facebook, nana dito ang uban na Marites, ha? Magama-gama lang og istorya. O niya, di na real ang story, di ba? Di na pure, no? Fake news na. No, ikaw po, taka na po kag like, taka na po kag basa. Di ka mo research, ha? Ato ka sa mga tinuon nga Facebook pages, no? Katong naagyod, klaro. Di ba? Mauna yung mga kaigsunan, ha? So, ang ato ang senado karon, so gilingkuran ni Senator Win Gatchalian, atong Senate President, unay urag ang nagdas bula, ha, si Senator Cheese Escudero. Abogado, ha, kamaog yun, no? So, kung si Sherwin Gatchalian pa kintahay, ang nagdaana, urag kanang dagana, ha, urag alanganin yun, kung si Gatchalian lang. Di mo na abogado si Win, no? Si Cheese, abogado, doon na po'y kaalam. So, aduna na po yung experience, no? Taon na po na sa Senate. So, po na yung mga binakauhing update karon, no? Sa ato ang panghitabo, no? Dahil sa ato ang nasod.
1: Pilaran by night.

0: Arita sa mga nagpag-greet may gabi eh, namati iminimo karon diri sa Purok 6B Bingag. Salamat kayo. Si okay, si Martin Bulyanday, des Purok 4B. May gabi eh, ni Trin Salamo pre. Pare Ricky Huban, no? May gabi ini mo deha pre. Deha sa Upon. May gabi isab sa mga namati na to, no? Si Colmonit Morillo. Oh. Deha sa okay. Nagatimbaya po ta ni Aster Rizabas. May gabi kaninyong tanan. Nag-view sub si Bim Bim Lapis. Oh. Sir, musta na itong kasus gidunggap sa taga Kanigaan Luon? Hipe sa Konsolasyon. Oh. Sa Konsolasyon Police Station. Pre, may gabi ni mo da, pre. Police Lieutenant Colonel Jan Karen Escobar. Rosvilla Caballero, may gabi. Christoph Manike, boss, may gabi. Titi Tatad, ah. Sa Poblasyon Korte, si Mosijin Tatad. Ha? Salamat, Aster Rizabas, Albor Vice Mayor Dandan Samar, Mayor Dondon Buates, Mayor Mer Arutsa. No? Kumusta? Si Tiri Apuhadas, sa Kauswagan Katigbian. Nagpasalamat na ita, no? Sa tanang mga ni donar, voluntaryong ni pirma, sa right road right of way paingon diha sa Baiso Bingag Campus sa tanang mga residente diha aning donate sa ilang yuta para masiminto na maong kalsada. Salamat kayo kaganiha mao nagay katapusan na kong kilihok, no? Ito gid na ko na plastar na, no? Tuwa na sa DPWS District 1 ang maong dokumento unya masiminto na na sa di madugay. Kanang kalsada di has Bohol Island State University Bingag Campus. Ari sa magsugod na sa Center Road for 1.2 kilometer. Julie Kwan, through the help yun, no? Of Congressman Jan Giselle Babayab and Mayor Miriam Sumailo. So, salamat kayo ninyo. Ha? Labi na sa mga nindunar sa yuta. So, pohon ma Hanoy na ang dagan diha sa Baiso Bingag. Alas 10:55, aritas panapos ng mga balita. Ipadangat, pinagi ni Dabar Care Cell Remulador.
1: Okay, dagang salamat Kuya Arn. Dito sa lungsod sa Gindulman, nakangkon o grabing angol sa kalawasan ang 30 anyos nga driver sa Yamaha Sniper ng motorsiklo. Umangkin aksidente nga red dust smoke sa gikasugat nga Honda Beat nga motorsiklo nga gimaniho kini sa usa ka minor de edad. Ang kasusab ang duha ka pasahero nga pulos usab minor de edad ay tabo dito sa National Highway sa sitio Santa Lucia, Barangay Trinidad, Gindulman. Sa giimong investigasyon sa responding kapulisan sa Gindulman, gibutyan nga paingon unta mamauli sa Barangay Kasbo, Gindulman, gikan naligo sa Batong Galain sa Basdio. Kini nga mga minor de edad sa diyang kalit na hagba sa kalsada ang gisakyan niining motorsiklo o nadusmugan kini sa gikasukat na motorsiklo nga gimaniho sa 30 anyos nga driver nga taga Barangay Poblasyon Kanihay kinsa gikataw nga nakangkon o grabing angol sa kalawasan o gidali kini katon ngadto sa Congressman Galagar Hospital sa Hagna. Samtang kining mga minor de edad na kangkon usab o ka mga angol sa kalawasan atol sa mong hitabo o gi-turn over kini sa DSWD officer sa Gindulman o kadugang gibutyag na puloswa magsulob o gilmet kining mga batanong motorista atol sa maong hitabo. Tumpani ba yao? Happy birthday ni Agaw Tudyo Bernido. Happy birthday, Gaw. Shout out to sa mga attorney M.M. Bernido, uban sa iyang pamilya. O happy birthday po sa itong pagumangkon nga si Mark Alain Cecil Minyosa. Nanukad, gikan sa Campo Recohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta palita, DYRD, ang kasaligan sa palita.
0: DYRD. Si reklamo ko sa mga opisyal sa Barangay Taluto, Palihog, Aksyone in Town. Kalsada na mo ang ring basak, Taluto. Mura naman og nagpakabuta bungol na sila. Oy. Dugay rin taon ni Gihimo naman in town ng ang sorry, ang kalsada sa basak og kanal og ana linya Gian Rose pingon sa ibabaw highway kadalaw in town gahitak. Ipasabot ni sa barangay sa mga namunuan sir palihog lang. Oh, namati man ato ang taga Taluto ron, mga opisyal si Kapitan Zamora. So kini ko noon sa may Gian Rose nga tindahan paingon sa ibabaw sa highway kada adlaw kuno gahitak kap. So mamalihog lang po ta Kapitan Zamora ha. Okay. Mayong gabi eh, sir, looy kaadyo nang nagmanicure sa anang plaza. Wala na sila income. Kaya gihilabtan man na sila. Ibalik na sila bisan magsugod lang na sila alauna, sir. Tawagi si Sir Alvin, sir. Palihog ko ipaabot na. Mo ba? Wala na

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Higalama nga buntag kini si Ray Tuta sa namang uluhan sa mga balita karubuntaga dining adlaw karon ng Miyerkules, Hulyo 8, 2025. Duha ka babae nga sakay sa motorsiklo. Naangol human nakadas mag og motorsiklo nga ilang giasundan dito sa lungsod sa Maribok. Sa laing bahin na sakmit sa kapulisan, ang kapin 37,000 pesos ng balor sa gituang Shabu atol sa Osaka Bypass Operation dito sa barangay Del Carmen Sur, lungsod sa Balilihan. May gunhod ang kaso sa statutory rape sa Bohol sa ng quarter karong tuiga nga nitala og 43 ka kaso gikan sa 69. Matapos na karong Hulyo Jazz ang libreng sakay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga ito mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasayan sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. Maying buntag.
2: DYRD. Nag-una sa mga

ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisab at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisab

0: na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kesa sa mga peste. O kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ng kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ah, para sa adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, saba at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di pa ulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be Rice-sponsible!
2: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
3: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
2: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
4: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2 hanggang 3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
5: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.

0: kanto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, di na adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bulanong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bulanong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
1: So, maayong adlaw sa tanan, shout out sa ato ang mga suki o mga pinangga na listeners.
2: Daghan kayong salamat, Ma'am Elena, no, sa imong pagbalik na pud nga guesting din sa ato ang stasyon. Tungod kay kuwangan, manggayod ato ang topiko pagmiagi, no, nga daghan pa rin kinanglanon nga hisgotanan kabahin sa ato ang agriculture. Kaning giingon nato nga mangandam gayud ta sa mga bagyo, sa panahon, dili lang kay gifocus nato ang agriculture mismo. So, Ma'am Elena, pwede na to ma-explain o balik, no, sa itong mga suking tigpaminaw o sa mga bag-upang naminaw karon sa itong programa kung unsa gayud ni ang DRRM.
1: Okay, so ang Disaster Risk Reduction Management, no, or ang DRRM, no, so, mauna siya ang content, no, para ma-reduce ang risk, no, sa disaster sa pamaagi sa preparedness, prevention, response, and recovery and rehabilitation. So, ang DRRM na ito, makatabang siya para maprotektahan ang livelihood, ang mga panginabuhian, nato ang mga pinanggang mag-uuma, o ang ato ang production sa panginabuhian.
2: Okay, so, kaning DRRM de, Ma'am Elena, unsa ni siya ka-importante sa ito ang mga farmers o fisher folks, Ma'am?
1: Importante kayo ni ang DRRM kay siyempre para makahatag na o advice ato ang mga pag-uuma o ato ang mga fisher folks, makahatag na o advisory sa ilaha, mamonitor na to o unsay mga possible na impact sa usang disaster o unsaon na to nga malikayan ang damage and sa labi na sa ato ang pagisdaan.
2: So daghan di kayo tag kinahanglanon nga i-monitor di, Ma'am Elena, no, dili lang putob sa mga peste, sa mga dangan, kundi apil na pud ang maong climate di, Ma'am Elena. So unsaon nato pag-inganyo sa to ang mga listeners nga kinahanglan gyapon nato nga manguma og mangisda.
1: So bisan pa man og naay mga naay mga nagkalain-lain nga risk, no, ang disaster sa ato ang pagpanguma, sa ato ang pangisda. Ang ato gihapon yun sila giauhag na continue gihapon kay siyempre maunsa man ang ilahang panginabugian, mao man ang ilahang source yun. Kunya ang agriculture board, ang agency ki ato agyud lang kana mandato gyud na nato, no, nga na naagyoy stable, no, anaay food security. Kunya siguro po sa side sa ato ang mga kuan, sa ato ang mga langgang mag-uuma, may isda. Naaraman bisan pa og naay disaster, ang atong agency, nagkalain-laing agency, willing, naara sila para mo support. Example na ato ang PCIC, muhatag na siya og insurance, kanakula kung na-insure po ato ang mga kuan, ang mga farmers, which is dapat na yun kung na ma-insure mo, magpa-register mo sa RSPCA, kaya mauma na ang isang requirement para makakuha ng insurance. Kanya kung timba ko magani o naigo ang inyohang kuan, inyohang itamnan, inyohang kung simba ko magani o naigo ang inyohang umahan, no? Naaray ka ng rehabilitation and recovery programs po ang atong agency na pwede buhatag o buhatag mga seeds or fertilizer para maka-recover sa damage na nawala sa ito ang mga farmers. So, dili, good mo, yaan. Naaray good na yung subsidy nga itaabot sa ito ang mga farmers. So, ato ang mga mag-uubad, dili angay mag-encourage, dili angay mo kukunyong o pangumakay kung niya na ay disaster or na ay so, ang ato ang mag-uuma, dili yun sila angay mag-discourage kung naamang gani disaster na maabot. Sa makarun, kung naamang gani ininiyo, so, dili angay mag-discourage siya nga ito ang mag-uuma, no, nga dili pa na, no. Kaya naman, ang ininiyo mo igo siya sa kuan dito siguro sa yung like siguro paano man siguro ang ilin niyo maabot na ang space sa forecast ni dito sa pag-asa dito siya sa October, November, December. So to ang mga magulong maupay sa dito, no? Ayaw mo ba discourage na kung kilay ka lang dyan, kaay ka na disaster na maabot, undang na mo sa inyong pagpanalo. So ang itong mga magulong maupay sa hindi sila ang ay pa-discourage. So ayaw mo pa-discourage kung na magaling kalabigan sila na i-forecast, na magaling disaster na i-forecast. Kaya naman, ang ito ang mga akin siya sa gobyerno na sila piling mo tabang. Manalita ng atong PCIC. Ang atong PCIC, patag na sila insurance. Ba't sura noon lang po na ito na insured mo? Naka-register mo sa iPhone, sa RFP stage. Kaya hindi lang ka maka-avail of insurance ay kung hindi ka registrar sa RFP stage. So ka na, naka-insuran. Kung niya, kung si papapulog ka ng maiko mo. Ang DA, even ang mga upang agency, no, ay mga proyekto, sa rehabilitation and recovery ng mga programa ba ni anak para mag-ili kaayo na po ang damage sa inyong pangpangan.
2: So, na-mention din ni mo, Ma'am Elena, no, nga, kanining ato ang panahon karon na doon na gayod tay murag giingon nga rekordaan nga kaninga buwana, ting-uwan, ting-init, o kaning panahon na kay kinahanglan mag-harvest na ta. So, unsa may mga lakang, no, or mga programa sa Department of Agriculture aside sa pagpangandam na Ma'am Elena nga makatabang gayod sa to ang mga mag-uuma.
1: Okay. So, kung maingon ta og mga programa, kung bahin lang sa harvesting, natay mga machineries and equipment na ato ang paghatag sa mga mag-uuma para mapadali ang pag-harvest, mag-minimize po sa loaded harvest. Natay mga magkilariya ng mga di pa provide food sa pagpanalo. So, ang Department of Agriculture, natay mga programa, actually, na kuan. Natay regular programs, naputay ka ng mga kuan, natay quick response fund kung naamang gani disaster. Sa regular programs, natay mga sa preparation ka lang sa ato ang sa pagpanalom, natay mga machineries and equipment na ihatag, no, para makatabang sa pagpanalom sa atong pag-uuma. Sa inputs na po tayo mga gipanghatag, natay mga seeds, mga fertilizers na gipanghatag. Samot na po, samot na sa harvesting, natay mga kwan po, mga endorsement po na para ma-minimize ang losses sa harvest po niya, mas mapadali po, mas pamikanize ang pag-harvest sa ato ang mga mag-uuma.
2: Okay, so karon nga panahon, Ma'am Elena, nadungog na mangay nato sa balita, no, nga doon na daw maabot nga Super El Nino. So unsa may mga preparasyon nato, no, sa Department of Agriculture nga kinanglan gid gayud nato nga aksyonan, no, sa dili pa ta makasinati aning Super El Nino.
1: Okay, actually based, no, sa kuan sa outlook sa gikan sa DOST Pag-asa, upat ra ka kategory ang El Nino. Gikan sa weak category, moderate category, strong category, and very strong. So, wala siya na-appeal din ha ang Super El Nino. So, yeah, based po sa ako ang nakuha ng information sa Pag-asa, talang siguro angay na ito, correct ang pamplit nyo nga, dili sa mugamit ng Super El Nino. Very strong El Nino, inoon. Kunya, ang kaning very strong El Nino based sa forecast sa Pag-asa kay igo ni siya duha ka season. Season, no, nga ikan sa October, November, December o ang season nga November, December, January. It is But ani ang life yun ani nga mo emerge and super ano ani very strong in ninyo kay 62%.
2: 62%.
1: Oo.
2: So 62% ang ihang ka
1: livelihood very strong in ninyo.
2: Oo. So kinsa may mga maapektuhan gayud ani nga 62% nga livelihood, Ma'am Elena?
1: Usa na ana syempre ang ato ang kuan gyud. Ato ang mga umahan no. Atong umahan niya ang pangisdaan. Di lang pumatakol kayo sa pangisdaan. Oo. Kaya naman ato far. Oo.
2: So muni siya nga makasinati gayud atong umahan nga drought gayud siya no nga grabe ka og bisan pa man nga dunay irrigation. So maabot di gapon nga sa point nga naata maabot ta sa point nga very strong nga El Nino. Pero sa unang panahon, Ma'am Elena, duna ba tay datos or record nga nakaabot jud ta aning very strong nga kwan El Nino or karon pa jud ni?
1: Ako'y nabasahan ni nga nahitabo na lang very strong El Nino, pero ako lang po sana i-balikan na natukuhon kay ako alam sang i-check sa website sa newspaper kanta.
2: Mm-mm. So, possibly na jud o no, nahitabo na gayud din ni no kaning very strong nga El Nino. So balik ko na to mga kaigala no, wala tay giingon nga super El Nino. Ang gi-categorize sa DOST mao ang weak, moderate, strong o very strong. Sakto ba, Ma'am Elena?
1: Oo, weak, moderate, strong and very strong. Sakto ka din.
2: So karon nga tuiga, Ma'am Elena, sa imong giingon kaganina nga dunay duha ka season. Possibly ni siya no, possibly nga diha nga season ang very strong El Nino mahitabo sa October to December or sa November to January.
1: Sakto kami.
2: So unsa may mga inyuhang mga preparasyon ni ini Ma'am Elena? So karon nga na naman ta sa tunga-tunga sa tuig no, hapit na gayon magpasko, dana na experience nato nga kwan nga bugnaw man jud na basta December, pero karon kay murag lahi ra jud ang kainit. So unsa may ato ang mga preparasyon ni ini Ma'am Elena?
1: Okay. Karon no kay syempre sa ngalan pa lang may tao very strong, kinahalan din na nato pangandaman. So karon ga closely monitor ta sa DST Pag-asa gihapon sa mga forecast, no? Kunya aside ana na po tay mga gipangandam mga action plans para ma-minimize ang impact sa ninyo. Sa itong action plans na din ha, ang mga plano sa amay na itong mga langkang no, ha, magabuhan doon. Lubanan sa ito ang mga kauban na agencies. So, one week, sa ngalan pa lang ha, makalungog na nga very strong in yung mga kuyawan na gift na, no? Dili lang sa itong kaugalingon, dili pati na sa ito ang mga, kuan, mga mag-uuma. Daghan ta o lakang na gibuhat. Una ana no, syempre dili na to ang tangon ato ang pag-monitor sa DOST Pag-asa, coordinate yun sa nila. And then in fact mik naatay gi kandak gani na kuan pagulang last week na kanang harmonization meeting sa kauban ato nga mga agencies nag-craft sa dito og kanang mga action plans. Kauban ato mga LGUs para makuha na ito kung sa'y needs sa ground, no? Imbako nga, mungit ang El Nino, kung sa'y angay buhaton na ito, kung sa'y atong i-respond, kung sa'y na ito pag-respond, kung sa'y mga, kana, kung sa'y mga recovery and rehabilitation plans, simbako kung naman yung ipigto ang El Nino.
2: Oo, so sadili lang dyan dahil si DA, no? So, pwede niyo ma-share, Ma'am Elena, kung sa'y niyo hang mga discussion sa maong harmonization meeting na imuhang na-mention no, sa milabay na to nga episode?
1: Daghan, actually, taas-taas ko siya nga discussion. Una ato kay i-kwansa na to ang forecast kung unsa ning El Nino, unsa'y epekto sa El Nino kung abot mang gani. So, diha ang ato ang Pag-asa. Kung saan na gani na mention make nga bisan og El Nino karon ay dili naman alert status, advisory naman yun siya, so naa na El Nino. So bisan og nay El Nino make, dili magpahiba, dili buti pa sa bug, kawalay bagyo. So bisan og ninyo mag-expect yun gihapon ta og na ay mga bagyo nga moabot. Ang kalainan lang kung El Nino niya na ay mga bagyo, usahay lesser ang kanang rain, ang tubig nga nga lesser na ang tubig nga madawat natin. Pagkita tal na ay mga bagyo. Nagkira ko sa siya. Unya, gawas pa na ni Diakot ang ato ang kuan, ato ang partner PCIC. So diha ato PCIC, ato ang mga partner LGUs no, kay kanang na-refresh lang, na-reorient sila. Huwag ka nang unsay pamaagi sa PCIC para maka-avail ato ang mga farmers, ato ang mga mag-uuma insurance. Huwag ka nang pati ganit sa computation sa pag-avail sa insurance kaya pinta sa PCIC. Unsay mga mitigation plan sa PCIC. Kinsa na ang mga naka-avail sa putong mga na-register sa RSPCA nga kanang naka-avail of insurance. Mga iyon ana. Unya, diha po na ito ang partner nga sa DSWD. Ato ang DSWD gani, in fact, na-mention po ito dito no, nga na sila ay kanil Project Lawa and Bingi. So, nilot na siya nga project no, kay kanilang taga-aglay sa pag-review pa lang, ha? Pag-review pa lang sa ilang kumahan, ala sila ay cash for work. So, makadawat pa o upag-studio ang mga nalit pa lang para kaminan sa yaka mga sibling na pangkatan sa studies. And aside ang nag-make, ako dyan sila ay kanang i-prepare ng kung kinsa mo maigo sa building nyo, na ay kusap na madawat. O kulay ang reserve ka at huwag speaker sa USWD. Pero siyempre, pag kuwabi po na, magbigay po na validation or endorsement sa LGO nga na kanina kuwan, kanina mag-uuma kay naikok sa ninyo, yun ano. Daghag mga kuwan niya, auto no, nakatrafik niyo ka na na-identify today na mo ang mga vulnerable areas. So, vulnerable areas na mo yung taong na nang dakong chance. Most niya, dakong chance na maigo siya sa El Nino. So, na lang sa paagi sa ato ang mga partner na mga municipal agriculturist wherein nag-monitor man na sila, no, na sila'y datos kung ilang kaiktarya ang bitamnan sa mais or sa mga crops na ito na humay. Bila kaiktarya ang bitamnan o sa stage sa crops. Standing ba, vegetative ka ba, or for harvest na ba ang crops. So din haa pa lang, katong bitamnan, considered na siya as vulnerable area. Hindi siya ang kaigo sa El Nino. So kana, na-identify na nato dito. Kunya, nakaka-come up ka o ka na mga agreement po in collaboration po sa atong partner LGU wherein itapis mo with them ka lang tatay regular reporting sa link trap mga datos na importante para sa kuan para ani nga sa pinaminon.
2: Okay, so daghan-daghan yun dito mga kaigala, no nga, nga diin nga, dili lang di si DA, kung uban po nga ahensya, no, nga mutabang po, dili lang si Pag-asa, si niya appeal po ang ato ang mga LGUs, no, atong mga munisipyo, nga kinahanglan magkinabangay gayon, no, hilabi na sa katong mga lugar, nga doon naagayon sila sa vulnerability, nga location. So karon Ma'am Elena sa Department of Agriculture do na ba tay mga teknolohiya nga mahatag nato or ma-share sa atong mga listeners karon nga epektibo no sa maong pag prevent ni ining maong El Nino or sa atong pagpanguma. For instance kato imong giingon nga short gestation nga mga crops.
1: Oo. usapod sa the attendee sa kalihukan last week ni kay diha pud ang Phil Rice. So si Phil Rice no naghat nagpresent siya sa mga varieties kana short gestation crop siya hanang na present to encourage niya ang group nga ato ag yung i-promote ang short gestation crops na mao'y gamiton no sa ato ang mga nga mag-uuma panalitan karon na may mga ulan-ulan. So kung mahimo ato anang i-adjust ang cropping calendar na magtanong na sila para dili sila maabtan atong season nga kuabot ang version video.
2: Okay, so unsaon na to pag-encourage atong mga farmers, Ma'am Elena, no, nga mo-adapt sila sa maong variety no sa atong mga binhi, labi na nga ang uban gyapong mga farmers nato no di sila motuo ba nga mo ilang naandan mo ra sad ilang itanom.
1: So syempre make kanang maayo gyud ta dagyo tay strong collaboration sa ato ang mga partner LGUs nga sila lapod utabang sila og tanang encourage sa ato ang mga farmers sa ato mga mag-uuma para makita nila ba matimbang-timbang nila nga unsa may benepisyo, unsa may kamaayo kung kani nga mga crops ang ato ang gamiton na ay mga kana short gestation crops, mga drought tolerant crop varieties kung tanang ano mga iyon ala mga crops.
2: Okay, so Ma'am Elena, wala naman tayo dugang nga oras pa. Mangayo na lang ko sa imuhang closing statement o mensahe nato no sa tong mga farmers, fisher folks, sila bina nga dunagayoy very strong nga El Nino. No, wala toy diingon nga super El Nino no, very strong nga.
1: So ako mahatag nga mensahe no sa ato ang mga mag-uuma considering nga na may fitting El Nino. Dili ka mawad-an og paglaom. Kay kamo ang gadala o pagkaon sa lamisa. So, kinahanglan nga resilient lang yung tatanan para ma-ensure na ito nga naagyoy food security ang atong komunidad. So, daghang salamat.
2: Okay, thank you kayo, no? Ma'am Elena P. Rivera, nga ito ang focal sa DRRM. Sa Department of Agriculture. Ang hinaot pa nga kita mga kaigala, no? Hilabi na sa itong mga suking pigpaminaw nga mangandam na gayud ta no kanang dili na jud ni siya joke ang ato ang sitwasyon karon nga atong nasinati tungod sa panahon no mausab-usab mo init kayo nga mukalit rag uwan pero igang so inana mga kaigala no nga matiktuhan gayud ta tanan hilabi na sa ato ang pagpangumaw pangisdaan. So daghan kaayong salamat Ma'am Elena og sa hinaot sa sunod na pod nga higayon ikaw gyapon among makauban no sa dugang na pod nga mga pangutana no sa atong mga listeners. Thank you kayo ma'am o God bless po sa ato ang mga listeners.
0: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa namang uluhan sa mga balita karubuntaga niningad na ukanon ng Miyerkules, Hulyo 8, 2025, duha ka babae nga sakay sa motorsiklo. Naangol humanakadas mag og motorsiklo nga ilang giasundan dito sa lungsod sa Maribok. Sa laing bahin na sakmit sa kapulisan, ang kapin 37,000 pesos nga balor sa gituang Shabu atol sa usa ka bypass operation dito sa barangay Del Carmen Sur, lungsod sa Balilihan. May hunhod ang kaso sa statutory rape sa buhos anang quarter karong tuiga nga nitala og 43 ka kaso gikan sa 69. Matapos na karong Hulyo 10 ang libreng sakay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga ito mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang Atoy Kusap. May buntag.
3: DYRD Naguna sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag. Ano yung kining pinakaunang kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Ang bagyo nga gibantayan nato or gimonitor nga naa sa gawas sa PAR nga si Super Typhoon nga doon na international name nga si Bobby na kasulod ni kini sa Philippine Responsibility ug sa pagkakaron nganlan na siya og Super Typhoon nga si Indawi. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 2, ang Super Typhoon nga si Inday is now inside the Philippine Area of Responsibility or FAR. Sa may alas 4 sa sayong kapuntagon karong adlaw ang sentro o mata sa mong Super Typhoon nga si Inday ibaraba na kini basis na ng available ng mga data na kini may mutang sa 1,405 km east of Northern Luzon o na kini coordinate nga 16.8 degrees north 134.9 degrees east samtang nagdalak ni sangin nga doon na igikusgun nga mukabat nga ito na sa 185 kilometro matagtak na doon sa sentro o doon na kini gastinis o mga paghuros hangin nga mukabat nga ito na sa 230 kilometro matagtak na o kini nagairog sa direksyon westward nga doon na igikusgun sa pagirog 25 kilometro matagtak na. Base usap sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 900 kilometers from the center. Base usap sa track forecast sa mga bagyo, unya sa alas 2 sa hapon anakin sa 1,185 kilometers east of Northern Luzon, samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag na kini sa 960 km east of Northern Luzon samtang ugma sa alas 2 sa hapon na kini sa 805 km east of extreme Northern Luzon. Samtang atungod nining mong super typhoon nga si Inday, doon natin tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini ditong dapita sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands and northern and central portion of Isabela, lakip na sa Pangapayaw, the eastern portion of Kalinga, the northern portion of Aurora, and the northern and central portion of Catanduanes. Kining mga lugraha, makasinati kini og hangin nga makasukad sa 39 pataas ngadto na sa 61 km tagtak na. Then potential and fog of wind is minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa mga bagyo, kaning maong super typhoon nga si Inday has entered the Philippine Area of Responsibility and is forecast to move generally westward over the next 24 hours and it will then turn northwestward while remaining over the Philippine Sea and may be nearest to extreme northern Luzon by Friday before heading towards the southern island of Japan and the sea of North Taiwan. Inday is forecast to exit the Philippine Area of Responsibility by Saturday, July 11. Then human kini makagawas sa Philippine responsibility karong Sabado. Then and make landfall over the eastern coast of mainland China by Sunday, July 12. Hyundai will maintain its strength as super typhoon until tomorrow, July 9, and will downgrade into typhoon by tomorrow afternoon evening. Samtang kining maong bagyo, enhance niya kining gitawag na to og hangin nga habagat. Manang ang ubang bahin sa nasod, ug ingon mosab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol, makasinati ta og mga paghurus-hurus hangin, ug ingon mosab mga pagunuan gumikan sa hangin nga habagat. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, pabilin gyapon nga gitawag na to, nakaapekto kini gitawag to southeast monsoon, nakaapekto kini sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Sambanga Peninsula, BRMM, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Soldad, Cotabato, Rangane ug South Cotabato. Kaning mga lagoraha karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan ug may katag nga mapag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa gitawag na to habagat. Samtang ang Palawan ug lakip na usab ang ubang bahin sa Kabisayan, makasinati laman ug mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay managumon ang kalangitan, inubanan sa panagsang nga mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang ubang bahin sa Mindanao, makasinati usab ug mga pupanagsa nga mga pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan, ug inubanan sa panagsa nga mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanopakilat gumikan sa gitawag tawag southwest monsoon o habagat. Samtang kasarangan ug ngadto na sa pusog hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga sa habagatan kasakpan nga mao'y mopuslabi dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug lakip na sa ubang bahin sa Kabisayan, lakip na usap itong ubang bahin sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugar ha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang dinhi sa tong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:28 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Inilang kutob, kininigkan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonita Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: Nay, DYRD ka nung nay.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Aldrich, balitang kalusugan.

0: Pao de Arco Herbal Capsule, makatabang o makatabang ni pag-ayo nato, no? Makatabang ni pag-ayo nato para sa atong gitinguha ng atong mabatunan ng atong maindagan sa panglawas. Atong mabatunan ng maindagan sa panglawas, mga higala. Kay importante mo gining ato ang panglawas. Kitang mga senior citizens, kinahanglan nga doble amping pagyod nato kay hinay naman ta o mga panglihok-lihok. Minus na ta nga mo burn out sa to ang mga calories nga nasuot sa to ang lawas. Inungdan nga angayan gyud nga di ta magpahingawa nining Pao de Arco Herbal Capsule. Pao de Arco Herbal Capsule mutabang ni sa pag-regulate sa imuhang presyon sa dugo o ingon man usab mutabang ni sa pag-regulate sa blood sugar level nga naa sa imuhang dugo. Unya mutabang sa maayong sirkulasyon nga importante kayo pag-apinagis importante kayo itong lawas labi na gyud kitang mga senior citizens. Kayo makatiguang na minus na ang sirkulasyon sa tuang dugo. Og minus na gani ang sirkulasyon sa dugo, dali ra nang pagpanghupong sa mga tiil, no? Mamurot ng imuhang mga tiil. Kay minus naman ang balik ba, minus naman ang pag-circulate sa dugo gikan sa imuhang kasing-kasing nga mag-distribute ngadto sa managkaedang bahin sa lawas, mga higala. Nya sagulan pag yun na to o kaon ni mga daghan ng mga bad cholesterol, mga tambok ng mga pagkaon, samot nga magka problema sa sirkulasyon sa dugo. Nya sticky kayo ang imong dugo, nya minus ka mo inom og tubig, mo samot, no? Mo samot. Unya labi na gyud kitang mga senior citizens, kitang aduna nay mga pangidarona, no? Kay lahi na lagi hinay na magyud ang ato ang panglihok-lihok. Kinsa bagoy nag-edad og mga 60 nga papariha pa imong nilihukan mga edad pag mga 15, 14, 18, 20. Lahi na gyud, no? Unahuna ra gyud ako na to. Atong unahuna gyud ako inig lingi nimo sa tuo sa wa malilong pa ka kay nakabertigo ka. No, unya og mo lakaw ka gato, ang imong lawas mo ay gauna pero imong tiil na wahi kay hinay ang imong paglakang, hinay ang imong stepping, no? Imong lihok sa imong tiil. Mao na nga masapit ka, matumba ka. Kay di naman magkuyog kayo, no? Di na magkuyog sa imong unahuna ang ubang parte sa imong lawas. No. Mao na nga lahi gyud kining mga senior citizens ka nata. Mao nga di gyud angay nga magpahingawa sa tong Pao de Arco Herbal Capsule kun pigado iti magdeng ato ang bulsa. Bisag tagsa na lang kapsula kada adlaw 30 minutes before breakfast, no? Sa dili pa mamahaw. Pero gaduna magani po'y ika dugang-dugang bisan og magabi, no? Sa dili pa kamani hapon 30 minutos tulaki lagi init-init nga tubig sa tong Pao de Arco Herbal Capsule. Unya panghapla sa tuang Pao liniment. Kung adunay mga apo, mga anak nga makapamasahe, gamita ang Pao masahe, niguman i-finishing touches ng ato ang Pao liniment. Kuman sa imong paghilot aron maayo ang dagayday po sa imong dugo ug maayo ang imong paghikatulog. Maaron mong gina, no? Ya, kitang mga senior citizens, angay gyud unta ta mo iwas sa stress, pero kalikayan ba ang stress karong panahona, no? Kalikayan ba kon bisan og senior citizens ka na naa kay mga daghanang problema gumunhap sa imuhang pamilya, nagka problema pa ka sa imuhang pagkaon, no? Sa imuhang magasto sa matag adlaw, unya na problema pa ka sa imuhang balatian pod, no? Ang imuhang maintenance, mao na nga musamot kag stress, musamot gyud og ka kuan magsakit ang lawas sa tao. Okay ra siguro tong uban nga adunay sakto bala o aduna ba kay pension gamay kay aron pon maka makatapak-tapak in taon, pero kadtong mga igo-igo ra pon ang trabaho kaniadto sa gobyerno nya nagkaidara na ron gamay pa man, gamay ra man ay pension, no? So kuang pagani, pero mas maayo na lang kay naaduna gyoy ika balabala sa imong maintenance nimo. Ang imo na lang pong pagkaon, maayo tang makauna-una pong mga anak nga magtampuhay na lang pong pagkaon. Adunay mga pipila ka mga tips nga ikahatag ngadto sa mga senior citizens bitang gikan bisan kadto mga nagikan sa trabaho aron maiwas sa stress mga pensionado na kintahay. Aron maiwas sa stress kay kining stress lagi mao ni makaingon nga magkasakit ang lawas sa tao. Nga maog yun tay gipaningkamutan sa Aldridge Corporation nga mamahimong masanta pinagis pag-inom sa tong Pao de Arco Herbal Capsule, pero di man gyud kalikayan nga aduna mo gyud tay tagsa-tagsa ka mga problema sa kinabuhi. Aduna tay tagsa-tagsa ka mga problema sa kinabuhi. kining mga senior citizens, ang ayan yun kuno nga mag-iwas sa stress, mamahimong, o kung mahimo lang yun, no? Di lang yun mo ipon sa mga anak. So, diskarte lang yun, no? Kay kitang mga senior citizens, dali ralabag yun tamahi ubos. No? Dali ralabag yun tamahi ubos. Mauna nga, nakabantay bitaw ko sa akong inahan kaniadto. Bisag unsaon na tugtagad o maayo, muingon doon siya maglain, dyan ko. Mupuyo dyan ko sa akong bay. No? Akong inahan. Oh, mapuyo dyan ko sa akong bay. Mauna, ipangitaan na mo o kisa iyang ikakauban. No? Di hapoy mga pagumangkon, kita. So, ingon anak ba, bitaw, no? Nga pamaagi kay kitang mga senior citizens lahi na gyud, no? Angay gyud unta nga og duna lang gyud ikakaya magaluling hayaw na, no? Magaluling hayaw kay aron ma-relax, malayo sa stress nga mo'y hinungdan nga magkasakit pud ang lawas. Mo'y hinungdan nga magkasakit ang lawas. So maningkamot lang gyud nga maiwas sa stress. Unya ampo lang gyud ta sa Ginoo kanunay nga unta hatagang tag-igong taas-taas nga kinabuhi og maayong panglawas og igong kalig-on sa tuang panglawas kay wa gitay laing saligan, no? Wa gitay laing saligan do gyud, no? Wa tay jamoy pension nga madawat, ampo kita sa Ginoo nga wa tay mamahimong maintenance nga pagaimnon nga magkapaningkakay paghapon ta nya atong mga anak muatiman, no? Muatiman nato, dili manggibugno, manggiaway aron sa pagatiman. Subo mo gud palandungon nga dunay ginikanan nga nakaangkon og puo kabuk anak. Giatiman, gikan pa sa gagmay pa, gipahumang ganing pag-eskwela. O magkatiguang na ang duha, amahan o ginahan, manggisinto na kung kinsa sa napu ang muatiman. Ipastilan. So salamat lang kayo sa itong mga online viewers, no? Di na ito maapas sa pag-timbaya. Ayaw lang yung kalimot sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liment, Pau Masahi, Pau Sports, o uban pa nga ito ng mga produkto, mga higala. Salamat kayo. Salamat ni Bro Kagawa Dani Abiliana de Escugon nga naglanog-lanog ato ang Sibya karon Hilbenco Gihana kayo nga konsihal. Parihanan na sila si Roberto Batsoy Alba, mga higala sa Poblasyon 2. Good morning usab nga to ni City Councilor Edi Burha, no? O si City Councilor Team Butalid, lakip na usab may papamati po ni diha ni Buol Barangay Kagawad Isabel Ringka o siyang anak na si Councilor Plong Plong Ringka. Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa ato ang tulumanon. Ato sa mga timbayaon sila si Atty. Edgar Migrino Chato, uban siyang banay, Brad Singh o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply dahil si BG North Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop dahil sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawis Cycle Center dahil sa Maribeles Dawis ni Sir Jay Tandog. Mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens ng mga suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Good morning usab ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park dahil sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng atong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning ato ni Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas, Lichon. Diasporok 3 Barangay Dao, Tagbilaran City. Mag-contact sa 0939-904-6801. Greetings tanong taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Oban sa BOD Chair, Sister Melchor Daniel ugan General Manager si Ma'am Janet Romero. Taga Bohol People's Lumber, Relief Supplies Plaza, taga Bohol Tropics. Balik na sa Kalihukan. Good morning. Ilabi na diha sa mga gwapa sa Accounting Division. City Mayor Jane Yap, good morning. Congressman Baba Yap, good morning. Good morning sa mga membro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Deno Rojas. Good morning sa tanatag BDMPC, ubos sa mayong pagpangunas, pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagwuktok. Good morning ni Ma'am Maricel Gritan, ang BDMPC, nagpadaga gasoline station. Dasporok 5, Barangay Pool, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor sa Baclayon, Singgingging. Og Muloy Caballo, mga higala, ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generix Pharmacy. Good morning. Kinakusgang Vice Mayor diha sa lungsod sa Alborquerque, Vice Mayor Dan Samar. Og ang kinakusgan usab nga hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center. Das Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Haumsta ng mga events, mga higala. Dool ra kayo, no? 3 minutos lang kung pagasakyon gikan sa pantalan. Og ang kanhi kapitan, kinakusgang konsihal diha sa mansa sa Paul Pahang. Good morning.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa Bayan.

0: Oras sa DYRD, alas 6:02.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala, kumusta? Maayong buntag, katalingbang bulano ning adlaw nga Miyerkules, pitsa 8 sa Hulyo 2026. Salamat kayo sa labawang magagahom sa tanang grasya nga atong naangkon garong adlaw. Maayong buntag, Bohol, magandang umaga, Pilipinas. Kini si Alan Doidora, sa ngalan ni Atoy Kosap sa Patrol Balita, ang maghatod sa mga presko og nagbagang balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyong DYRD. Uban usab sa itong mga live reports gikan sa itong mga patrol reporters. Mayong buntag sa mga nagpaminaw karon pinaagi sa Facebook Live, sa online streaming og diha sa Kiss FM. Good morning sa itong mga kaigsunan sa tibuok kalibutan og tibuok nasod. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, pag-usab kini si Alan Doidora, maghatod sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita.
3: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang sakatak na kapagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Ari nga uluhan sa itong mga nagabagang balita dinhi sa itong dapit. Gipaabot sa mga bulanon ang pagpakita og abilidad sa husay ni Attorney Claire Lane Radok, ang bulanong abogada nga apil sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa makasaysayanong impeachment trial. Gipailawom sa rehabilitasyon sa Bohol Youth Home ang 19 ka mga minor de edad nga nakahimo og krimen. Matapos karong Hulyo 10 ang libreng saka

0: O garon sa mga detalye sa itong mga balita at unahon ang pinakawahing lakat sa kahimtang sa panahon. Ang pag-monitor kalabot sa Super Typhoon Inday, gingong doon na ay giisang signal warning dinhi sa Pilipinas. Sa dugang detalye o kumpletong report gikan sa lokal nga buhatan sa PAGASA, Leonard Samar, may buntag sir.
1: Ah, may buntag usab kini mo sir. May buntag usab sa tanan nato nga mga soki nga ating paminaw ni mga istasyon sa DYRD. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang super typhoon nga adunay international name nga si Bobby nga padayon nato or gi-monitor, padayon nga gibantayan or gi-monitor nakasulod na kini sa Philippine responsibility kaginang alas 3 sa sayo sa kabuntagon. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 2 for tropical for super typhoon nga si Inday. Ang super typhoon nga si Inday is now inside the Philippine responsibility or FAR. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro o ang mata sa mong super typhoon nga si Inday gibana kini base sa tanang available nga mga data ana kini maimutang sa 1405 km east of Northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 16.8 degrees north 134.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgon nga mukabat nga doon na sa 885 kumito matagtak na doon sa sentro o doon na kinigas tinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 230 kumito matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon paingon sa kasagpan or westward nga doon ay gikusgon sa pag-airog 25 kumito matagtak na. Base sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 900 kilometers from the center. Base sa track forecast sa mong Baguio, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 1,185 km east of Northern Luzon. Ugma sa alas 2 sa sayo sa Kabuntagon, anakini sa 960 km east of Northern Luzon. Ugma sa alas 2 sa hapon, anakini sa 805 km east of extreme Northern Luzon. Ug tungod nining maong bagyo nga si Inday or super typhoon nga si Inday, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 1, giisa kinin dito na pita sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, the northern and central portion of Isabela, lakip na usab ang Apayao, lakip na usab ang eastern portion of Kalinga, the northern portion of Aurora, ang lakip na usab ang northern and central portion of Catanduanes. Kining mga lugar makasinating hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 kilometro matagtak na. Potential impact of the wind minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa mong bagyo, kining maong super typhoon nga si Inday has entered the Philippine Area of Responsibility and it forecast to move generally westward over next 24 hours. Then it will then turn northwestward while remaining over the Philippine Sea and may be nearest to extreme northern Luzon by Friday. Karong Biyernes, mapadoon na kini dintong dapita sa may extreme northern Luzon. Then before heading towards the southern island of Japan and sea north of Taiwan. Inday is forecast to exit the Philippine responsibility Saturday, July 11. Then afterward, it makes landfall over the eastern coast of mainland China by July 12 or Sunday. Inday will maintain its strength as a super typhoon until tomorrow, July 9, and will downgrade into typhoon by tomorrow afternoon or evening. Afterward, humanini, it will gradually weaken. Nevertheless, it will likely remain typhoon throughout the remaining forecast. Bisan og mahinay na siya, pabilin paghihapon siya nga typhoon category. Samtang ang ato ang hazard nining mong bagyo, expected ta sa hangin nga strong matod pa, enhance the southwest monsoon and periphery of super typhoon Inday will bring strong to gale force wind strong to gales first wind over the following area. Karong adlaw, Pangasinan, Sambales, Bataan, Calabarzon, most of Mimaropa, Bicol region, most of Visayas, and most of Mindanao. Manang karong adlaw, expected tanga dunay strong to gales first wind gas nga mugna sa maong bagyo nga si Inday. Then ugmang adlaw, most of the country, tibok na jud nasod ugma, akip na ang ato ang probinsya sa Bohol or Visayas. Then sa Friday, most of the country. Samtang ang ato ang kadagatan, up to moderate to rough, up to moderate to rough sea over the following coastal water, up to 2 meters, the southern seaboard of Bohol and northern seaboard of Camiguin and remaining seaboard of Calayan Island. Manang kita ay makasinati taog moderate to rough or baluron, kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron ng kadagatan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon kining gitawag itong southwest monsoon o habagat nga mo'y nakapikto sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Sabuanga Peninsula, BERMM, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani o South Cotabato. Kini mga lugar makasinating maragomon nga kalangitan, unoy katag nga mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Visayas, uglakip na sa Palawan, uglakip na sa ubang bahin sa Mindanao, makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom, ugnad to na sa usay, unoy maragomon nga kalangitan, ugnumdan sa panagsang nga mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa habagat. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol, uglakip na usab ang mga kalungsuran o nakabiyan sa Tagbilaran, uglakip na usab ang ubang bahin sa Mindanao, uglakip na usab ang ubang bahin sa Kabisayan, makasinati ilaman karong adlaw o pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan, o gidumlan sa panagsang ang mga daklit, mga pagulan, mga pagpropakilat, gumikan sa habagat. Samtang kasarangan o ngayon na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa imenang silangan o ngayon na sa imenang kasagpan nga may mapuslabi sa silangang bahin sa Luzon o ingon man sa silangang bahin sa Kabisayan o lakip na usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan ni mga lugraha, kasarangan o ngayon na sa pagkabaluron. Samtang dinhi sa atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.28 sa kabuntagon, o musalop sa kini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Dinila lang kotob, kininigikan sa Diyosti Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: Dagay salamat, Sir Leonardo Samar, og mayong buntag. Nagatusong oras, doon na tayo 18 minutos ang bilamay sa alas 6 sa kabuntagon. Ato sa gikonta karon ang kapulisan dito sa lungsod sa Hitape. Doon ay nadawat nga impormasyon nga doon ay nahitabo nga pagpamusil dito sa lungsod sa Hitape itong sayron karong taon-taon mga higala. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita sa kaulohan,

0: Itong ipaabot nga itong magkunta.
1: Police Station, good morning.
0: Good morning, sir. Sa Hitafi Police Station eh.
1: Yes, sir.
0: Good morning, sir. Si Alin Dodora ni sa DYRD Patrol Balita.
1: Yes, sir. Doon
0: na tayo nadawat nga impormasyon nga doon na kuno inhetabo nga pagpamusil liha sa lungsod sa Hitafi, sir.
1: Yes, sir. Tinoda, sir. Pero nahitabo atong pang July 6, sir.
0: July. So, adlaw nga Lunes, sir.
1: Lunes, sir. Yes, sir. Lunes, sir.
0: Asa man ni Dapita nahitabo, sir?
1: Sir, nahitabo ni sir diri sa among barangay sa Carlos P. Garcia, sir. Tapi Bohol. Mm-hmm. Barangay Carlos P. Garcia.
0: Carlos P. Garcia. Unsang orasa to, sir?
1: Alas 10:30 sa buntag, sir. Sa July 6 na itabo, sir.
0: Buntag pa din eh. Kinsa man yung biktima, sir?
1: Ang biktima, sir, ginganlan nga si Sinaida Liuligaw, yang Kikimbo, 63 anyos, o mamaligyaay o prutas. Diha gyapon sa maong barangay, sir.
0: Luligaw ang apelido, Sinaida Luligaw?
1: Yes, sir, yes, sir. Sinaida Liuligaw, sir.
0: Pila edad, sir?
1: 63.
0: Unya, bindor.
1: Yes, sir. Fruit bindor, sir.
0: Fruit bindor. Kinsa may nagpusil ani?
1: Sir, sa pagkaroon, sir, wala pa gimi na kuan, sir, nga suspect, sir, na identify. Pero duha ka male perpetrator, sir, sa kayong motor, sir.
0: So, riding in tandem?
1: Yes, sir.
0: Unsa man itong panghitabua, sir? Kalit lang siyang gipusil? Kining biktima?
1: Base sa taho o report diri sa nga mong nakuha, sir. Nagpangil o palit o kanang apple, sir, ang maong mga suspitsado o niya, nagkagipalit lang pusil sa tulok higayon, sir.
0: Okay.
1: Naigo sa liog na dapit, sir, niya dayong padagan sa motor, sir, ang mga suspitsado.
0: Okay. Kumusta man yung biktima? Buhi pa ba?
1: Patay, sir. Dito na arrival. Pag-abot dito sa hospital, sir, sa GMP, sir, Garcia Memorial Hospital, sir, sa Talibon.
0: Ang iyang igo sa liog?
1: Yes, sir.
0: Liog
1: yung dapit, sir. Duha, sir.
0: Duha kabok sa liog? Pastilan. Sa mga kahay, motibo nga inyong gilantaw karon, sir, sa mga pagpamusil?
1: Sir, sa pagkaroon, sir, nagpadayon pag-unang gihimong investigasyon sa mga operatiba o mga investigative personnel dere, sir. Na dili pag-unang may ka-hatag o eksaktong motibo, ma-establish ang eksaktong motibo sa paghitabo, sir.
0: Luda ba kahay? Pero nga, nung gipusil man nga, tindira ang mga nagprutas, sir. Hello? Naputol. Nawa? Hello, sir? Hello? So, atong adlong Lunes, kung ano nahitabo, mga higala, matod pa sa kapulisan diya sa lungsod sa Hitafi, dito sa barangay. Yes, sir. Naputol ka, sir.
1: Yes, sir.
0: Oh, pero nganong sa may mga sulti-sulti kaha sa mga nakailaan ni mga silingan ba o nadias dapit nganong gipusil nga tindira ra mga nigprutas.
1: Mao lagi, sir. Wala man noon siya ay gikalalis po, sir. Tungkol kaniya ang paligyanan o pruta sir dapte na mag-uskasada, dili lang may kahatag sa speculate, sir, pero posibleng tulis lang yung tingalim, purely tulis to ang plano, sir, na alay mga tao na yun nga nakakuan, sir, ba? Kay namaligya araman tao na siya o pruta, sir, niya sa 63 anyos. Kontra sa ila ang lugar, niya tiguang nasad.
0: Pero why gikuha ang gato mga suspect?
1: Wala nakuha po, sir.
0: So pag humagpam...
1: Intak ang iyang halin dito, sir. Tungod kay naman kung daplin sa highway ng iyang baligyanan, sir. Agianan sa mga tao, sir, ba? Pero, sir, sa dihay mga... dihay incidente po, sir, nga na na natuloy sa puna siya diha, sir, sa una.
0: Ah, okay.
1: Mm. Kaya ang agianan lagi, sir, labyanan yun, sir, ba?
0: Mingaw ba nindang pita, sir? Mingaw.
1: Daghag balay, sir. Daghag balay.
0: Daghag balay.
1: Oo, oh. Oo, nay daghag balay.
0: So, gitulis na siya atong una, unya karon gipusil na yun.
1: Oo, oh, taon-taon na po noon to, sir. Taon-taon na po to. Taon-taon niya. Karon lagi, karon ang among mga investigador, sir, nagpadayon bagyo o kuha sa mga informasyon, tapok-tapok sa mga informasyon nga ilang ma-build up, sir, in order to find the motive sa maong pagpambusin, sir. Wala pa yun sila kakam up o leak on na rason aron nga makahatag o progress sa maong paghitabo, sir.
0: Unsa may paghulagway sa mga nakakita kaha ngadto sa mga suspect, sir?
1: Mga bataon, sir. Adi kayo na sa Middle Ages unya na nagbunit naghelmet, nagjacket og black, nag half face bonnet, niya sakay sa motor nga baha.
0: Motor baha.
1: Yes sir.
0: Pastila, no? Unsa ka tong armas ang gigamit, sir? Basis sa mga basiyos bala na nakuha na to?
1: Naay nakuha nga kabahang, sir. Duha ka buok nga nailhan nga kalibre 45 nga pistola ang gigamit, sir.
0: So kining biktima, pagpabaligya ra gyud prutas ang iyang negosyo ni
1: wala. Yes sir.
0: Minyo ba ni sir?
1: Minyo.
0: Napod ni mga anak?
1: Nasa, sir.
0: Pastilan. Nahala, sige. Ato lang paabuton po doon sa mga dugang investigasyon
1: ninyo. Yes sir, basit karong mga umaabot na adlaw, sir, na progreso nga mahimo ang ato ang mga operatiba o mga investigador nga naglihok sa maong kaso, sir.
0: Salamat kayo, sir. O sa ganito, ipangani mo, sir?
1: Sir, si Pims Roderick Maglangit, sir. Duty to service, sir.
0: Salamat kayo, Police Executive Master Sergeant Roderick Manlangit diha sa Hitapi, yes, Police Station. May muntag, sir, ninyo tanan diha.
1: Sir, salamat sa sir. May muntag, sir.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 6:26 na. Arita sa balita, gikan sa kauluhan. Nangante si Vice President Sara Duterte nga dili mapildi sa dugoon nga panghitabo karon sa impeachment trial. Dugang detalye sa News 5.
3: Bago ang mainit na balitaktakan sa ikalawang araw ng impeachment trial kanina, nagpakita sa Senado si VP Sara Duterte.
4: Pero hindi yan para dumalo sa pagilitis kundi para magpa-presscon ng maikli. Yun nga lang, walang pwedeng magtanong mula sa media.
3: Halos isang minuto lamang tumagal ang mensahe ng bise. Actually, wala pang isang minuto. Tungkol sa anyay madugo niyang impeachment trial. Magugunit ang mismong si VP Sara nagsabi noon na gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilites. Andaro siyang harapin ng mga aligasyon na binabato sa kanya. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni VP Sara.
5: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbound. Maraming salamat.
4: Umalis din agad si VP Sara sa Senado kanina. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Michael Poa, napadaan lang ang bise at may pupuntahan pang ibang engagement. Sa isang maikling pulong, inireport daw nila kay VP Sara ang mga nangyari sa unang araw ng paglilitis kahapon. Ito naman ang sinabi ni Attorney Poa.
6: Of course, we were giving her updates throughout the day. I was talking to her last night. So, wala naman siyang, alam naman niya kasi na, she trusts that we know what we're doing, hindi ba? And first of all, yesterday was just the first day of trial.
3: Pero hindi bumenta ang matalinhagang payag ni VP Sara sa prosekusyon. Ang giit po ni House Prosecutor Terry Ridon, patunay lamang ang hindi pagsipot ng bise sa kawalan niya ng respeto sa impeachment court. Sinagot din ni Ridon ang tila paggamit ni VP Sara ng bahagi ng tulang Invictus sa kanyang maikling press con. Ayon naman kay House Prosecution Panel Spokesman Rene Ko, hindi interesado ang publiko sa status update ng bise na itong magkasunod din ang pahayag.
7: You cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Tingko instead of Invictus, kailangan maghanda papuntang Convictus.
8: ang biktima ay ang mga hindi nabigyan ng sapat na serbisyo, sana nabigyan ng mas maraming classrooms, ng scholarships, ng serbisyong pang-edukasyon, o kaya naman pang-kalusugan, na sana napunta doon ang pera, but instead it went to the confidential and intelligence funds. Up until now, hindi pa rin nasasagot kung nasaan siya.
4: Nagtataka naman si House Prosecutor Chel Jokdo kung bakit palaging bloody o madugo ang script ng vice patungkol sa kanyang impeachment case. Giit ng kongresista, impeachment trial ito at hindi action movie. Ang tanong pa raw ng taong bayan, sasagutin ba ang ebidensya o puro drama na lang?
3: Dinalo naman ni VP Sara ang kalyado niyang si Senator Dante Marcoleta sa PNP General Hospital. Doon nagpalipas ng gabi ang senador matapos arestuin sa kasong plunder kahapon. Walang impormasyon kung ano ang napag-uusapan ng dalawa. Inaresto si Marcoleta dahil sa kasong pandarambong, kagaya naman sa natanggap niyang campaign donations para sa kanyang 2025 senatorial bid. Okay, again, dagdag konteksto lamang. Yung bahagi ng tula na nabanggit kanina, Invictus. Yeah. Well, it's Latin for unconquered. It was written by William Henley in 1875 because Henley had already lost one leg to bone tuberculosis. He was also going to lose another leg or the second leg. And that's why he wrote it. Because, but it was not entitled Invictus when he wrote it. In fact, he never gave it a title. It was only another author who compiled an anthology. Naglagay ng title ng Invictus doon.
4: Ang alam ko lang, paborito din pala. Mukhang paborito din daw kasi yan nung ama ni VP Sara na si dating Pangulo Duterte. Tapos alam ko may video pa nga si Kitty Duterte na memorize din niya yan, yung Invictus na yan. Anyway.
3: It's a very short poem naman. Yeah. And it's a very popular poem.
4: Ulitin ko lang. So yung naging tanong kakainan ng prosecution, andito ka na sa building. Pumunta ka na rin ng panalita sa Senate versus
0: sa laing abahin sa itong mga balita sa kauluhan, pag-abot ni VP Sara sa Senado kagahapon, wala makahatag og kakurat sa depensa. Dugang detalye sa UNTV.
9: Masyado pang maaga para sa kampo ni Vice President Sara Duterte upang magbilang kung ilan ang kanilang panalo o talo sa isinasagawang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Yan ay kasunod ng ilang beses na objections ng kampo sa mga isinagawang pagtatanong ng prosekusyon at ilang beses ring pag-overrule dito ng Senate Impeachment Court. Ito ay para sa isinagawang direct examination sa testigong si John Mark Kalilung, senior agent ng National Bureau of Investigation, Cyber Investigation and Assessment Center, para sa alegasyong grave threats laban kay VP Sara. Ayon sa defense, normal na proseso ang pagtutol nila sa mga ibinabatong tanong ng prosecution panel. Sanay rin ang kanilang litigation lawyers sa matatagal at mabusising pagdinig sa mga korte.
10: Siyempre, we want to put on record, no, yung aming mga objections, specifically on the documents that they're presenting. For the defense, di namin yan binibilang na win or loss kasi masyado pang maaga, no, para magbilang ng ganyan para sa amin.
9: Iginagalang rin ng defense ang mga naging obserbasyon at manifestations ng mga senator judge sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon kay Attorney Poa, maayos at organisado ang pagpapatakbo ni Presiding Officer Chis Escudero sa unang dalawang araw ng impeachment trial at patuloy silang magpapasakop sa proseso ng Senate Impeachment Court. Kahapon, ilang oras bago magsimula ang trial, dumating si VP Sara sa Senado, ngunit hindi upang dumalo ng kanyang paglilitis, kundi upang pulungin ang kanyang defense team. Nilinaw ng kampo ng bise na walang layuning manindak ng senator judges ang pagpunta ng pangalawang pangulo sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Nagkataon lamang ang mga schedule at hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan.
10: No, I think that's so far off. I think we're making something out of nothing. Intimidation, meaning the vice president being here. No, parang I think we're creating, ma'am, I'm sorry, but I think that's really creating a story out of nothing. No, it was a meeting. I don't think the vice president coming here would intimidate anyone, hindi ba?
9: Ipinaliwanag ni POA na personal na ugali ni VP Sara na huwag magkaabala sa kanyang mga staff at ito pa mismo ang nag-a-adjust ng schedule ng kanilang mga pagpupulong. Pagdating naman sa posibilidad na pagpresenta bilang hostile witness kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni POA na nakasalalay ito sa magiging hakbang ng prosecution at handa silang magsumite ng kanilang posisyon kung kinakailangan. Paghahandaan rin nila ang subpoena para sa dating Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zulaika Lopez para tumistigo. Itinanggi rin ni POA ang iba't ibang espekulasyon patungkol sa isinagawa nilang pulong kasama ang kanilang kliyente.
10: I cannot disclose what is discussed between an attorney and or a counsel and our client, no? But sa totoo lang, parati akong tinatanong sa marching orders, you know, if at this point kailangan pa namin ng marching orders, ibig sabihin hindi pa kami handa. At hindi, that's very far from the truth. Matagal na po kaming handa, so there's really no need for any marching orders.
9: Evan Alvarez, humahataw sa balita ngayon.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita sa Marcela Feeds.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6:35.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
7: Oras, hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: Ani ang mga uluhan sa itong mga nagbagang balita garong buntaga. Patay ang usa ka sa isinta anyos nga fruit vendor. Umangi pusil sa mga suspek nga riding in tandem dito sa lungsod sa Getafe. Gipaabot sa mga Bulano ng pagpakita og abilidad sa husay ni Attorney Claire Lane Radok ang Bulanong abogada nga apil sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa makasaysayanong impeachment trial. Gipailaom sa rehabilitasyon sa Bohol Youth Home ang 19 ka mga minor de edad nga nakahimo og salaod. Samtang matapos karong Hulyo 10 ang libreng sakay sa dakbayan sa Tagbilaran, kapin 88,000 ka pasahero ang nakapahimo sa programa. Pipila ka mga benepisyaryo sa New Bohol Airport Resettlement Project sa Panglaon na kadawat na og titulo sa yuta. Nagtinguha ang LGU Katigbian nga palambuon ang industriya sa kakao, usa ka katus ka ektarya nga luna sa Katigbian ang target nga tamnan og kakao. Father Agerio Panya miklaro nga edited ang hulagway nga mikatap sa social media nga nag-inom siya og bino samtang nagsulob og sutana. Mga ito mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati unya sa alas 7.
1: Kaaso-aso nga mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
7: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og sertifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
8: Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster!
4: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Good morning sa itong mga nagpaminaw o nagtanaw sa ito ang Facebook Live sa KISS 102.3 FM Bohol ni Aster Roy Sabas, pagpanimbaya ni Vice Mayor Dandan Samar og Vera Rocha diha sa Punsod Maribohok. Watching from Habitat Bohol ni Ryan Palak diha sa Kutkutan Valencia ni Josephine Humigob. Good morning ni Joseph Bon Tahan-Tahan. May pagpaminaw SB Kagawad Dundon Marapaw sa lungsod sa Luon ni Medwin Inting. Good morning. Mayong buntag usab diha sa New Lourdes Cortes at mga silinga diha sa ISO o sa tibuok lungsod sa Cortes. May pagpaminaw tong tibayon po mga sukin tibaminaw diha sa lungsod sa Katigbian. Labi na ni Mayor Benji Oliva. Good morning. O niya ni Dors Kaluyong. Good morning diya sa Corilla. Jonathan Abadingo, good morning sir. Shout out paki parking attendant sa City Square. Salamat kaayo unya ni Pedro Besas. Always watching Bugsok sa Rebulyones. Thank you and God bless. Diya rin ni Daling niya, Bugsok. Yin Yan Jola, good morning diya sa Fatima Cortez. Ni Ma'am Nita Valderosa sa Canada. Jamil Dicasa, good morning sa Corazon San Miguel Bohol. May buntag usab ni Lito Maghinay ni Bernadette Mejia sa Sidilia. Good morning og ni Phil Borja, Dudong Jet Romanillo sa Sidilia og ni Ryan Palak diha sa Valencia. Good morning.

0: Drink responsibly.
1: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Tayo na.

0: Ako sir.
1: Sa bangka?
0: Nangay ko tabang kay wala ko ipalit yung tambal sa dialysis ko.
1: Ah, okay. Sige. Pareho sa pikas. Hello, good morning. Sir. Morning, kinsa ni?
2: Morning.
1: Kinsa ni, si?
2: Ludislao Castro, sir. Ngayon, gamit tabang, sir, sa para sa kong anak.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, kamara sa kirin para injection sa tetanus.
1: Okay. Sige. Aris pikas ko no, palihog. Hello, good morning. Napari, ha? Hello?
3: Hello, sir. Hello, may buntag, sir.
1: Kinsa na yung palihog?
3: Hello, sir.
1: Oh, kinsa na yung palihog?
3: Si Oliver, sir. Pinyas.
1: Pasyente.
3: Nangayo ko kuan, sir, sa akong iksoon nga naaring provincial kay balik-balik na sa kuan dialysis patient ni siya, sir.
1: Okay. Sige, atong paminawan na itong mga donor o sponsors
4: sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang, First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Mario Cirujales, RL Vision Loans Bohol and Tom's Lending Services, Taseco, Bohol Shipping Lines Corporation, Maria Praxedes Mahumas, TCB, ug MJ and 30.
1: Otay oras may gala, daghang salamat sa mga suking tigpaminaw sa Patrol Balita. Sa ngalan ni Atoy Kosap, uban sa Pikas Lawak, Engineer Kagawa Jerry Kahis ug Bumbulero, kini si Alin Doidora. Mayong buntag, keep safe, God bless us all.
5: Kaaso-aso nga mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita. Patrol Balita.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: Time Check is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
5: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
6: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Newsip C Plus Forte. Newsip C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mabab bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
11: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag-Farex B araw-araw.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Nanay,

0: Usok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Talagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:09 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaan sa DYRD.
5: Itanyag sa Island City Mall
4: ang DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag, kininausap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News sa itong kini sa may nga tinguha. Sa Island City Mall, hinikay yung gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
6: O kinisigli or kolyo ang Friend Mo Forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa ato mga uluhan. Gipaabot sa mga Bulanon ang pagpakita o abilidad sa husay ni Attorney Clarlaine Radok. Ang Bulanong abogado nga apil kini sa defense team ni Vice President Sara sa makasaysayong impeachment trial.
6: Normal nga bahin sa usa ka husay ang pagsang-at o objection o pagsupak sa mga pangutana, kinigipadayag ni Attorney Juan Amora sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi. Human sa kanunay nga pagsupak ni Attorney Carlo Joaquin Narvaza sa depensa ato sa impeachment trial kagahapon adlaw.
0: Sa ato ang police report, gipusil patay ang usa ka 60 anyos nga fruit vendor sa riding in tandem sa Barangay San Carlos kun Barangay Carlos P. Garcia sa lungsod sa Hitafe.
6: Ipailam sa rehabilitasyon sa Bohol Youth Home ang 18 ka mga minor de edad nga nakahimo og krimen.
0: Matapos na karong adlawng Biyernes, Hulyo 10, ang libre sakay sa Dakbayan sa Tagbilaran diin kapin kini sa 88,000 kapasahero ang nakapahimo sa mga programa.
6: Nagtinguha ang LGU Katigbian nga palambuon ang industriya sa kakao. Usa ka kato sa ektarya sa Katigbian ang target nga tamnan o kakao.
0: Pipila usab ka mga beneficiary sa New Bohol Airport Resettlement Project sa Panglao. Nakadawat na yun og titulo sa yuta.
6: Padre Azerio Panya, mitinaw nga edited ang hulagway nga nikatap sa social media nga nag-inom siyag bino samtang nagsulob og sutana.
0: Laing drug pusher na sikop kini sa Baybas Operation Barangay del Carmen Sur, lungsod sa Palilihan.
6: Sa balitang regional, bomb scare sa mga tunghaan dito sa Sugbo, dili binuhatan sa organized group matod pa sa Cebu Provincial Police Office.
0: Sa kauluhan, si Vice President Sara di kinahanglan mo tambong sayang husay matong kini sa impeachment presiding officer.
6: Naka-heightened alert na karon ang NDRRMC si pagpagandam sa epekto sa Super Typhoon Inday.
0: Sa gawas sa naso, 18 katao ang samaran niya naangol atul kini sa usa ka pagbuto dito sa Syria.
6: Sa paugnat sa kusog, nahuman sa ika-upat nga pwesto si AJ Obiena sa Fly Athens Tournament dito sa Greece. Sa balitang artista, napili sila si Jericho Rosales of Maris Racal isip Best Actor o Best Actress sa ika-siyam katuig na Entertainment Editors Choice Awards.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita, kompletong detalye sa among pagbalik.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, itong paminawon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga botan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa, ang super typhoon nga adunay international name nga si Bami nga padayon nato or gi-monitor, padayon nga gibantayan or gi-monitor, nakasulod na kini sa Philippine Responsibility kaginang ng alas 3 sa sayo sa Kabuntagon. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 4 for super typhoon nga si Inday. Ang super typhoon nga si Inday is now inside the Philippine Responsibility or FAR. Sa may alas 4 sa sayong Kabuntagon, karong adlawa ang sentro o ang mata sa mong super typhoon nga si Inday, gibana kini basis sa nang available ng mga data, ana kini may mutang sa 1,405 km east of Northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 16.8 degrees north, 134.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin, nga doon ay gikusgun nga mukabat nga doon na sa 885 km matagtak na doon sa sentro, o gano'n na kinigas tinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon sa 230 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, paingon sa kasagpan or westward, nga doon ay gikusgun sa pag-irog 25 km matagtak na. Base sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 900 kilometers from the center. Base sa track forecast among Baguio, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 1,185 km east of Northern Luzon. Ugma sa alas 2 sa sayo sa Kabuntagon, anakini sa 960 km east of Northern Luzon. Ugma sa alas 2 sa hapon, anakini sa 805 km east of extreme Northern Luzon. Ug tungod nining maong bagyo nga si Inday or super typhoon nga si Inday, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga gihisa. For tropical cyclone wind signal number 1, gihisa kinin dito na pita sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, the northern and central portion of Isabela, lakip na usab ang Apayao, lakip na usab ang eastern portion of Kalinga, the northern portion of Aurora, ang lakip na usab ang northern and central portion of Catanduanes. Kining mga lugar makasinating hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 km matagtak na. Potential impact of the wind minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa mong bagyo, kining maong super typhoon nga si Inday has entered the Philippine Responsibility and it forecast to move generally westward over next 24 hours. Then it will then turn northwestward while remaining over the Philippine Sea and may be nearest to extreme northern Luzon by Friday. Karong Biyernes, mapadoon na kini dintong dapita sa may extreme northern Luzon. Then before heading towards the southern island of Japan and sea north of Taiwan. And that is forecast to exit the Philippine Responsibility Saturday, July 11. Then after that, it makes landfall over the eastern coast of Finland, China by July 12 or Sunday. And I will maintain its strength as a super typhoon until tomorrow, July 9, and will downgrade into typhoon by tomorrow afternoon or evening. Afterward, it will gradually weaken. Nevertheless, it will likely remain typhoon throughout the remaining forecast. Bisan og mahinay na siya, pabilin paghihapon siya nga typhoon category. Samtang ang ato ang hazard nining mong bagyo, expected ta sa hangin nga strong matod pa, enhance the southwest monsoon and periphery of super typhoon Inday will bring strong to gale force wind. Strong to gale force wind over the following area. Karong adlawa, Pangasinan, Sambales, Bataan, Calabarzon, most of Mimaropa, Bicol region, most of Visayas, and most of Mindanao. Mananga karong adlawa, expected ta nga dunay strong to gale force wind gas nga mugna sa maong bagyo nga si Inday. Then ugmang adlawa, most of the country, tibok na yun nasun ugma, akip na ang ato ang probinsya sa Bohol or Visayas. Then sa Friday, most of the country. Samtang ang ato ang kadagatan, up to moderate to rough, up to moderate to rough sea over the following coastal water, up to 2 meters, the southern seaboard of Bohol and northern seaboard of Camiguin and remaining seaboard of Calayan Island. Manang kita ay makasinati taog moderate to rough or baluron, kasarangan og ngadto na sa pagkabaluron ng kadagatan. Samtang nga to ang forecast karong adlawa, padayon kining gitawag itong southwest monsoon o habagat nga mo'y nakaapikto sa Mindanao. Samtang nga to ang forecast karong adlawa, ang Zamboanga Peninsula, BERMM, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Llano del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani o South Cotabato. Kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan, unoy katag nga mga pag-ulan, mga pagpulupagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahid sa Visayas, uglakip na sa ang Palawan, uglakip na sa ang bangbahid sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom, ugnato na sa usay, doon ay managumon ng kalangitan, ugnumnan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa habagat. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol, uglakip na sa ang mga kalungsuran, ugnakbihan sa Tagbilaran, uglakip na sa ang ubang bahin sa Mindanao, uglakip na sa ubang bahin sa Kabisayan, makasinati ilaman karong adlaw o pupanagsang pagpanagom, ug ngadto na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan, ug gidumnan sa panagsang mga daklit, mga pagulan, mga pagpropakilat, gumikan sa habagat. Samtang kasarangan, ug ngadto na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa imenang silangan, ug ngadto na sa imenang kasagpan, nga may mapuslabi sa silangang bahin sa Luzon, ug ingon man sa silangang bahin sa Kabisayan, uglakip na usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan nining mga lugraha, kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang dinhi sa atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26, pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:28 sa kapuntagon, ug musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kininigikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Butag.
1: DYRD Weather Report. Iyon ang bating balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech. At ang dugang balita dinhi sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Ang salamat tumay, Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 7 minutos sa lipang mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga dunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
15: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, toto ang relax. Alaksan FR.
3: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
16: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.
1: K Kining balita Pilipinas sa tukunato sa BGY Enterprises Incorporated. Kabaligya ang ganis mga baterya, motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos ng presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Giklaro ni Francis Ches Escudero ang presiding officer sa impeachment trial nga di na kinahanglan motambong si Vice President Sara Duterte sa iyang husay tungod kay gipresentahan naman siya sa iyang mga abogado. Anya matod ni Escudero, way lagda sa impeachment court nga nagkinahanglan usab sa respondent nga motambong sa mga hearing kun dili niya gusto tungod kay naa si mga abogado nga nagduma sa iyang depensa. Naara kong narakang Duterte kung gusto ba niya mutambong sa korte. Kung gusto usab sa prosecution nga ipatawag si Vice President Sara aron motestigo, mahimo silang magpasaka o formal usab nga motion o hangyo sa korte sa paghukman sa mga senador usab. Gihimo kini si presiding officer human sa pangutana gikan sa abogado nga si sa piskal nga si Attorney Lorna Capunan. Sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial kagahapon, kung mutambong ba ang Vice President human kini makita diha mismo sa Senado.
4: Naka-heightened alert ang NDRRMC isipa pangandaw sa epekto sa Super Typhoon Inday. Matod pa ni Administrator Bernardo Rifalito kung Rafaelito Alejandro IV sa Civil Defense nga gibantayan na nila ang bagyo na adtubang miaging mga adlaw. Ugi manduan ang mga miyembro ng ahensya nga mag-andam. Gipahiluna na usab sa DSWD ang Disaster Response Units niini sa mas taas nga alerto.
16: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas human niini.
17: DYRD Balita. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini ang balita, Pilipinas. Ito ka na ito sa Tire Queen at Goodyear Service Tech. Your first stop in first class tire service na kalidad ng servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Nuawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Service Tech, Dalan Financio, Pinting Avenue, Nakabayan sa Tagbilaran. Gitugutan sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City ang controversial nga kontraktor nga si Sara Discaya makapiansa kani sa kantidad nga 1 million pesos. May kalabutan kani sa kaso sa malversation of public funds paglapas usab sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga aduna kini kalabutan sa gingong Ghost Project sa Davao Occidental. Gitugutan sa korte ang finance officer sa Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental nga si Ryan Obungin nga makapiansa sa abog 300,000 pesos. Matod ni Judge Nelson Leco sa RTC Branch 27 ang ebidensya nga gipresentar sa prosecution dili igo aron usab matanggong ang duha samtang nagpadayon ang pagdungog. Giingon usab sa korte nga wa pay saksi nga makapamatuod sa papel ni Discaya sa gingong anomalya sa maong proyekto, ingon man nga gikauyunan ko na gikanayon usab nga wa pay nagapamatuod hangtod garon nga siya ang naghimo sa peke nga mga dokumento o nang kikonsabo usab sa laing akusado.
3: Daw mihinay sa 6.4% ang inflation rate o sa pagsaka sa presyo sa mga panaliton o serbisyo sa nasod niyatong buwan sa Hunyo ni Tuiga. Sa usa ka press briefing, gitaho ni PSA Chief Jose Claire Dennis Mapa nga ang inflation niyatong buwan sa Hunyo mas ubos itandi sa 6.8% nga natala niyatong buwan sa Mayo ni Tuiga. Ingon man, nakatabang udako sa pag-ubos sa inflation ang mas dugay o hinay nga pagsaka sa presyo sa pipila ka mga pagkaon o mga panaliton.
2: Balita sa Gawas sa Nasod.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Balita sa Gawas sa Nasod ang paugnan sa kusog humani.
5: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dikalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service, you can try.